ena happy na Mosotho Aiso o na inkile jwalo life a le mane Durban South Africa mo e o ile fitla o sieno mo na South Africa ide ide nya tuti sa jwalo ka buchetseke ke nne biswa nga Dolly Parton It's wonderful. I'm not a man. Yeah.

show goes on. Bruce Hornsby and the Ranger.

예, 너 천문이. And this is all I'll ever ask. 그림이래, 미리 예고하는 원합니다.

Ke o hloka man, ke o hloka man. Ke o kopa ho nna. O be motho wa ka. Tshwamena ha ngwana mme ntsa kopanya maoto mona. A se dwa wa gabela fela tshe. A ntsa na le yona ntho eno ga re e. E? Ah. Mister Luda. Khanne ba lo ngwana mme ga ba lo tri hantle ka yona mminu always and forever.

ke español antho le ngwana mme mmeno lo Spanish wa go mogabana ba bapala ka mogabana ba bapala ka ntho mono ba bapala ka ntho mono ngwana mme katare ne bitswang di not lit ba bapala ka lit ya holo ba bapala ka lit ya holo ngwana mme wa utlwa ka morago ka mono le yone e tle e ikarabelela get lost ko mmino le ke mmino monate gaolo ga o na le tsebe ya go utlwa mmino gonke taba gona go mamela mono ona mme ke taba gona go mamela mono e re nke ke kene ka mona ka ka Senegal naeng ena Senegal mona Afrika mona go na le mosimane mono a bitswang Sidiki Diabate o tlo mameletse le o motho ena o bapalang ntho ena o thweng ke kora ka yone ena o e bapala kora ena ga monate ga kakang o tlo utlwa gona kora ena o e bapala monate ga kakang Sidiki Diabate

mona ne le ka 2017 ali ma ne New York salif kate.

Ya, ke. Motho eno o batla fela go a betlwe. Motho eno e ka tlang mmapala mona. O batla fela a betlwe. Ka nnete. O hloka fela a betlwe. Ka nnete, ha hona ntho e nngwe. O itlhoka fela go betlwa. Bona ka ta go betlwa mono a leutswa. Ba mo fe bente ba ya joke ba mo fe bente ngwana mmebele a tsamaye ka moo a ka tsamayang ka demsmane so o mope kore o talatalatalatalatalatala motho eno ngwana mme o mo bibibibibibibibi o mo bi ga o dlwa tabeng ya go tshwantsha ko molwane wa abtitebo o tshola o na mmone motho eno o na mmone motho eno motho eno na le thiwa e mone ga ke batle o jetsetsa mohlamonene gorena o ne o itsegaleng tsatsi leno o soka inaganela wena o le mosotho o soka inaganela gore o a tseba gantle gore ngwane eno ga a sa leyo ga a sa leyo ga ba le go tlhae motho mone a etse ntho e tshwanang leo moolwane a neng a etse kapa ngwane eno a neng a etsa ga ke batlo o betsatsa motlhamonene ke a itholela nna mokwai

0: Jesu
1: elihle elinjengalo hayi kusiyahamba ithi mina

Jesus.

Jehova re a leboga gore ba baletse boleleleng ba bosio monghadi wa bophelo go seng tjena re bona mogau wa gago ka gore sesenya borokong mo re neng re robetse e ka re bafu re sa tsebe re sa utlwe re sa bone re a lebogang tate o modimo o saeng ka tshobotsi o modimo o saeng ka lebitso la motho o modimo o saeng ka seboko o modimo o saeng ka maemo ka taolo hemo yo halang ka lebitso la morena Jesu Kristo ya Nasareta re qadileng tate qala le rona mabitsong a mararo ntate moralo mo yo halalelang amen hallelujah.

0: batlhokomedi re badile lentswe la ntate modimo testamenteng ya gale bukeng ya mo profeta Isaiah chapter 63 verse 1. Hallelujah. Verse 1. Ha re dumelle moya o halalelang gore thusa go emanolola. Modimo ntate, ke a kopa monghadi wa bophelo, thuse o bua nnete, nnete fela e seng gogodi, ka lebitso la Jesu. Moya wa Morena Jehova o dutse go nna, gobane Jehova o ntlotsitse gore ke tle ke bolelle ba madimabe taba tse molemo. Ha se taba e re ka ra iphapanyetsang yona gore go na le nako yeo ditaba di sa tsamayeng hantle ho hang, ebe motho o nagana gore kobaneng a le madimabe. Halleluja. Ebe motho o dumela gore kobane maemo a bophelo kapa bophelo ka bo bona bo mo furaletse bo se letlhakorong la hae, e le ba fela dintho di sa tsamaye go latela thato le takatso tabatabelo le tebelelo tsa rona. Halleluja. Nako yeno e teng bophelong, e teng go morui, e teng go mofutsana, e teng go mokresti, e teng go mohetene, e teng go moruti, e teng go mobishopo, e teng ke re le go mokereki fela kapa setho sa kereke. Nako eno e teng ya go tla utlwa gore hai mo na itlile maemo a bophelo ga a ka letlhakorong laka. Halleluja. O tla utlwa gore ka nako ena e nngwe dintho tsena di gana go kopana go hang, di gana go kopana, ebe motho o dumela gore o madimabe. Ntumelele letsatsing la ka jano ke re tlo sekaseka taba tsena gore maemo a gago a tlatsitse. Mona ke tlo ipuela fela ka moya wa Modimo le moya o halalelang. Halleluja. Momamedi wa ka, ntho e ke e tlhokometseng ke gore ga o le go Modimo ga ona nako eno ya go ingamangama, ga ona nako eno ya inanata, ga ona nako eno ya gore ebe o ka nna wa touta. Ga o le go Modimo o Modimo. Ere ke ikatlise ka tsela ke ena. Moya wa Modimo o tshwana le mollo kapa ihle ke mollo. O tlhoka go dula o beseletswa. Mme le ga o ka ba beseletswa ya ba ganare wa ba mono, ga o sepela mollo, halleluja, ga o utlwe mofuthu. Ga o sepela moya o halalelang, dintho ga di itaole. Fa ka go le pela moya o halalelang, dintho di itsamaisa ka botsona ba tsona, di nka direction ka baka la tshebo le tumelo fela ya gago. Ke bua nnete letsatsing la kajeno jalo ka matsatsi otlhe ntseng ke bua nnete gore moya wa Modimo ga o ditse godima gago, ntho engwe le ngwe le ngwe tlasa taolo ya gago. Mme moya wa Modimo ga o se o dutse godima gago, ga ona gore o ka nna wa inanatha kapo wa belaela, ga ona o ikgalala. Ga moya wa Modimo o le go wena, maemo o tlatlasa taolo ya gago, o ba mokganni wa bophelo. Halleluja. Hangata ke re Modimo a nthuse ke dule ka nqena, e be ena e le Modimo o ganna koloi, nna ke ba passengera. Halleluja. Nna ke ba passenger. Jaanong le kgetlho le na ntumelleng tlhe maemo e be di-passengera. Jalo wena ya dutsweng ke moya wa Modimo godimo, a Modimo o ditseng go yena, o be driver ya bophelo ba gago le ba batho ba bangwe, o be driver ya bophelo ba tikolo e o leng go yona. Motho e mong le e mong ya nang le moya o halalelang ka tlong ka ga gae, maemo a laolwa ke ena, maemo a laolwa ke wena ka tlong ka ga gago. Maemo a laolwa ke wena mosebetsing, o ba le seriti. Halleluja. He o ba boima ga o na le moya o halalelang. Moya lelang ga o tšhakelwe, ga etswe moeti. Ga moya o halalelang o le go wena, seka ya go ona motlhang probleme e leng teng, seka ya moyeng o moya o halalelang o morife. A go nwele e ba ho moya o halalelang moya o halalang ha o luka ho wena dumela moya o halalelang hore be ona o tsamaisang re siwe lo ona ha ona le thole ka odimo ho modimo le fatse mona ona le thole ka odimo moya o halalang ha ona le thole ka odimo mo rena Jesu mrena Jesu modimo moya o halalang ke bongwe ke boraro bo bongwe hallelujah me ha ona le boraro bo bongwe boraro bo bongwe bo luka ho wena lo ena luka ho bona ntho e le nngwe hallelujah moya wa morena Jehova o ritse ho nna hore ke tshidise ba pelo di robeile ka papa madimabe hallelujah ba inkamba le madimabe le sa sinda ka jenu lena ha re ke re fodise boemo bona ka ditaba tse molemo moya wa halalang o bakeng sa hao moya wa halalang o sebakeng sa ka moya wa halalang o sebakeng sa rona o siwe le rona gore a re hlokomele o siwe le rona gore a re lokise a re rute moya wa halalang o siwe le rona gore a re batalaletse makukuno he solves our problems problem e pick up a thing e molekane ha re ke re bue nnete letsatsing la ka jeno jolo ka kamehla go na le mosatsana eo bophelong a ile kang a ba le maemo a mathata ka kelellong halleluya ha na le bothata e ba o sa etelwe ke lenyoloi bothata ba e ne le gore o na sena molekane go lokile e ne se bothata ba bokalokalo fela ya ba modimo wa mo etela boemong bono e ka nna e ne sobe lefeto a le oba lefeto a nnake fela o na sena monna o na beeleditswe ae o na se o beeletswe maria ya ba lenyelo ile ya mo etela le re dumela mogauhelwa o letlhono lo gara basadi halleluja ore bona o tla emola o tla tswala mora mme lebitso la gae o tla moreya Jesu o tla emola o tla tswala mora mme lebitso la gae e be o re go lenyeloi ke tla tswala jwang ke tla ba le ngwana jwang ke sena monna ga ke na molekane nna ga ke na molekane lenyeloi la re go yena na e be keng e kekeng ya etsiwa ke modimo na halleluja ga o na letho le kekeng la etsiwa ke modimo le wena maemong onao o dumelang gore kapa o utlwang e kae ka re o tshonne enafo go utlwang gore o madimabe ae a se yona taba eo o dutse enafo o utlwe ka o madimabe ga o sa thole mosebetsi ae ga se bo madimabe modimo is the god of time modimo ke modimo wa nako ntho nngwe le nngwe ya gae o e beile ka matlhopho a teng ke ne ke shebile chapter 60 ona bukeng yone ena ya Isaiah verse 22 o re modimo nna ke le modimo ka nako ya teng ke tla yetsa gore e phetagale wa bona maemo a o leng go ona ngwaneso a dintho tse di tlhokang tse setwang gore o di fitlhelele modimo ka nako ya teng o tlo di etsa di tlo etsagala ga di gana se o bolela gore ke o go nwa dimabe a ntho engwe le ngwe e na le nako o tshwe mo ekelesia chapter 3 o re ntho engwe le ngwe le ngwe e na le nako ya teng halleluja jale kgetlong lena moya wa modimo o dutse go nna o ntlotsitse jale ha moya wa modimo o le go nna o ntlotsitse o ntlotseditse gore ke bolelele ba goleuweng tokologo o ntlotseditse gore ke bolelele ba madimabe ditaba tse molemo moya wa modimo halleluja e ke moya wa modimo re a teba jale re a kenela re a tlase we are soaking we are going down we are sinking halleluja ga re tebe o bona gana tseo o ntse o apara o ntse o tlhapa o ntse o itukisetsa o ya tshebeletsong ga o itshebeletsong e be o le o utlwa ka modimo o sena moya o halalelang ga o na le moya o halalelang ntho e le re utlwa mane kerekeng so ntse o e tseba go tloa o tloa gae halleluja o santse o e tseba ga o na le moya o halalang o ke bo a thekesela ga o na le moya o halalelang Nchongwe lengwe ba pua neng pepe neng. It's been exposed. How ya kireke manu ya kireke? O solo di sena fela o solo utlwa tse o batlang o di utlwa ka botso hlokang o di utlwa. Motho ana le moya ho halala ntho tsenga tsa ditsepileng. O itsepetse moya ho halala. Mme o tsamaiso ke moya ho halala. O tataiso ke moya ho halala. O buiso ke moya ho halala. Ntshongolengwe ha o etse o etsa ka bakala moya ho halala. Mme moya ho halala ha ona diphoso. Ha o etse phoso. Ha o etse phoso. Moya ho modimo o dutse ho nna o ntlotsitse. Hallelujah. Moya modimo wa tlotso wa tlotsetswa ko go wa tlotsiwa gore be le maatla a modimo wa tlotswa o tlotswa ka moya o halalelang ke moya o halalang. Halleluja. Halleluja. Moya wa modimo wa tlotsiwa wa tlotswa gore be le moya wa modimo wa o tlotsetswa wa dumela go tlotsiwa ke moya o halalelang a o tlotsa gobaneng o be le maatla ka baka la moya o halalelang ga o dule fela le fela tsene ke mogola batho ga ba sena moya o halalelang ba batlang go etsa metlholo ba e etela ba e lata ba e lata ba e lata ba e lata ba e lata metlholo ba e lata dipodiso ba di lata fela motho a nang le moya o halalelang yena ke ba nna a itlhopha ka ntho tseno tse ngata tsa lefatshe tsa bogore a nna naye kaekae a gotlhe a ye kaekae ae motho wa modimo ngwana modimo ga a etse ntho tseno tse jalo tseno ya na le moya galelang o na le moya galelang o ko ntumelletlhe ke tsamaye ka tsela e ne ntse ke tsamaya ka yona ga se le sebini sa letsatsi sena ke mpa ke re re kokobele tlasa moya o galelelang o tsebong ka taolo o tlong ka taolo a o dumela halleluja. Moya wa modimo ga o mengwe kore ga o rekwe ga o rupelelwe wena o dumelela you just soak wena wa inehela go modimo wa teba wa nwela go moya o galelang wa inehela e wa inehela you surrender. Ke ne ke shebile tabena ga moya wa modimo ntse o ntemosa gore na moya o galelang o jwang ntate mojekisana ya ba ke a sheba mane lapeng gore banna go na le batho lapeng le leng le go nang le digomo ntate o na le gomo ya gae le mme e leng ya gae halleluja ja ntshware gantle mona ga ke a qetela ke tlo bula megala ntate le mme ba na le rumo e leng ya bona ka nako nngwe e ikgethileng bophelong ba gago bophelong ba ka bophelong ba rona re lokela go be le room ya moya o halalelang moya o halalang ke wa kena bophelong ba gago o sa o lokisetsa kamore moya o halalang ke wa kena kamoreng ya gago bophelong ba gago o sa o lokisetsa kamore boholo ba nako ga godi fela ntateng kese ga godi fela boholo ba nako matlwana a patalwang rente motho a sa patala rente wa tswa ka nako nngwe o tswa gobaneng a gaile ntlo ya gae a ya ntlong ya gae jone gore e mong a tle a kene a occupye rumo eno go tlhokala gore e mong a tswe ba ke ke ba subutlhelelana ka gara ntlo ya ba bare ba na le taolo ba na le tokelo godima ntlo ka gara ntlo eno ba le babedi no ways no ways le moya o halelang jalo o tlhoka sebaka sa ona gore moya o halelang o tlonke taolo phelong ba gago moya o halelang o tlonke responsibility over your life. He needs to be alone. Ke mo khona Paulo sia reng re fetole mmile ya rona ntlo ya moya o halalelang e be tempile ya moya o halalelang hore mmilona wa ka o tle o buswe ke moya o halalelang ke hore nna ke fane ka mmilona wa ka gore e be tempele ya moya o halalang moya wa modimo o dutse go nna mme o ntlotsitse gore ke bolelele ba madimabe taba tse molemo ngwana se o sana le monyetla le wena o sana le monyetla ga o qala o bula room ya gago fela ka o etsa surrender ka o inehela o moya galla moya galla ngwa ke enong ka sebaka ga o na letho letla le tweba tadi sego ka rumong ya moya galelang ga o tlhokale lephele lephele le la ditshebo ga le tlhokale moya galelang ga o le teng tadi e ya ditakatso tsa ntho tseotlhe kao fela tadi ga ikene ka rumong ya moya galelelang ga o na letho le kenang disukelano matlhoyo boshodu dipolayo ga di kene rumong e moya galelang o dutseng ka go yone e leng rumo ena ga o gagafa moya o galelelang mmele ona rona ra o fetola tempele ya moya o galelang moya o galelang ke ba dumelela dintho tsena tsa masawana go nna ntse di kena tsa go e be ntse re sokelana mona re ntse re kore ntse re eisana re nyedisana mona aa moya o galelang ga o kene o kene he wa nina ntho ngwe le ngwe le ngwe wa e nina halleluja o nena ntho tse mpe Hallelujah. Untumile hore ke bolelle ba madima beta batse molemo. Untumile ho fodisa ba robehileng dipelo. Hallelujah. Ba robehileng dipelo. Modimo wa bokwe. Hona le batho ba robehileng dipelo. Le hona dikerekeng mona ntate re roba batho dipelo hona hoo. E mongwe tsafalo ya kerekeng gona jalo gobane o qabane le mangmang sonta safety leng kapa arabeke mone o tshaba le o ya kerekeng pelo ga e robeile gobane o le sulafaleleditswe bophelo ke motho ya kenang kereke le yena ya kenang kereke go yena wena ya robeileng pelo ke mona go jwetsa tsatsing la ka jeno ra gona letho le fodisang pelo ntle le jesu kapa moya o halalelang ke yena fela ke mo gona a reng bukeng ya diprofebi ya ngwana kamphe pelo ya gago matlho a tla gatlhwe ke ditsela tsaka modimo ona ntho ngwe ya e rata ntle le pelo go motho o rata pelo gobane o tseba tsa pelo o tseba pelo halleluja wa tseba ke etsa je ke a etsa tabena ntate waka
1: omphile lona
0: halleluja
1: ke molato wa gago
0: ei
1: ke tla opa
0: ntate wa
1: inela wena ka mmele le moya
0: ntate
1: ke mpha enyane wena o mphatsotse
0: ntate wa ka
1: ke a o dumedisa moruti wa ka kajeno gobane o tsebisitse kepi le nna ke lokela ke tsebe ke ye motseng
0: ntate nkesi
1: ka setlase mo mothapo o felelang
0: halleluja
1: ntaele morena ke mofo wa gago phato ke tlaisa ya gao yo
0: ntate nkesi
1: ga e ka nkimela dumela o ntlhatse le o sekeng gata o tlontshware
0: ntate nkesi
1: ke bua ke le lefatsheng ke be motshepuwa setšhabeng sa gago
0: halleluja
1: e fita le gona mona lefatsheng lena la lekoi nke ke o gatise waka ke iketse mora o tlo gatlhwe ke nna ao modimo sefatano sa ka ke tla se jara o leka morata o ntarise mela bonna bonke botumele
0: ei
1: haleluya o bana tshomo tsena yo mphani bona ntse ke don how bala le nna ke bala le bona ba bala ha ba ba ba metsi hantle moya wa modimo moya wa Jehova o di se hone.
0: Hallelujah.
1: O du se hone. O ba ne Jehova o ntse.
0: Hallelujah.
1: O re ke tse ke bolelle ba matimabe. Taba ke mole.
0: Hallelujah.
1: Wanetso wena ntatele mna.
0: Yes.
1: A tsena di mabe o re ke le nyala.
0: Ka nnete.
1: Taba e molemo. Ke hore wena mamela ha o fuwa taelo.
0: Hallelujah.
1: Utlwa o be o utlwisise hantle. Ha o tsamaye ka moo o ratang ka teng.
0: Hallelujah.
1: O behetswe le ho betelwa tsela.
0: Yes.
1: Ye o lokelang ho tsamaya ka yona.
0: Hallelujah.
1: Isikare ha dikolo tse tsa teng. Yaba o re o madima. No. Ba ne tsotse di tsotse. Ba tsela.
0: Yes, yes, yes.
1: A mo hela tumo yena ye o ka jeno. Ke sa tire o re na ha ba wena o ke ke wa bana ka tsela yo ke ntseng ke bana ka yona.
0: Tsho.
1: O ta utlwa e tota re ditaba tsena le moya wa morena Jehova o duse ho nna mme ka re batla lena ke ntshebe ke re ntahele morena.
0: Eya, eya ntate. Ah.
1: Phato ke tlaisa ya hao yore.
0: Ntate wa ka.
1: I can email a mela on chat. No system account on chat. Omole mo. Ore o tseba hore a se sebe. Ni ke se ni ke ore. O monna o mo sadi. O tsetse bana. O ikarabelo ba lona. Tso o di tsapana ba lona. Le ba hundze ta tsabong le le ratong la botsi. A ke se ba haeba. Ha o nkutlwe. Ne haeba o mmametse. Mmamele hantle. Jalo ka ha ke mmametse ntate John.
0: Hallelujah.
1: Allah di taba tsena. O nthumile Morena Jehova ho fodisa ha rode ke di tsi. A wa nesu. Ke kholo tso tsa bo tsela di tsi. Ke tsala ba kalena e tla re ha o fa o ntse o tsamaya o ba le motheo. Motheo ona ha o sa o tsamaya hantle. O ka tsama ngole. O kopane le moipa, o tshane o fa moipa, o re o tlo o fihla ka hodimo thaba.
0: Halleluya.
1: Ha o le motsitseng, ha o keke wa kamaka ka letsohong le letona le le letsiadi, o ilo tshela-tshela koloi di tlao tsa mpa di o hlwa hodimo.
0: Halleluya.
1: Taba ena ke le etsa la bophelo. Hodimo o nthomile nna le wena re romile.
0: Halleluya.
1: O bolella ba tshamileng tokologo ya bona. O bolella ba tshamileng tokologo ya bona. Malo wena go rumi.
0: Hallelujah.
1: Ke dikga. that wrong home. O buga haya.
0: Hey.
1: Kaba tena hadi lisena intatezoni.
0: Dadua.
1: Kaba so mutipemu lihemu hu. Ya dume long vuduma kurunga ki murena Jehova. Alo ke lang vuduka adi utusise. Moya u hana lena. Ulukela u hukisinja. Kiela nisatelimne.
0: Kani.
1: Kiela nanche. Kiela mapala abo pilo aluna. Kiela nbontate libomne. Ili uri keke long. How to tamaya le pipi. How seba sani keke long.
0: Kona. Alleluia.
1: Mele tanwaza. Aoma di mabe. Amo di mo au tenya testing na bokeyo.
0: Alleluia.
1: O tau tenya testing tani. Beba goba aoma di mabe.
0: Kaneti.
1: Impa kubo le la hore. Yela hanche. That Samaya unto Kuradito. Every Halloween, what is the Papa no Saka? Get us the
0: Sana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Unita Moraka, Untarise. Put in a lebon, Usalo Buena.
0: Hallelujah.
1: When I got the Molin King, Molin King.
0: Hallelujah.
1: Moya, Wamara, Jehovah, would be the Holuna. go tlang go tsama ya le to le sa le rerelwa.
0: Hallelujah.
1: Alba a o mamele morena Jehova a re hoe. Bona la ba ma di ma di.
0: Ha.
1: Hallelujah.
2: Hallelujah. kwa sisi nyala masasala tamina mpalo sila tamulu ya ba walu lukulu hatu runko ile kuna lukena loya hunza tamino nefasen osebele lukoti mundi tami
0: yes
2: za lukulu seng lukoti mundi lefasen di lukulu
0: iya
2: ntati ya la mati kaure khona le sefela se se cha khona le sefela se se cha ntlhela morana ke mofoa hao ai ai ai ba ba ri ku tswa tshuma hanitse sonta hen sala tsatsila ka she le bistho ha wa motse ba hale ba
0: le bokwe ntate wa ka
2: o re tshwa ne motse mo o re na hala mo ya o hala le ba
0: e ya ntate
2: ha o ka ta o jimo bana o ke tsaba yana ke yantse hanitse ka ba ba re mo jimo ntsha di quality
0: hallelujah
2: o jala moya wa ha wa lo tsala o phumula
0: yes
2: mo ntsha le ke tseng ho etsa hala gore ke o sutumetse moya wa mama o le tsetsa hore o le tsetsa hore o bola la ba madima le tsaba tse molemo
0: hallelujah
2: moya wa na ke o sutumetse o le tsetsa matsiriso ho ba dipelo le robetile Mala ona na ore tshilo ona ske mala ona ulo lokola ba tshamile ndi tiro ni ko
0: hallelujah
2: le biso la muti mahale bo kwa
0: ndatwa
2: uti tshale mala o halale la nke manna
0: eh
2: ai man ka ba kala o ba bibele ke bala re mala wa jehofa
0: eh
2: ndatwa Simulo homa ya wa Jehova wa na wa
0: sallallahu
2: alaihi wasallam.
0: Yes, yes, yes, yes.
2: Ba mkhetse ga tsa komo ya ona matla.
0: Hallelujah.
2: Le bi salamu tshimo halebo.
0: Hallelujah. Hallelujah.
2: Wala wa tshimo wa tsebe. Ke kala ba kala na au di simo tshong. Di ntshodi ya tsala.
0: Ntate wa.
2: Morana ja sona le pholalo e re. Halena le tumelo. Di ntshotsa hlele tsa dietsetsa.
0: Hallelujah.
2: Mala o tsala era sela di tsaba di lotse. Le bitso la moti mo hale bo.
0: Hale bo go ntato wa.
2: Ka le tsa ho fa tsena o fa ma. Ka re tsena a le va e bile ko me ka tse ka lo e bile ke katal. Hang hang e sa tsia sa popole tsa masapo go di mathota.
0: Ntato wa.
2: Morana mojimo re mo ngati ha o bona mama sapana ka bo la phela na
0: eh
2: e sa tsia sa re ho tsiba wena morena
0: tsiba wena modi
2: mara mojimo e tsatsa hore mo ya o betse mojimo e sa tsia se a re profeta la masapo ba
0: tsi ya
2: ka re ntse mojimo e ka ka ke bo tsi
0: hallelujah
2: mo ha e tsa di ntsha o sa go phela bo tsi ke kala ba kala na mochimo le simolo hong ha sa tadimile hore le fasela ha le mochimo ha le na sebopelo a rola din tho o ruti tsana ke batla o kutla hantle
0: haleluya
2: o bua ka kala kopanya din tho ile a ja rola
0: ntatwa
2: tsala rona re kopa kopanya din tho
0: ei
2: tsala tsala mo ya tsa kutla simolo hang
0: ntatwa
2: Hore mochimo a rola le sisi le khanya.
0: A bona khanya o le tsipi date.
2: Ai. Jala mochimo ke gata tsaba mo go tshwana.
0: Ntate wa.
2: A batle moya go phumotse.
0: A a.
2: Mochimo sa ka o tse o sa ka mo tshama folofo.
0: Ka nnete.
2: Ho mo sebetsi wa hawe tsa hala. Jala ke batla hore mo mametse Ata malaka tsepo o tshintitlo samaha
0: Hallelujah
2: Ha re mochimo ke mahauheldi Ha rona re le ba hauhelwa
0: ke le ba hauhela ntate
2: Le bitso la mochimo haleboko
0: Haleboko ntate waka
2: Rotishwa ne mo mametsi karaka o tla mo hlodi tsharwa letsatsi la kashe
0: Hallelujah Hallelujah
2: Ba ka tlo go bona na mochimo o rana mochimo mala wa Jehova o ritse ho nna Mo mama di karaka tulare ke na le modisa.
0: Yes.
2: A re ke tsabe ke hloka le
0: ka nnete.
2: Le bi sala mo tshimo ha le go.
0: Ha le go ntate wa.
2: Mo tla sala me so le o sa re mphumo tsa magulo nga matala.
0: Hallelujah.
2: Ka tsi se sa ya ka ka ho. Mo ho la ka wa khapatsa.
0: Ka nnete.
2: Le bi sala mo tshimo ha le go.
0: Ntate wa.
2: morutišane ke kgathatse ke lengwalo gantle ka lebaka la gore le tsamaisa le gore ya leno e tsa mosebetsi jalo ebe ke ba lepolelo e reng difata tsela di ngata empa re tla di tseba ka obe ya gwa
3: tsona
2: o galalalang o tsatsa godima o dula godima gao jalo o tla ikgathela gore na ke a tsamaya ke noetsa mosebetsi wa jehofa na gobane modimo kile a bua a re ga ke lelokolole fela ke lelokololela go ya babilona mare ntho ke batlang o lejotsa ke gore ga o rata o kaya le nna babilona le teng ga o rata o ka lefa mare ntho ke batlang o e tseba ke gore moya o halalela ngwana o dutse godima gago ke ka lebaka lona le ga moše a rongwa ka rong go ya kgapeta morana modimo o re ke tlaba le wena ya o ne o lokolola setšhaba sa ka o re go faro jehofa modimo o re lokolola setšhaba sa ka se go nsebeletsa lebitso la modimo ga
3: lebokwa
2: ke tla ke bina sefela sontageng sa letsatsi ka gore ke bina sefela se reng le nna ke mmone mmoloki wa ka ya ntefetseng dibe o mphile tshepo a mpha maatla gore ke le o fodisa ba robegileng dipelo o nkentse gore ke le o lokolola ba diteronkong a ke tsebe o rutisane sontang sena ke mang a keneng
3: teronkong
2: mare ba ya o galalela ngwana gore ore o tlo keye ke le o bolalela tsatsi la tokologo ya bona ka gare go toronko jalo sontang sena ke batla mo mmametsi a tswe ka gare go toronko e kentseng ka go yona moruti jone re ke le kara ditoronko tse
3: tshabeyang
2: o sontang sena re lokelang go utlwalela le wa lengwalo gantle eneng re tswa ka gare go ditoronko lebitso la modimo ga lebokwe na le motho a reng nkana ya gore be ke tletse ka lefaya ke mpakela toronko e
3: tshabeyang
2: jale modimo yena ore modimo yena ore lebitso la modimo ga lebokwe ore go bolelela ba tlamilweng tokologo le o tsebisa ba toronkong go bula ga yona gobane toronko yona e tla bulela maemo a tumela le ga sa dumele ka metlha morutišone ke na le polelo e reng ya re ga ba keta go tlama paulosi ba re re tiisitse diganna bo itsena ba re re kgwetse le maatoronko ka

0: ti atorang kwa bule jale rin kala di position de sarona ka ro morana jo se ke morana bile ke mo pulusi ke tsela ke nne tse ke bophelo moruti wa ka ke a kokobela hle jo ha fara tsi mara tele tse se fatla sa hai hona a o boloke me ofe khotso mabitso nga mara ron tatele morana ma yo halala amen
1: tate potledi ke o rata wa utlwa
0: amen moruti wa ka mo tsimo tlile tsa hio
1: a re boke ke o bada tka pilo ba
0: Hallelujah.
1: Hallelujah, Papa. Hallelujah.
0: Amen.
1: Hallelujah.

+266 599 56 599 and the key to the key to the plus 266 599 56 easy. Yes, 599 56.

0: e re ke tsena fela ke o be moyeng ke kopa o be moyeng ga tola ka khotso
1: haleluya nga teng go tswa
0: e ba nna mesantso
1: ga ke khotso e bile wish
0: ha e bile wena mewaka
1: haleluya ba mo meti ba ba tle ba pitse seno se
0: haleluya
1: khotso e bile mo e forcing go hotle tsentseng ke mogena Tenny,
0: Mr.
1: Emana Yalitati Ibula who is a hob or a humili. Humili ba naba hai ho ba naba hai.
0: Hallelujah.
1: Humili ba tu ho ba tu. Humili ba naba hai ho bolela ba naba hai di taba tse molemo.
0: Hallelujah.
1: O humile batho ho bolela batho ditaba tse bolokang
0: mme waka
1: o moya wa na wa hai u dutse ho dima gona bohle
0: ya mme
1: moya wa Jehova ha u dutse ho gona ge bolokile
0: ge bolokile mme waka
1: taba e kgolo ko gona ge a tsebana mme a mo tsaka to gona ge le mo ile taba ena na Ate zwane moya wa timono kutsui hubana ba muti.
0: Moya wa timono kuno kutsui mewa.
1: Moya wa timono kutsui hubana ba muti.
0: Hallelujah.
1: Moya wa timono utsue kungwana wa muti mo ele muhe hubani hape fumuruwa ke muhawu wa nauna wa muti mo odutse hui.
0: Ujalo mewa.
1: Haso ubani ale kushali kapwa tsuiba. Ditaba tsa Jehova di shaki.
0: Mr. Anto. Mr. Anto.
1: Come on. Pass na moya wa timo.
0: Yes.
1: O humile moya. O humile bana ba hai. Ba o moya wa hai o halalelang. O dutse mo ho bona. Go bolela bana ba hai ba bang. Ba sna moya wa timo. Go tsakamela le go elela gore moya wa Jehova o dutse dumela bo.
0: Haleluya.
1: Ba tle ba tsebe go bane ba boloke ile ke ka le bakala mo go Jehova. Go bane moya wa o dutse dumela bona.
0: Haleluya.
1: Go na le bana ba modimo ba dumela gore pefumulo ha ile teng dingkong tsa bona. Ba sa le mo hinta te jolo gore ha se mo gore taba yeo ya go pefumulo e tswa hintse le teng. Ke mo hawa modimo ha ba le mo taba yeo.
0: Ke mohau wa tseba mme wa ka otile.
1: Ke mohau wa tsabe ha. Ha o bula mahlo ke mohau. Ha o ahlamisa molomo lentswe letswa ke mohau. Ha motho a bua tsabe e utlwa ke mohau. Ha o tsitsinya letswa le phama le utlwa phama ke mohau.
0: Tsabe. Wa ka mme wa.
1: Na moya wa temo o teng go gona. O le mo a taba ye. Ya go mohau wa modimo o go kwaetse maemong ohle. Go tsena taba na o go be se pele e tshwele o le bo hloko bo u kwang ka go ka swa go sengwa papana ha wa swa go tsena taba na o no tshile bo hloko ha kae ha gona motho a swang ka lefula motho emo
0: ha gona motho a swang ka lefula motho emo me waka

0: tsoka hanga ke batswadi ba rona wa utlwa ka le fatse le a pudile ka pela ho ha hona botshuso go pile empa wa pila ntso le teng sa tsing le na tswantso go ba ne moya wa Jehova o kwaetse mo hauwa hai o hauhetse o ntso le teng
1: haleluya
0: ke na le ho sheba taba ena mo tuwa ka kere ha go tlile bohloko kana ko mekere mo ding o se se re mo tshwe le bo tshwele tsene mao ile ha ka ka o thola ho sheba kere ha ine ba modimo wa gabetse taba ye yaka bana ba ba ka ha o le tsene ba tla itsa jwang
1: oh Mr. Ntso
0: bo bani bo hloko ba pelo bo ya o kuka o ya hulela o hlole botsa o hlola ka o di mantso empa ha so ka thole hwe ka le kwa no le tshisitse ke bohloko o ke ke be wa tswa ho lehla go bane pelo e tshwile go go fetse ka le bakala mo hauwa Jehova o go go mile go bolella ba pele di go beileng go go batle ba tsena go mo ha u ona o tsei e go beile ha kalo go boloke ha ka ga boemo o feta ka ga boemo ba bo hloko bo tsabea ke le ka ntsa sile le ngore nkile ka utlwa bo hloko bo ne ke utlwa ka go sa o bete go tlile ba ngore ebe ke ntse ke le teng ke mo ha u ona
1: ka nnete mme
0: ya ba o go ma o tshemo ya ithela ma ithela e kana bona mo metsoga dio e kana bona fura mo laitsa ya ba mo laitsa o ne ba matshili so we wa tshaba pelu ene go beile ya ba wa fola kana go ye ene no ha o tsala ka palifu go ba ne pelu ene ha o ithobe
1: haleluya
0: tsangata a imbala ka tsilifu ha go tlile bohloko ntate jo ke ba ba ngata ntle ka re pheletso ya bophelo e lokela ho fella hona mona empa modimo gobane o na le morero o motle ka ngwana wa hae go na le batho ba ba beileng gore ba tla o thoba bohloko bona o qatelle o bolebetse o lebetse ka bona ba teng batho ba jalo ba tla tsamaya leeto lena le wena la bohloko o fihlella o kgothala o tlala ka matla o bo tlwaetlwaele gore bophelo ke ntho e tsena o tla tiana le majetse leng ebe wa kgona go a theta o fete o tla tiana le di-stumbling block tseleng ebe o kgona go feta o tla tiana le di-pothole empa koloi yena o tla e tlhakisa go se ka o tlana gampe fela o tla feta
1: ka nnete mme waka ka nnete
0: a feta
1: wa feta wena
0: wa feta
1: halleluya
0: mosikankanata feta o re le ganka tsamaya go hlonya moriti wa lefu o re nkeke ka tshoga bobele ga bolo le wena le ga o ka feta ga ga tlhokotse o sena taba ka mofuta o feng tseba gore ga wa tshwanela go tshoga bobele ga bole bongwe bane o tla feta ga le ntse le tšhaba le dikela le ntse le kgephola bogale le maatla a botlhoko o kateloso le bobebe godimo go thuseo see ke tsamaye re ba bolelele ditana tse molemo tseo e tla re ga ba setsa ka ga tlhokotsi ba tle ba di gopole ebe di ya ba thoba di ba etsa bana ba modimo
1: halleluya
0: di ba thobe dipelo tsena ntate jone ba tle ba utlwe go bohloko bo ba teng mothong fela bo ya feta ke banakwana ga se bo ka isang lefung le go kula ntate jone go na le go kula empa e seng go kula go isang lefung aba yo ke taba ye kgolo moya wa Jehova o dutse o dima ha o tsena taba ena ho sei ke wa inehela boemo ba tsietsi boemo ba tlhokotsi o fetang ka ga yona tseba sheba go modimo o hlokometse le ka ga boemo bona bone e bile o ba o tsena go di ntshotse tena di hlala batho ka ka nwena
1: ka nnete mme
0: o skebe wa rena ho ba neng ha itla ho nna o ntletse modimo gore modimo e sa e le teng empa ke a go tseba gobaneng modimo o utlwang modimo o phelang modimo wa ba jalo ka rona mme ka letsatsi le leng taba yona yena taba yona ena e le ntshita bophelong ba ka ke tla lebala ka yona gobaneng o tsamaya le modimo ona o beileng moya o galalelang godi wa gago moya wa Jehova o dutse dima ga o tseba o see ngwana modimo mme wena wena o tlobe paki ka letsatsi le leng ya utlwetsa ba bangwe matlhomolo a gago ba tlwetsa gore ka lebaka la gobane moya wa Jehova odimodima gago ya ba o a feta ka lebaka lena motho yo o motadimeng ya tshwanang le mabale ya fetang ka ga maobane a gago o moletse gore nna ke nnaena ke ka jeno ebile ke ya go tsasa matlhomolo a ke a sile maobane le wena ka mokgotshwana o tla feta ka ga maobane ana
1: ka lebaka la thomo
0: ka lebaka la thomo Hala bemba go bua ka o felanta te zone. Ke se mtsere tso di mara go bile go go e tselpatse mo.
1: Hallelujah.
0: Ha ga tsala masawana, ha ga bela masawana mo. Ha ga bela mina ti al fatsilene. Go bana mina ti al fatsilene ha isteli. Mo ne mo ga dinga dina me senya khala dina mba kanga, o na ga mina ti al fats ha isteli. Go fela wena motho. Bona bua nnete. Go fela wena motho. Ke le mina ti al fats. Ke se se se se. Ke ka go tsweya e se ntse e ditse. Ya bo tsaka na go rena. Mo wa tshomo wena, ke na le sebaka sa gore ke tla ye tse mosebetsi wa haina. Wo wa go mme o go ye tse ba ne ba ha ba bana. Ka tla ba tsebo bolokeya. Ha ba bolokeya le bolokwe ke mahau. O paki ya mahau a modibo. Ke tla ngwana le mo ngore. Motho wa bolokeya le ka ga bo.
1: Motho wa bolokeya na mme wa.
0: Ke je tsa ba bana ta mishena ntse ke jone o le. Ke paki ya mahau a modimo. Ke paki ya mahau a modimo. Ha ke itshaba ka mehla, ha ke bona ke tsebang go tsamaya, ke go etse dieta, ke se ke sena ditshepe matsonga ka, ke ntse ke boka Jehova, ha ngata le ha ngata ha ke tsebe na ke tla busetsa ngwe yena, gobane o ntlhokometse ka ga maemo ene ke sa bone gona, ke ipotsa tsa yena ke tla tswa, na e sa taba nna, e sa tla boela bonne, ke nna.
1: Hallelujah.
0: Ke nna, ke paki ya mahau a modimo, ke paki e phelang ya mahau a modimo go modimo, o boloka ka ga boemo. Ka lebaka lena jo tsa bana beno ba bang gore ga e ba kefte bolokeile ke nna enwa le wena o tla bolokeya o tla tshwana le nna ka sa sileleng manelela isetsa gapela llapela modimo o phelang gobane ke modimo ya mabelang ke mametsa ga ntse o letsa pinena o yalalela o yalalela ke modimo o mamelang ke modimo o utlwang mme ga o utlwile o etsa ka go loka. Go sa tsotele na ke nene, go sa tsotele na ke jwang, go sa tsotele na o tla bona go kae, fela modimo o o mamela. Ebile o tla o etsetsa ka go loka, taba ya gao le ena, ke taba ya gao le ena a se taba ya gao le motshemo, ke taba ya gao le modimo o mamela ye mo le ye mong ka nako ya gae ka nako ya teng. Moya wa modimo ga o dutse go wena ga o setse o etsa letho ntate John o etsa fela lefatshe le o tadimme le bua ka mo legatang ka wena le o gobosa le o tlontlola le o etsetsa magata manyenenyena le meritshwana di latseleng tsago Jehova wa o boloka ga ona ditlhong moya wa Jehova ntate John ga gona tsaba gona go tsamaya kae ga ona tsaba nao mašhise kapa o a makala moya wa Jehova ga o dutse godima gago o sebedisa etsa fela ngwana Jehova etsa ka mo moya o onyetse ka teng o tlogelele dipolelo tsa batho gobane dipolelo tsa batho dikeke tsa fela melomo ya bona modimo o etseditse go ba bue mme taolo ya go bua ga bona ga e letshong la gago le mogataba tlhokomela taba ena gore ga go taolong ya gago gore na ba bue eng neng kae jwang mosebetsi wa bona ko bua le gore na ba bua jwang ka wena mosebetsi wa bona ko bua wena mamela lentswe la Jehova tate jone ke tlwaetse ka metlha gore ke re go le ga dula maotong a gae ga mamela lentswe la gae mme ga etsa ka lona ke tla re tsena go bolokeya gobane moya wa gae o ditse o dima gona tsafile gore le mo sitse a palo ya lentswe la kajeno go moya o ditseng dumela gore ke moya wa Jehova mme ka gona go sebedise ka nepo ka mo modimo a batlang go go sebedise ka teng o bane o rumile ga o beya fela o beile o bane a re rumile re ba rumiwa ge etse mosebetsi wa ya re rumileng letsatsi le iso go dikeleng ka ke jang
1: ke thomong
0: gobane ga re tsele nako hora motsotso peo thomo yena moyena a tlagisela mo ka lebaka leo a santsane a o dumeletse a o file lentswe le phefa jalo ka la setshwantsho o bua goeletsa go ene hefa ntate jone o eleetse o dutse kgweng ya sealemoya sa PCFM godima thaba gantle o goeleetse ya utlwanga utlwe ya nkankantle ya tene ya ngatene fela hona le letsatsi le o motsotso o tla fika re ka letsatsi le leng ka utlwa lentswe ka ba lentswe lena ga ke leng ke letlhong empa lentswe le gotlela moyeng wa ka gobane le lokela go etsa mosebetsi
1: halleluya
0: ka nako o ne o le utlwa uno phathantswe ke lefatso bane e hlile le se gatsang ka tjone le mathalebelo le a re phathanya le a re sipisa le re hanela ho etsa ka mo modimo a re ntse ka teng elellwa elellwa gore kana ko ngwe ka nna ba motsotso ona utlwang ma metseleng tshile na hona jale e ka nna ba modimo ha hona motsotso o mongwe o hlahlama ngwana wa tla o fa ona
1: ka nnete
0: e ka nna ba ke phetona o ka le ba ka leo e tsaka mo modimo a re ntse ka teng o rumile hore o bolelle ba bangata ditaba tse molemo tse ka phedisang tsa boloka meya ya bona o utlwile lentse o seng e tsa mosedin ka lebaka leo tate jone modimo a o hlokomeletlhe moruti wa ka a re baballele wena o ne o tswele pele go etsa tsoseletso ya meya ya bana ba modimo ba nne ba lemoge ba tsebe le gobane modimo ona ke modimo o mamelang wa mamela wa utlwa mme ga utlwile o etsetsa ngwana wa ye molemo ka go loka ka nako ya teng ga re duileng maotong a gae re mamele lentswe lena la gae mme re etse ka lona re tla bolokega
1: amenmoyawamodimoditsegonna
0: halleluja moruti wa ka o ka dula ka ya o sa dule go
1: wena
0: gobane modimo o o supile o seng goa moya wa gae o dule go wena o tla o tsele go bolelela bana ba matlhomoleng ditaba tse molemo gobane ba teng tate jone ba matlhomoleng ba teng ba tlhokotsi moseng ba teng ba tlaletsweng ke noka ga tselena o e tshela jwa noka o bona e le noka e phaphametse ka pela gae ga tselena o e tshela jwang ke kilimang ja go eme ka pela gae ga tselena o e tlhwa jwang empa motsotsong ona ona tsone ke ena tsone ke ena ore o romile o moya wa ja o bo o ditse odima gago ga o ka wa gopola wa tseba taba ena fela ntho ye nngwe le ye nngwe e tla ba bobebe ko wena o tla feta go sena tabana a jwang potso ya jwang e sieletsweng la jehova a seditse ka yone amen moruti wa ka tshegakela wa
1: lesonolofang
0: gata ke nna moruti wa ka ka mosebetsi o motlo o etsang amen
1: moya wa jehova o dutse go nna o ntlotsitse moya wa jehova o dutse go nna o ntlotsitse a dile modi go bongwe tshegisa le shume ke katlego katlego ha a le katlung ke le katlung ha itse phoso kana go nwe ha ke mo galemelelo mo galemela ke mo galemela ka mahlo o tla bona a swaba a kokobela nnake a iketsa surrender aba humbled jole betsa o betsa taba ya ho tsamaya ho mamela ho tsamaya ka tsela e wa tsebang gore e ke ke yang kwatisa e ke ke yang kutlwisa bohloko ke motho ya tlasa tsamaiso ya ntatae tlasa tsamaiso ya batswadi ha o tsamaiswa ke moya o halalelang ho na le ntho tse dintse o ke ke ngwadietsa ka bowena ba hao ha moya o halalang o le ka ho wena o a galemeleha o a galemeleha letswalo fela le tla o jwetsa e seng letswalo la tshabo letswalo fela la tataiso le tla o jwetsa gore mo nateng o bua puo e mpe mo nateng o etsa ntho e mpe mo nateng o nagana ntho e mpe ebe o se galemeleha o tlala ka tshwabo nnake wa bona se ebile ka kare o go e tshetsweng ka metsi ga o etsa ntho e mpe ga o na le moya wa modimo o tataisa o dutse godimo go wena le motho e mongwe ga o mosheba fela ga e tsa ntho e sele ka nnete o a utlwa o a bona o a elelelwa o a swaba o a go utlwa moya wa modimo o dutse go nna o ntlotsitse dumelela o tlotswa ke moya wa modimo o dumela hore a utlotse jwang o iphana go ya hore nako yohle o ne o be le yena moya wa modimo ha o tshakelwe ha o tshakelwe haleluya ke kopa o be mo eng go tswa gatolaka
2: haleluya
1: om filie
2: le bitso la modimo le bokwe
1: om filie
2: Jehova we tlotlisitse ka hore tsosa mere tsile ka lebaka la mohau
1: haleluya
2: le o seng hona ke ka hona re re Jehova ke ya leboga o bane dimo ya teng ya nantsa le teng ya tlhalula ntsa le teng o bane wena o tshepo ya dilemo tse tang o le fika la mengwaga o se tshabelo sa rona o le fika wena o le hlomela la ntlo ya Davida
1: haleluya
2: wena o itlotlisa ka mehla ka go roma bontate jone go a ema thabeng ya Sinai o a hweleletsa gore moya o galalelang o tsene dipelong tsa batho mme batho ba tle seka ba latlhega ba kgeloga jalo ka ga ore setšhaba sa gago se timela ke go tlhoka
1: tseto
2: mme ntate mmokela o ene thabeng o a goa gore re tle seka ra timela gore mannang ke le bolelele ka mo moya o ngonneng ka teng o re modimo ke enwa modimo ke ena modimo ke ena wa tsotlhe ke ena gantle a seng a re bolokileng ka mogau wa gae
1: halleluya
2: go te ga o mpona ke le tena go tseba ke ka lerato la Jehova wena o nghopotsang tseo ke di fetileng modimo o ne a nfetisa go tsona e le gobane a mponsa bogolo ba gae empa wena o le motho ka o tlhoka kutlwisiso ka mehla ga ore o nkutlwisa botlhoko o mpusetsa go tseo ke di fetileng
1: halleluya
2: Dafita o ne a ntse a tsamaya ka ga gotlhe gobane o ne a ntse a seba ga a tsamaye a le
1: mong
2: Jobo o ne a ntse a tsamaya a sotlhega fela a ntse a tseba gore ga a tsamaye a le mong
1: ka nnete
2: modimo ke modimo wa legodimo ke modimo ya busang tsotlhe gobane ena ke moya o galalelang o dutse ka go rona mme le rona re dutse ka ena mme re buswa ke ena
1: halleluya
2: re phela mahala ka lebaka la moatona re phela mahala gobane o rometse mora wa gae a inotsi e leng jesu kriste ga o mmona a sisi tsa tlhoga sefapanong mme madi a gae a ne a tsholo a porosela e ne e le gobane a pholosa rona mme a pholosa dibe tse e seng tsa gae ke lerato leo modimo a re etseditseng lona empa rona re le batho ga re bone modimo re fe moya wa temogo gore re tsebe gore re teng gobane re tsare le thomong ya gago modimo re etse gore ntate re o sebeletse e tla re ga re fitlha go wena gobane mona lefatsheng a se gae re baetse re a iphitela e tla re ga re fitlha o re botsa gore na re sebeditse eng re tla seka ra tshwana le legoba la morollo empa re tla tshwana le beba re tla re tla re nkile letlhako gobane modimo gobane wena o re romile ga re phele ka go rata ga rona empa re phela ka go rata wa gago Jehova re gauhele Jehova re fe moya wa temogo Jehova re etelele pele Jehova re thusa gore rona letswae la lefatshe lena le o re nokang gotlhe mo o re leng gona teng dibakeng tsotlhe tseo ka metlha re o kopang gobane rona bafilipi ga re tsamaye fela ga re tsamaya re ya o kopa ntate ore o re etele pele o re boloke mo o re le o tsamaya mo gona teng o re boloke dibakeng tse o re yang go tsona o re porofetele tsona gobane rona re tsebe mo o re yang teng empa Jehova o tseba wena empa o re fitlha dibakeng tseo re fe maatla a gore re ba bolelele fankgedi mme tla re ga ba dumela ba tla ba kololetse ka lebitso la ntate le la morwa le la moya o
1: galalelang
2: Jehova o itlotlisa ka metlha bona ntate jone o tla o siele go na le batho batseng ba ya isehang ba e ka nkare ga banke gantle ba ka o bolelela ditaba tsa gago ore ena ke lehlanya fela ganti motho ena ga se lehlanya moya o galalelang o kene go yena maobane ke ne ke le sebakeng sela sa matuteng kene moo e le lefung moo jale ga re ya tloa lefung jale mogataka wa nkokela ore refumawantsetsa gore o mmone ntate a nna apegetsetsetse a nna dile a golo ka ara kwapane o yaee a re ntate o re porofetile la botlhano bosibu o re jwetsitse ditaba tsa rona a ba re jwetsa gore le sekabela re ke a hlanya ga ke hlanye ga e ba letlwaetse go nka mahlanya a nyane nna ga ke hlanye ga ke mahlanya anene a bapalelang wena o tsebe ntate jane ntate jane o tseya mahata ka ga ya tegopong fela o lelekiswa ke mahlanya empa monna eno o mo porofetile a mo jwetsa monna ena e we kang ga phele gantle a mo bolelela taba tsa gae e le gore moya o galalelang o teng ngwana moo modimo o sebedisa batho boo ke ba ba bona gantle be a ka o jwetsang gore se ka tswa ka tsela eo tsela eo e ka ba kotsi go wena e le wena o monka ganyane ga o tetse o tlaelwa ke bobe e le gore goja ke ba ka mamela monna elo mamela seo moya o se bolelang gobane ya o bolelelang ditaba tse molemo ga se ena empa ke fela o keneng go yena o re tsamaya o le o lemo sa filipi filipi ga a na pelo ya temogo molemo se gore moone o tla kgetsemela ke modimo eo ya sebedisang batho go batho ba bang modimo o na le batho ba nang le kutlwisiso ya gore o tla bona modimo fatshe a tsamaya jalo ka ena ganti ga tsebe modimo o sebedisa batho jalo ka ga mmuso tonagolo o sebedisa batho tonagolo dintho tse ngata jalo ka ga a na le matona a na le bahlanka botlhe ba tshireletso a na le bo dikhomantaga ke gobane a sebedisa bona mme le modimo o na le tsona ditonagolo o na le tsona dikhomantaga jalo ka ga re tsamaya mmokela o le o ba bolelela taba tsena taba sa ka se a timela tsamaya o bolelela e fankedi se tse se tseba go fola gobane se a kula modimo ya matla otlhe wena e re ukwalelegao ka metlha re fe dipelo tsa temogantate le botlhe ba furaletseng ditaba tsa gago ba fe kutlo senatla sa goloka tlhononofatsa ditsebe tsotlhe ntate o tlhononofatsa le dipelo tsotlhe ntate ditle di amoele moya o galalelang ntate moge ya o kopa ntate re kopa re bolokela motlhotsedi wa rona ka metlha lerato la rona ka metlha tlhoo ya naga ena ntate re kopa o mo boloke mogauele le lelapa la gae le marena otlhe a thusanang le ena ntate o busa naga ena gore re phela ka bolokolui jehofa senatla sa o le o ka moeta pele eeletse naga ena jehofa ntate mo fe maatla senatla sa goloka le matona otlhe a tla moukwe ntate a tla moukwe sa se bolelang gobane jehofa senatla sa goloka o supue ke wena o re a re etelele pele e ne e se ka go rata wa rona ntate kapa ka go rata wa gae empa ke wena ya mo supileng ntate ga menwana ya basotho e ne e mo kgetha senatla sa goloka magauhele jehofa senatla sa goloka o mo fe maatla a o busana gaena le ba busang le ena senatla sa goloka batlanka botlhe ntate ba supieng ke wena kwamantara ya sesole jehofa senatla sa goloka le moifo otlhe a o sebetsang le ena jehofa ntate re kopa ba gauhele o ba matlafatse ka metlha jehofa senatla sa goloka le ena wa seponesa senatla sa goloka mogauhele senatla sa goloka o mo fe maatla a gore a supe fela senatla sa goloka ba sebetsang le ena ba mo mamele senatla sa goloka re sebetsetse ba go phela ka bolokolui senatla sa goloka gauhela botlhe baruti jehofa senatla sa goloka bajadi ba efangedi ba boloke ba sireletse senatla sa goloka le malapa a bona le maphuthe otlhe ntate a ba mamelang a ba fang ditsebe jehofa senatla sa goloka ba boloke ba sireletse senatla sa goloka matitere bana ba dikolo joo senatla sa goloka matitere a re otlhololang gore re tle re tseba go ya olokeng ba ha ho hela sna tsa oloka ba boloke le malapa a bona ba sireletse sna tsa oloka ntate ha ke le ba le bonkhono le bontate moholo ba re boloke tsena ha ena o re be intelligence sna tsa oloka ba ha ho hela ntate ba ja botakuwa bona hantle ka mohauwa hao o ba etse ka oloka ba dipetleleng ntate ha re tloba le pala Jehova sna tsa oloka o tlolla le tsohola hao la mohau o ba phamisa patente tse sa le ba kulang batsamaya ba etse ka oloka ntate hona le batho ntate ba tsamaya ka melangwana hobane ba sena pono sena tlasa holoka ba hauhela sena tlasa holoka ba teng ntate ba tsamaya ka dikoyana tse kgannwang sena tlasa holoka hobane maoto a bona sa sa kgone ho ba jaga ba boloke ntate ba hauhela ba matlafatse ntate le bohle ntate ha ba hauhela ke wena baqhubi ba dikoloi le bona ha ba boloke ke wena ntate hobane ba kopile mosebetsi ntate wa ba supela wa o qhobela baeti ba hauhela ntate o ba sikeletse hobane ke wena o ba fa dipelo tsa temo tsa manelo tsa lerato hobane mosebetsi o ba o sebetsa ntate ba sebetsana le dipelo tse sa tshwaneng ntate o ba hauhela o ba boloke na ha lesotho theolela moya o halalela ntate ka ra yona dinaga tsotlhe tse gaisaneng le lesotho basotho botlhe ba dinageng tsa bogaelane ga ba gauhela ke wena le malapa a bona lebitso le le tle ntate morama ya o halalelang amen
1: halleluja omfile
2: dare
1: mokeke o rate wa utlwa
2: jehova a matlafatse
1: jehova a bokwe
2: mmuso wa gae ona o gele
1: halleluja
2: amen
1: thank you tatwaka that definitely

0: ngwaneso, wena ya tronkong a ko ntumelle ke o bolelele nnete gape le gape yo ntseng o e tsiba nnetse ke bala diketso chapter 12 morena modimo Jesu Kriste a etela tronkong e ne le letsatsi la go qetela leo petrosi a neng a tloletswe lefu the following day ya ba moya wa modimo o tla go yena bosiu a robetse wa mosisinya wa re a tlame letheka la gae ka kobo a rwale meqathatso ya gae o ne a tlo kena o ne a tlotswe o ne a tlotswe ya ba Jesu Kriste ore a itlame letheka ka kobo a rwale dieta a mosale morago a rwale meqathatso a mosale morago moya o galelang o lokolola motho tronkong ke bua ntho e ke e tsebang o lokolola tronkong ba heno ba o tloeletse o lokolola tronkong metswalle yo furaletse o lokolola tronkong o sena tšhelete ya beile o lokolola tronkong o sa ebile wa tlotswe gobane yena ke moatlhodi wa baatlhodi ke bua ka Jesu ntate wa ka ntate wa gago ntate wa rona halleluja Jesu Kriste ne le ena maobane ke ena ka jeno e tla nne bene ka o sa feleng o na re bope ka setshwantsho sa gae o na re bope moya wa modimo halleluja o tsebe ko obea moyeng kgotso
1: ebitso la Jesu Kriste le bokwentate
0: jona a le bokwentate waka
1: dimo a bokwa gagolo sengonatlhentate jona
0: halleluja
1: baradi wa shekeang dimedisa o dimedisang enta le dipholo ke dipholo tsa botšhabela tsa dibodimi tsena he tate jone hoseng o go thego ntseng ke morena o re mme ka mazinoto ke tshwere ke moya wa lenaneo lena barate ba katla dithato wa tseba gothumetse le lona ba tshwereng ke moya wa lenaneo lena ke re kgotso ya mokana Jesu ekebele lona osen kgotso ya mokana Jesu Kriste ekebele lonatle go PCFM moya wa morena o dutse go nna o ntlotsetse go bolelela ba mafutsana polelo ya tokolo nale jone goseng ke batlanke ke kotse maaposo a Paulus lengwelo la bobedi o na le ntho a e buang ka tabe e na moya wa morena ga o bala epistole ya bobedi lengwelo la bobedi la maaposo a Paulus kgaolo ke ya boraro ka temana ya 17 o re mme morena ke moya mme moo moya wa morena o le teng tokololo e teng gae tokololo e teng o na le tokololo e bang teng ga moya wa morena o le kare go motho
0: ntate waka
1: ntate jone ka lemo se seng ke sa le motlhankana ke theo sa moo diga se nna le dikeakae tlase pile skating ke sa phela moo batho ba ne ke sa tsebe ntate gore modimo o mphile moya wa tokololo kapa moya wa morena o ka go nna gore ne ke sa tsebe ne sentse ke pholositse fela jalo ke ya bona ga o sa tsebe dintho gore o di fuwe di teng e be ausi e mong o kgetha gore a bale dinonnogi tsa bašwanyana ba batlang go monkela monyetla bona o ne a thekesela a taudi aba o itshwageletsa ka nna ga ke tsebe gona a kenye ne motolokelela gore a utlwe kapa e re ga mpona bona gore o tla lokolwa kapa o tla sireletse ga itshwageletsa ka nna ke batla gore moseng go ba etsang gampe re monko wa lefundate jone go ba o ka bana ba leng tlokotsing ba utlwa ba na le tshepo ya gore ba lokolwa ba tla sireletsa go bana ba modimo bao moya wa morena o ditseng go bona e be e le gore ausi eno o ba le tshepo eno ke ne ke utlwe ke maketse gona ausi eo a tlo kgetha nna ka ra bahlankana ba ne ntse dile mohlankana fela e be o mpone jwang morena o tsebile jwang go tla bolokeng batho ba na ba moatamela ga ba ba se ba sitwa go etsa morero wa bona ne ba batla go nka monyetla ke re nate jone
0: ke a utlwa ntate waka
1: ne ba batla go nka monyetla fela ya ba le nna ke ba le sebete sa gore ke bona gore gae ga ke na monyetla wa ba lwantsha fela yaka gare go nna ke tla ba le sebete sa gore ke ntshepole le bakeke ba moatamela bakeke ba nkatamela wa tseba osieo a mo feletsa a lo theosa tlase kona o naya botlhasweng kwanshebana ke tlase ga kae a sireletseile a sa itshitlheile ka nna ke se ke mo isa gao ke mpa ke re fela ga moya wa morena o le teng o operatenda de jone batho ba tshwanetse ba utlwa tokoloa ba utlwa ba le tlokotseng ba utlwe ba na le tshireletsego bana moya mo rena o teng o a sebetsa o le mo apostola policy mo ke mo kotsang teng ni mo rena ke moya le mo moya wa mo rena o le teng tukulo e teng
0: tukulo e teng
1: go na le tukulo e tlisang ke moya wa modimo o dulang ka hare o motho go na le ntse tao bua ka ona ndape e kgolo ore ntho e mpe le ga e sa ngolwa go a jowe gore ke ntho e mpe ga o tlhoka le gore e re tlo kgota mangolo re lengolo le itseng le re ntho ena e mpe ngwaneso e tlowele ga setaba ya mangolo ga o wena o na le moya wa morena wa botle moya wa botle o teng goreng wena ntho ena o tlo e etsa jone ga ee o tlo ba moganyapetse o tlo nka mo ditla ka mothina watho
0: jesu
1: kriste ena ore moya wa morena o nthumile bakatia ba gona go na le ntho e re tlameya go etsa re romilwe re diambassadara dade jone
0: okala
1: fela o ba lefatshe na lesotlhile ngwana modimo o meromiwa ore o bolelele ba kona ba senang tshepo gore tshepo e sale teng la e le mona ngwana morena ore o bona o se o sena thuso ko go fela o inelele ka gamagampopo o tlhobele tao o tlhobele tlene o bele lampoka tshepo e sale teng ya go modimo o tla o thusa e le gore e re go rona o seng taba enangtate rebe mantswe rebe mofuta wa mantswe a tshepo re buele batho ba o ka bona ba senang tshepotshepo bona moya o morena o ka go rona mme a ka go gona o tla tolokelela motho eno gore e fela le wena o ka loka
0: halleluja
1: hei go seng barati wa rona jesu kreste o reditse motlhala e sa ya o e prosetile tabene jesu kreste ga a phetla buka ka nako e tshwanelang go utlwa ka moya wa morena o dutse gone e kaka jesu kreste ka ga wa ikgaba nako nngwe date jone ga re bua tabena gore re dineditse go lokolola batho ke bua mantswe a tshepo motho e kaka motho wa iphafa a ke wa bona ga thi re bua seo morena a rona a itseng re se bue re sala re le sona date jone re sala re le jale re dineditse go lokolola mantswe re tshwanetse wa bua ke baka nna re tlameya go bua polelo e senang ditlong kapo e senang matlapa gobane ga re bua fela re a thisa ga re bua fela re tshwanetse re be re tlisa maatla re be re bua poloko re be re bua kgonolofatso re be re bua seporofeto moya wa modimo o sebetse ka moo modimo a batlang o sebetse ka teng empa o seng ba ratua yabe e kgolo kore re ba romuwa ga re le ba romuwa ga re dumele gore re tlositswe ke modimo mme re sebetse tsa gae ka tshepo le yena a tle a gafe ke diketso tsa rona ga le le godimong se tse bo etsa ntho ena e stefane ile a e tsala stefane ntate o bua gopitso o ba o ka bona ka
0: moba
1: malee ga ba befelwa go bone o ne a na le moya wa modimo a tlositswe ba utlwa ka ka go bua blasphemy ba utlwa ka wa rwaka ga thi o buisa ke matla a modimo go lona le melala e thata le mo bolaile empa rona re amoetse matla a gae mme re bona poloko mme ga re ka ke ra tsetsa o thola go bua dintle tsa gae le gore motho a bone mogaole a boneng tokolo ena ntate ga kgone go thola ka matlana ga kgone go thola ka tokololo ya e utlwileng o bolelela ba bangwe ke meletsana wa maatla ke phetisisa maatla e ntse fetisetsana jalo go se re mpa re re fela bakate ba rona ka nnete moya wa morena o dutse rona o re romile ga re le o sebetsang go le bolelela ba o kona banyagane mafutana a mangwe e buang ka ona ntate jone ke yone a ne a dirong koo ga beuwe moo ke diketso tse botlha tsa bone empa re ka ba tsesa tsa tshepo ya o ba buela mantswe a bophelo ba bangwe ba futsanele go sa utlwisise lentswe ke mofutlana mothino empa ga o mo tshela kutlwisiso o ba bolo ka filipi e lotona la kantas gobane o ne a bala fela a sa utlwisise le le mofutlana kutlwisiso filipi ga mo bolelela taba ena ya ba kona borui ba gae botlala e lebaka lena ga a gola o sa bile a re e ka ba eng gore e tlhetse kolobetsiwa mesitse ya leona halleluja
0: amen
1: ei o re na e ka ba eng ka mora kutlwisiso ntate jone re bona go etsala dintho tse kgolo o tlata o taba ke ena ntate ke a theoa ya moapostola petrose ga le tirong koo re bua le batšhankane gore banna ba etse le ona moya modimo o tla le fitlhela o tla kgaola diketane
0: tseno
1: ga ona ko go be le tshepa ga ona ko go le dumele gore jesu kreste e ne e le ena maobane le ka geno e sa le ya le kaosane le ka ho sa feela ni ene yena
0: haleluya
1: o dumela o le tronko mo mo moya mo gena o tsa tsa tokolo o tsa tsa tokolo
0: haleluya
1: e tro se ulu go le tsaka mo kwa mo hlola tronko ntate o na sa tsile go na ho itla wa o tsa feela le dilo le mo phathata mo hlolo ntate di tsetane di o tla rata di khawa sala bana ba le di ha ba tsiba ona ho etsa tsiba go bane ke matla tokolo ha le teng
0: ntate wa ka
1: kana go ene ba ena ba ne ba sa tsitse o rapela ke trosi ka nkane ba be kgolo gore ha ba ga tlo ba gona ha moya wa mogena o soka o fihlela ba bang ba rona ge se ga pheta o rapela ba le ntse le tshwa le re pray we fall season ha rona go re ne re gatele dumele o re tokolo e tla ba teng kana go e tsalla motho a jwa lokopa ba tlhola ba tla lokollwa ke ga ba ka re ke ke mo mo ba ka lokolola ka ditshapelo tsa gona a kana go a morena e tla e tla ana kwa murena e tla etsala we ya de yone hlamukana Jesu Kriste re bolokela wena hlamukana kwa murena
0: re
1: ne kgulu empa ke ka nnete ke sibe ke bile di tso gona gore re bua tshepo ke bua tokolo ba ka ba re bona ga ke ba tla le ka tshepo ya gore tshepo e sa le teng ya gore modimo sa tshela ga ke bona motho ga ke bona yana ke ya bona o modimo sa le teng e seng ebe
0: ba tla sala ke tsho ba ba re se ba ba ru ntwa ha ba re bone ida ba latswa masu tsa modimo ha o ntate wa ka tate dipolo
1: ke a leboha
0: wa utlwa ene ene o tsebeta ba rata
1: ya pele nna ko rata lelo fela
0: ke thabi
1: ke rata lelo fela
0: ke le buile modimo ka pelo ba ha o ntate
1: we modimo a bo kwenta
0: go go go tsheo fantate bolo ka ke modimo
1: ke a kopa senda te jone lo ka ha na le le na le a le tsa re nya tumelo hle ke ke ke se di so ke ena
0: e ke
1: e di di so ke ena hle ke le botsi se me ka mo nyetla ka ndate jone ba ra tlo ba ka lona ba ntse ba na le go hallo mona le mane ka o hloka kutliso ka re nya le ntse la mo dimo ka po e hallo re ke le mo na mabote ba ile study ba teng hle ndate jone ka 10 to 11 ke ho ra fela hle o ka itjela mabakeng a o tla itjela kerekeng a o tla itjela so sebeletsa teng fe re mpa re fela ge ke re kopane go shebisisa mangolo mo sa ukwisise teng wa botsa ke mothuto ba lentswe ke mahala lo ke ba yena ba kopane re sheba lentswe rona ha re ithuta lentswe ke re le mo sa 10 to 11 fela mabote monhle a ba re ha mo ena e se ba tsanga ya tla thuse go ba le kutlwisiso ya matla a modimo
0: ga mabote nka e feng tate wa ka
1: ke mabote digase mono tlhandatsa kerekeng e kgolo ya rone mono ga o re fela gantate mabinanake ka ba tla o sutisa mono
0: e gabe ka letlhono le ga ona motho e ke mo botsang ke tla bona kang
1: o tla bona bote mone ya o sutisa gore kereke ke ena
0: monotate wa ka
1: mokana Jesu Kriste a boko tlhandate jone
0: jehova o etse gantle tate
1: wa se ba le nna go rata yolo fela
0: ke a le go tata wa ka
1: modimo a bo go nna
0: amen tate dipolo waka o itse tate dipolo waka botshabela
1: e ya ntate
0: bona le sina o fitlile Jesu ngaka ya batho
1: ai ao tate jo
0: o lokile tate wa ka ba le tshega le tlhono le fetseng
1: o bo hlokwa hlokwa
0: tate ke a le bua modimo a bo
1: ai
0: moya wa modimo o ditse go nna o ntlotsitse ai o ntlotsitse o a tlotsa nna John le wena o ka e bua poleleno e bua ka molomo wa gago ha modimo a o tlotsitse o foufala nqenya dintho tse ding tse ngata-ngata tsena tse o tla utlwa ge di tshepiswa ge di bolelelwa tsena ha moya wa modimo o ba le temoo ya meya o ba le temoo ya di-fake o ba le temoo ya dintho tsa mampedipedi tsa mampapadi o ba le temoo wa utlwa wa rata wa kokobela wa inela tle halleluya ke kopa o beya moyeng kgotso ao
2: oh, no.
0: Halleluya.

Hobane moya wa

0: ditaba tse molemo gore ba tsamilweng nako ya tokologo e atla. So se gona Modimo wa rona o na le madi.
1: Halleluja.
0: O ka mo dumela go seng ya ba gore Modimo ke di lekile dintho tsotlhe. Ke di tsamaile dingaka ke sotswe.
1: Ke di tsamaile
0: ke dintho. Ke tla go wena morena. E sa se wena o se batlang. Ke go seng. Go robala ke tlholeo empa go tsoa ke mogao.
1: Halleluja.
0: Go seng monna o kore tanki Modimo ke a phela. Go na le batho go seng monna ba le malakantse go e bona letsatsi lena. Batho ga ba le bona gobane Modimo ba gopotse.
1: Ke nnete ntate.
0: O santsane o na le monyetla o lokisa ditaba le Jesu. O santsane o na le phetologo. Ba ke lokisa ditaba tsa kone Jesu kona manje.
1: Kona manje.
0: Kona manje.
1: Hayi kusasa.
0: Lokisa ditaba tsa kone Jesu.
1: Hayi kusasa.
0: O ka lokisa ditaba. Jesu a tlo tella rena o na le dilemo tse kae ba o bitsa ka mabitso. Bukenya ba Korinti chapter number 5. E se re motho a lo Kresti ke mokgwa e motšha ee tsa gale di fetile mme bonang tsotlhe di ntšhafetse ga o tsotele bona ba o tsebile o le jwang batla o se lo Jesu o mokgwa e motšha tsa gale di a feta dintho tsotlhe ba tse ntšha go bona jalo ka mokgwa e motšha go bona jalo ka go tlotsoa o seng gona o ka dumela lentswe lena ya ba o sa go Jesu ya ba dintho di a fetoa. Ke so tjiki sindo. Ai bo. Ke so tjiki sindo.
1: Kanete.
0: Modimela o seng.
1: Ai.
0: Modimela.
1: Haleluya.
0: O ba nela ke nwa ka yabatse.
1: Haleluya.
0: Ke rata pide le bona nsuna. O fisile.
1: Ntate wa.
0: Jesu ke naka.
1: Yabatho.
0: Yabatho. Jesu ke ngaka ya batho.
1: Haleluya.
0: O se gona. Moroka pine mo re ngaka ya lefu. Ke tle se tlhare. Jesu ke ngaka ya lefu. Ke ngaka ya makosi.
1: Haleluya.
0: Ha ke tsebe go na o se re ke mo seng gona. Ba di fule ona ha lo wena o le tseba le o rena re sa le tsebeng.
1: Eh.
0: A kwa ke o Jesu ka lona. Ke lo mo jwetse re Jesu ke tle se tlhare ngaka ya mafu ohle.
1: Haleluya.
0: Ke tle se tlhare. Hore na Jehova o ntlotsitse.
1: Eya.
0: O bolela ka fumanehi. Ka se molemo.
1: Haleluya.
0: O ntshumile o fodisa ba robeile dipelo. O bolela ba tlamile ntokologo. Ke go tsilisa ba tsho ngo go bulwa ha yona.
1: Haleluya.
0: Mama tabuleile. Paulo se le shira se e bile re mushumo go holo. Ba ne ba rapela ba rorisa Modimo. E re bana le bona ba ne ba ba mamela. Ya re mushumo bona bo ya ba hoetsa la tsinye ye golo. Mama dia tsong ba buleya. O ka rorisa Modimo ka ra tsitsi ya hao.
1: Haleluya.
0: Ai. Ya ba ha o bona tsiye. Ya re ka ra tsitsi ba re mo rati ya ntatanga. Ya ke ntse mo tswalle. Ya ba di ntso ya tsitsinyeya. Di ba tsoriso. E tsitsinya pelo ya Modimo. Tsoriso. E tsitsinya le Modimo. Ma ya ba o le ka rona a tsitsinya Modimo. A tsela o ka ka ho Modimo yena. Ya ba wa ikwalla tsela hae. Mo ra ka tsine mo ro se ya mo sarona. Ka tsile sile jwalo. Go rana go tsatsetsetola. Le o se ngona gore no Hola, le motho o senya reng ke madimabe.
1: Yes.
0: Mama ela me ratiwa wakashe. Awa ni maabi. Akuba na mudimu kara jitia.
1: Hallelujah.
0: Kara bo chata bo nengkaru mbona. Bane mudimu. Kumane bo chata hasi bo chata. Until munga bo chata asisa. Aswal ba problem.
1: Hallelujah.
0: Bo chata hasi bo chata. Ufikela kwa yao munga bo chata. Kure munga bo chata bo chata kiwona. Lugisa. Ine yanawe ya lugisa.
1: Dato wa.
0: Because kimo jimu.
1: It is sad.
0: The number of days, it had been so come out. But you are never receiving a river Kabudi.
1: Hallelujah.
0: For one in your rain, the Hoba, then I wrap it about Saba. They have a Buluka. They were sitting in the Hussein one in your rain now. Larry had a gun and two are on a Musere.
1: Yes.
0: No, Samu.
1: Mango sing ho tla ntshile na la ho le fodisang la monna ya tlotsitsweng ke moya o modimo ri tseng di mahae modimo moya o modimo di tsi di mahae o tlotsitse o re bolele taba tsena.
0: Hallelujah.
1: Le modimo o thuse mosebetsi wa ho ske ba nyopa matsonga hao
0: modimo a bo ke nda tswa ka modimo a re thuse
1: hey
0: ho re tshwara le tse matanga le ntshula hae.
1: Hallelujah.
0: O lo wa ke tla ho ba nda tswa ka o shee
1: tate ke o rata o tla
0: Jehovah
1: Boko Nta.
0: Amen.
1: Dadumsi Mango.

0: Musha batla o doja o batla o slicer two mo moshe o batla o tswakale double up wa parolese batla o ha modimo o tsi mapelo o tsi mapelo se ka ba re o sitwa o sebeletsa modimo baneng wena o sena tšhelete yo kerekeng moya wa modimo rutse go wena o tlotsitse wena moya wa modimo rutse go wena o rutse go wena ska ba nna rjetsa gore o na le stress mo ona ka nnete o na le stress o sitwa o sebeletsa modimo baneng o na le stress jwang how so utlwa dula ka nqena patience passenger city o je layback o ntse le piyo layback le piyo maximum chillax phomola moya modimo rutse go wena utlwa atabaya mosheka lera fitla fetola maemo a bana ba iseraele gepeta mane Parwa sala itshere mona. Aye! Aye! CCFM. Alterenya timeno. Utla. Se ukale ile khathase, ukale ile nkatase madoda. Wasuka maphepha ukashiyeka ama cashbookish. Hey! Se shaya tina sithi. Kanti. Kanti. Timeno. Hey, kitimeno lenka utla mona. Umkhuzwane umukana ka rinda time ho. Hallelujah. Si shaka nje mfano wami sithi. Ayo! Ay! Waka opola muhuti sisinyi vanna. Tata mufiti sisinyi we. Mm. Kelela sabi. Tata sabata we. Awo mu bishopo. Awo vanna. Tate matsawe rena lo wena ratolaka tate rurisa mogethi ra o bona lo wena ntate wa ka hle modimo wa go tswa o etsetse ka oloka phama nyeloha monna itlotloge mshana Yesu rena lo wena ra o rata wa tsi tapela musimango ke ya lena tate tapela musimango botho go jetse ga ba ka sa o si ghetile ntate ka jeng lena o entse pale Dada mshisana, ralebuwa, linta tebo na anka mo, kia lebuwa, kia bashana baisu. Ralebuwa, ntate nkuwa atana. Lerila moshi, laiza mekholo, eche peita. Lerila moshi, labula, Red Sea. Hallelujah. Ampiliye. Awa batu wa mdimu. Ntate nkuwa bemo ya mkoso.
1: Ntate nkuwa ye.
0: Ampiliye.
1: Hallelujah.
0: Watseba lwena o tlotlopisetswa watseba haufinyana o tlabole dikompolong ke bua nnete ha ke mo profeta nna fela he tsela eo modimo a o sebedisang ka yona bophelong ba rona moo
1: remedijete mohuti molapa mo yono moketse kantse re morata kalafiogolo
0: o ntse a utlwa sefapan ntate molapo ka nnete ba o duma
1: Modimo a mahawiela ka mesa sebakeng sa leng go tsona a ikotlisa ka ene
0: ntate wa ka tle we
1: aa ntate modimo a ga bolokela wena ntate mokela le lapa la gago a le etse ka goloka a o fe sotlhe se e labelabelwang ke pelo ya gago tonofaletse dintho tsotlhe tse o lakatsang go ba le tsona bophelong
0: ntate wa ka
1: ka nnete re a o rata
0: ntate
1: Mojela,
0: kakokobela, mfilele, rato ke nna.
1: Amen.
0: Jehova boko ntate wa ka.
1: Amen.
0: Hallelujah. Metsetse mashumabedi a metse robedi re habile horeng ya borobong, kapa re habile hora ya karohano.

0: datele la ka e ka ska maneng ka mo outwa he ne mathabarang tlo dumela hlengwa ne se dumela mme wa ka dumela gaitse di aka dumela ngono dumela mme ka mantse ba ka mo me mathabagantse e datetolo ba uele dume ma ka tlo mo uele e ya bona la le dimona Me makatlo mo bile mo rena modimo wa khotso a re bolokele lona hlele le lapala hao. Wi. Latsiba na ho baneng modimo wa boko. Ke kopa o itse tsena fela. A kube mo yeng khatolaka.
1: Hallelujah.
0: Ntate wa ka.
1: Ntate.
0: Hallelujah.
1: Ke tsisa. Ke ha ba qetello.
0: Re ha ba qetello ntate.
1: Ha ba qetello morutu wa ka. Ke di nakontse ka tsona ke di nakonya go tsetela
0: tsona go nya go tsetela
1: yo ke lo ke lang go re ke ba tshe modimo ka tsela e tshile
0: ntate wa ka
1: ba le bibele se re ba tlang Jehova ha sa fumana
0: ntate wa ka
1: le moratele a sa le ha o tsimolotsana a fura le ditsela tsa hae
0: hai
1: so o sengona sa samola itse ona wa ka jeno gore moya wa Jehova o ntlotsitse go bolella ba madimabe gore ba tla lokologa taba tse molemo ke ba tla rofela go seng gona baratiwa ba kahle go dima PCFM godimo santsane a re file monyetla wa go lokisa ditaba le ene
0: haleluya
1: it's not over until God says it's over
0: haleluya
1: o fitlhela modimo yena a ka re go lekane ga go so lekane monne mongwe sa re di lekane dinako tseo ke di pheteng ke etse go ratwang ke ba heteng
0: halleluja
1: o seng bona re ka gotlhela go modimo ya ba re lokisa ditaba tsa rona le modimo
0: ka nnete
1: o sa tsotele seemo seo re leng ka gare go sona mohlomo ke bua o sentjena motho mo o bana sa bone we out gore na o tswa jwang but morati wa ka o santse nona le monyetla mamadi a sa butse
0: tshepo e sa le teng
1: modimo re yena ha a butse ha go ya ka kwalang
0: yes
1: and ha fetse ha go ya ka bulang re lokela go tseba megwa ka pa me olwane ye o re lokelang go ba tsaro go yona boteng ba modimo Taba ya nnete gore modimo moya wa modimo ha o tle ditshileng mo o leng ditshila moya wa modimo o sitwa go dula ke ka gona paulose a reng e tlhwekiseng ka mesa modimo ena o sa re halalelang gobane le nna ke a halalela
0: halleluja
1: so re lokela go halalela re lokela go phela go bala halalelo ye go seng motho ya tla bona modimo ga a sena yona ke batla gore go seng gona ga ke tse gore na ke mang yo pelo ya gae a utlwanye ka e robegile ka jeno moratiwa wa ka re santsane re na le sebaka seo modimo a santsane a re file sona matsatsing a ka go qetela go phela gwa rona re lokela go itshwareletsa le go itshematlhela ka modimo
0: halleluja
1: gobane tshepo ya go phela e sale teng ga fela o ntse o phela dumela gore modimo santsana a o file monyetla wa go phela e le gore tabena e re o lokela go dule kare di-principle tsa lentswe la modimo o mo dumelela gore e be yena ya tlo go tsamaisa morena Jehova o tlotsitse moruti John moseng gona gore re o dutse mo PCFM o rera lentswe e ba lesotho ka pa le fatshe lohle le gona go utlwa lentswe la gao ka baka la mogau o bookamedi ba PCFM bileng ba o yetsa gore e be ka jeno re utlwa lentswe la go duma PCFM tabena e re mogau wa modimo ke kwetsa mme tabena ya mogau wa modimo ga re a lokela o eng ka ganyanyana kapo tabena ya go tlhotswa e lokela gore e be taba e hlakileng motho e molemo a utlwisisa gore ka go tlhotswa ke taba e jwang o bile tabeng o mona gore motho ga a itlotsitse go gale nako a lokelang gore a boela a lo hlapa a boela a ikotse ha gore taba ya go itsotsa ke ntse temporary but na go nyo motho a kotse ke modimo ha se ntse temporary le o sa hlapa mono o tsama mono re a bona re motho enwa o na le ntho yeo e leng teng ka gare go yena ke mama ka bebetle itoseng gare ba ne ba ile lefuo ke motho a mamelang
0: gagoneaeluya
1: ba ne ba ile lefuo jale go tlhaa motho fela kore wa itlhala motho fela a ditaba jetsa taba tsa bone gobane moya wa modimo oba o tlotsitse motho eno gore a ba jese ditaba tseo ba lokelang go diteng le wena o seng gona modimo o tlotsitse gore ba se le dilo beileng ka tlhasa kodu ya lentswe la gago ba be le botheng
0: halleluja
1: go na le motho mosheng gona motlhomonyaneng a nyagane a re modimo ga ke bone na ke phelelang but mamela morati wa batla oseng gona se tshaptešale teng sebakeng sa bophelo ba gago bukeng ya Ezekiase chapter number 16 verse 6 ya teng e se re itse ke feta ka o bona o sudumane mading a gago ya ba ko o tshwara ka letsogo ke re go wena phela ke batla gore moseng gona phela ka gara boemo ba gago mading a o sudubaneng ka gare go ona phela ba neng ba o bona o sudubane ka gara bogoki o bajetse gore ke a phela gobane go na le a ntshwereng ka letsogo e itseng go nna phela
0: halleluja Hallelujah.
1: Phela o seng gona phela la modimo phela o seng gona o se ka ba tshwatelela rona batho ba o bona tsago but phela phela ka o bona modimo re ka o bona o sudubane ke na le modimo ya re bonang bo re sudubane ntse re kokobaneng modimo wa rona o na le bokgoni ba o re bona ka ra o sudubana go e be o otlolla letsogo jo o lokelang o e yetsa o seng gona dumela modimo o tlolla letsogo la gago modimo o tshwara o phamise a o ntse ka resisi ya gago moya wa jehova otsotsitse go bolelela bafumanei ditaba tse molemo ke batla gore o seng gona ke batla gore phela phela
0: Hey,
1: phela
0: hey
1: phela
0: hallelujah
1: phela
0: hallelujah
1: phela karabo ya maphela
0: hallelujah
1: ba modimo ka rakete ha phela
0: yes
1: ba tswela ba bue ba tswela ba tsoka ba di etsana ba ke phela phela modimo o ba ne ba lo ke morena ba ba le ya ba bruce o ba ne lo ke ya ka phela
0: hey
1: phela
0: yes
1: phela phela moya wa Jehova o ntlotsitse
0: yes
1: go bolela bafumane ditaba tsa molemo re le moseng gona moratwa wa kahle re re phela phela karabo ya bona bo modimo tsa go bona phela modimo tsa go tsika tsa ke tsa bophelo ba gago phela phela phela phela phela re ka phela re tlo phela le maemo re tsamayng ka rona re tlo phela bakeng sa re etsang gore boyabo ba rona bo ka se kgone go tshwana le ka jeno maobane ya gago ga se ka jeno o ka felela modimo gona boemong bona bo gona tsetseng yona e o ka felela modimo yabo morwarisa ka ratsietsi phela
0: halleluja
1: phela modimo wa rona o na le bokgoni ba fetola maemo mogapabaa ba ketile ka wena batho o ka phela ka ra boemo bona bono ya ba baloi ba ya swaba ba bona modimo bo eletsa ntshwe ntsha gobane ya re tshepisitseng o ya tshepagala ya re tshepisitseng o ya tshepagala la maem. How to tell you about one of the other? How to tell you about one of the other? But yeah, happy sitting. We are Sabah.
0: Hallelujah.
1: Mudimu Rebu, I'll say.
0: Yes, Lord.
1: We are Coco Ben.
0: Study me to that Jesus.
1: That day, Palahodimo.
0: Mango Raleboa, Lebom Dimocapula, Houndati.
1: Follow a kitchen hover, Shamana Mutino,
0: Manicarabo,
1: Chelena Lapalahau,
0: if Manicarabo, Impagita, let's eat the Carabo Haiti.
1: Amen, it's a
0: one, it's a hound at him Dimabo.
1: Amen.
0: Look of it, Sim Dimabo. A lock of our rata, what we, Umatla. Hona le maemo a mang a tla o kokobetsa hle modimo mona. Are fe modimo sebaka hle. Are fe modimo nako. Are fe modimo tlhompho, are mo tlhompele maemo. Are tlhompe modimo bakeng sa maemo o hle a prelong ba o le prelong ba ka maphelo a rona. Ba sona se ke sa tswana se pemo sa rona. Hallelujah.
1: Ke ba ba tsitaelo go yena.
2: Donale malala ala ozi. Le nna ke tla palwa ke tshwaele le ga ke le lesaga fela gorena nka lesaga ntate mokena ke taba e kgolo gobane lesaga ke motho ya dulang pela morena ka mesa o nka ditaelo le thomo ya morena gote o ne a se a tlofetse a tetswe ke matsatsi mme modimo o ne o solole santse ntate aborahama dinthong tsotlhe ka lebaka la thomo ya motlhanka ya neng a sebetsa tsotlhe ka tlong ya gae lengwela le re ya ba ntate aborahama o ditsa motlhanka e mongwe wa gae ya neng a sebetsa tsotlhe ka tlong ya gae mme dintho tsotlhe tsa ntate aborahama di le matsong a gae o re go yena tlogetse o rome empa pego ya thomo eo yaka e re ko sapalese ko a ntshe ka jehopa wa magodimo le lefatshe gore o keke wa etsa phoso tabe eo ko o romang go yona empa pele o tsamaya e re ko a ntshe o behe seatla sa gago ka tlasa sebope sa ka gore o keke wa fosa thomo eo ko o romang go yona motlhanka ga a boela thomo ya ntate aborahama sesao sa taba e ne ke buang ka ena ntate mokene ke bua ka taba e reng isaka o nyala rebeka go thile ba motlhanka wa ntate aborahama ga se a boetse thomo o kena ka lesakeng la monga gae o nka sekemetse šometsa monga gae wa tsamaya o ya thomong e monga wa gae a mo rommeng go yona yate mokene loketse ke mamele thomo ya romang ya re gommeng mme ge bejelo ka matlhagana a morena gore le bona re phalle ditino letlhee ago le matlana fela ntate ke a leboga ke ntate lela ka sekamaneng
0: ao ntate waka re a leboage ntate waka re a o rata utlwa
2: oratakaaka
0: a na sefela sela se o se ratang lebitso la sona ke mang kalong sefela sela se reng sela lebitso la a kompha lebitso la sona fela ke batla ka tsatsi leng ke ko bapalele sone mone
2: o sefela seo
0: sane sao sane sa se reng le gabe le ye meqhoeng
2: Me wanted to

A ka nete se ke dumedisa ke etsa tjena ke suthela Merilo ke a tshepa santsane ha ufufufu ya kena ke ne ke re fela ke re hlomphe Merilo mo putso ya tseleng ya rona PCFM ra le bua le naneong lena la alitering ya tumelo e molemong ya keneng le ana la ka ditseo kena sa kgona o kena. It's never too late for a man to mend. Re tla bonana ka moso. Modimo wa rona re a leboa tle ntate re a leboa o re ntse ka holoka o tloa qalong ya lenane o fitlha qetellong mona re ntse re utlwa boteng ba gago re etse ka gore le ka gore ka metlha le metlha ntate re thuse o dula pela gago re thuse o ba pela gago ka nako tsotlhe re thuse o tseba betere re thuse gore jalo ka ga o na le nako eo mabenkeleng go ba le ntho tse special re thuse gore re onke o le special Jehova ka lebitso la Morena Jesu. Ke lebohile ntate re a tswa sala le ba salang tsamaya le botlhe ba le bona boleleleng ba beke fitlhela re kopana gape beke e fitlang ka sontaga ka lebitso la Morena Jesu. Amen. Ah, hallelujah.

Johnson Oy again, more than a song. I pine yung wero feeling yon ala chagare. Remo hopo le remo anane le remo. Remo totally sa mo mame di kamale mi arona kamalo mo arona. Pelo mo nile ubeko mbata. Oso mali bushetela. The king is here. Zbu Noah. Ewa di pine zama nata holo fella. Tega la ofa zona liona mo mame di mo ilunghurihe. Tega chagare. Kamu zote mashi mama raro fella. Kere remo bone remo lebohe. Eno bitoa fella nami Jesus ho PCFM 92.8. Wisa ho 104.3. Megahertz o tswile jwang tsa tsela ha o le qala jwang o mametse o le kae ke the spirituality segment ene e re kenang ho yona he mo mamedi ntse re tshwarege wa tswa leto le na re tsamaya ho lona o na le ntho tsa ngata ho lutse re kopanang le tsona empa e ka hodimo ho tsohlege lokela hore re ke re ri tlhobe mo mamedi e bohlokwa ha ho lota ba yeno bana hangata re iphumana e le hore re lla ka batho ba bang hangata re dula re lla ka maemo fela ha re nke nako shebana le gona hore nna ke lukisa eng ho nna ke tle ke tsebe ho ba motho yo modimo a mbupileng ge ke be yena ke tle ke tsebe hore ke phila se pio se modimo a mbupetseng sona mme he tsa silena ntse re tlotla ga tswela pele ge re tshwere ge o gothaletsa hore he o konke buka ya hao ya tsebo se bile ona le notebook jang ka pojwang ga lokela hore segment ine na ga be le notebook ya gona mo gatlane re qo re bua re ngole hona teng he re shebe fela dintho tse loreng he re tle ne re bua ka tsona e bile hona le dipotso tse re dulang fatshe le tsona mo mamedi jolo o no fumane sebaka seo o tla dingola ho tsona ka po ho yona mo mamedi me tsatsile na mo mamedi bile sentse ko amela ko dumedisa ke batla go tlotla go bua ka ntho e bonolo fela e matla e bonolo fela e matla e leng leleme re le sebedisa tsatsi le leng re le sebedisa ho bua re le sebedisa ho matlafatsa re le sebedisa ho complaina re le sebedisa ho rapela re le sebedisa ho hlonolofatsa re le sebedisa ho nyefola re le sebedisa ho bua bophelo mme ka nako tse ding re le sebedisa ho bua lefu ntho e lengwe fela fela o tlona letsa ntho tse ngatara le lenyane fela letsa ntho tse kgolo tse ngata tse matla putso e tse ke batlang re ke re dula fatshe le tsona o sengwa letsatsi ke hore le lemela ha o lentse le re eng le lemela ha o lentse le reng ke eng yo o ntse o e tsho ho wena ka bo o e bua ho wena ke eng yo o ntse o e tsho ka bo o e bua ka bana ba hao ke eng yo o ntse o e bua ka lenyalo la hao ke eng yo o ntse o e tshoka po o e bua ka ditšhelete tsa hao ke eng yo o ntse o e bua ka po o e tshoka ka bokamoso ba hao hobane molomo wa rona mo mamedi o bua sekteng ka ropelo ya rona go so to se bua ka leleme la hao ka po so to se ntsha ka molomo wa hao ke hobane se le teng ka ka pelong ya hao. Proverbs 18:21 ere death and life are in the power of the tongue. Matla a lefu le bophelo a lelemeng. Fela e bolela eng ke gola ke ngwa di-scripture kapa mantswe ga buang hangata. Ke amang a mantswe ga buang hangata ela matla a lefu le bophelo a lelemeng. Empa e bolela eng? Ha ke na hani e bulela fela hore re dula re bua ntho tse positive e be di ntho di ka etsa hala empa so re se buang hangata le hangata gafetsa gafetsa se qetella se aha ka po se etsa hore kelelo ya rona e bone seno seo re se buang ke go so se buang hangata le hangata se qetella e le hore ka po e qetella e ba sona seo o se bonang kelelong ya hao Proverbs 18:21 matla le fule bophelo a lelemeng so se buang gafetsa gafetsa hangata le hangata mantso a buang ha mogwa o atamelang dintho ka dintso tla kopana le tsona mantso a sebedisang hangata le hangata mo mamedi a etsa ntho tse pedi a tlo phamisa batho ka patlo bolaya batho a tlo tutla boitshepo ba batho ka patlo phamisa boitshepo ba batho go o ke ntshotse pedi tse o tlotla dietsa hala ka mantso a buang ho batho ka pa mantso a sebedisana
either tlo phamisa motho ka pa otloetsa motho eno a ikutlwe e le gore ehle ga ke a felela kapa ga ke a e se go phethagala ka lokalo empa a ka nna sia motho a idaota seo se buang ka leleme la gao le se bontsha fela seo se dumelang mantse gao leleme la gao ke lona le tlotla la go netefaletsa gore na o dumela eng ga le batho ba tumelo mo mamedi ga lokela go re ba intentional gore na mantswe a rona a dumelana le tshabo kapo a dumelana le tumelo ga e no ba magareng tlotla bantho e leng mantswe a ga a buang a ya le tshabo kapo a ya le tumelo o imamele mo mamedi gore ke re kgolotsa gore re imamele le nna ke ikenyeletse re imamele ga a ne se ka ga hatisa ntho e nngwe le e nngwe yo o e buileng kapo yo o e buang ka wena kore se rere beke ne fetileng fela ga ne se ka gare re gatisitse lentswe le leng le leng kapo mantswe a mang le a mang o a buileng go wena ko se re sa kenyeleletse batho ba bangwe go wena fela nne re ka ra utlwang kapo nne o ka utlwang ne nka ga utlwa ore ga e nna fela ga ke madimabe ore ne re ka utlwa eng polelo e reng ga nna gona ntho e nsebeletsang ne re tla utlwang ne re tla utlwa ore ga e nna fela ke I'm not enough ako ga ke a felela ka gang ke be ke tshwane le mamang ne re tla utlwang gore ga e nna ke tlo tswa ka gara maemoana kore maemo a ke bone ke tswile ne re tla utlwang gore nna modimo gangrate ore modimo nlebetse ore ne re tlo utlwa eng mo mamedi goja beke e fetileng fela re gatisitse mantswe e sale wa bua go wena ne re tla utlwa ore nna bana ba ka ba tena ore ba tena molekadinwa wa ka ga ke tsebenane ke keno ke eng ga ke monyala kapo ga ke nyalwa ke ene ne re tla utlwang mantsweng a gago bekeng ena fela gore wena ga o tlwatle ke a o kgolotsa ebile ke a ikgolotsa o ne o ka bua le motho e mongwe o mo ratang ka mokgwa o buang ka wena ka teng kore gona jalo ga o beya motho o rengwe wa mo rata ore eno ena ke a mo rata ebe jale dintho tse o di buang le wena tsatsi le leng le leng o ne o ka di bua go yena kapompatšha o di bua go wena fela pele re ka pina mo mamedi ke batla o ko qetele polelo ena morao je leleme la ka e sale lentse le re ka nna kore ke batla o ko nagana gore na leleme la gago e sale ntse le re eng e sale ntse le re ke mobe e sale ntse le re ke tloleile e sale ntse le re ke matla ke batla go dula fatshe go kona hana gore na gantle sa lontso re eng ka wena go wena o go ina hane o go ishebe mo mamedi go bana tabene a le leme a sentho e nyane ho ha ke kgwa gana le ho bua e be re na hane ka re mantswe a felella moyeng mantswe ha a felelle moyeng ha ke tsebe ha e ba o kila bua ntho e ka ba entle e ka ba empe ebe ka mora dilemo kapo ka mora nako wa bona gore nthone ga ka etsetse a sa nthone ke kata o e bua motlhomong o ne o rata gore ke tlo dula ka gantlo e golo kapo o ne o rata o bua go gong modimo o tlo ntlhonolofatsa ka bana ba bararo ebe ga o se o nyalwe ga o se be le bona bana fela ke ntho e sa le o ntse o e nagana o e bua dilemolemo ka mora mono sele modimo ga ka itlhile o nnamphe bana ba bararo kobane mantswe a gona ga a felele moyeng ebile seo re se buang mo mamedi ga se declara mantswe ga a felele moyeng wena leleme la gago e sale ntse le re eng le bua eng leleme la gago mme ga o elelelwa gore a tseba leleme la ka e sale ntse le bua lefo
ha ga ga jole o ikotle empa ke go elello gore a tsa ba silence ke bua lefu e ba ke silence ke bua lefu ka nna e ba silence ke bua lefu ka batho ba how feeling na ka po e ba silence ke bua lefu ka ka maemo aka ke kholotso fela gore ge ge le ke hape ri ele hloko tabeno be ga ifetola hona le papang mo mamedi ke batlatlagise ba bana le batho bana le gore a se fela ke ka go maemane e tlebe ke selethetsi jwa le ha ke re nthongolong o le kile fela ntse ke tsama ka go nthotse thata ke batlatlaga hlalosa ke bontse ke be ke le mosana hore ho hlalosa maemo le nka ha ruona le ho declare ho tsho hore boemo bo le nka ro bona bo jwa lwa bo satla bo fetu ke ke ntse pele tse fapaneng a re tsa mohlala mohlomong ha ya ba di challenge tsa ha o ihle di sa ema hantle hona jwale o tla acknowledge ka potla tshoge ihle hona jwale ha o tla di challengeeng ha ke bona ke se monate hona jwale ke bona ke se monate a hulu ho feta motho ya ne ya tla re ai nna ke tlobula ke sna challenge wa tse wo tla di a fapa eno wa pele wa tsho hona jwale boemo ke bo kileng ka robone hona jwale boene mo bo kileng ka robone di challengeeng ihle bo a hana hana ya ne mong o re ha ihle ke tlobula ke sna challenge ke ntse tsa peditse fapaneng wa pele wa tsho hore ke season e ke leng ka ro yona hona jwale e mong o sankile qeto le ka bokamoso re ai nna ke tlobula ke sna challenge ke tlobula ke le boemong bona ne o ipotse tsa tsileleng leleng ha o bua ka pomantso ya hao gore na mantso ya hao a hlalosa boemo bo leng ka ha ro bona apa o sontso o bua o qetile o declare se o bophelong ba hao hobane ka nako tse ding re iphumana re bua dintho re nahane ka re ntse re hlalosa boemo bo o releng ka ha go bona ebe ha re elelelo gore re sentse re declare tshabo mo mamedi nneng utlwe motho a sa re fela ntho tse mpe di tlotla dinketsagale go na le ntho e mpe e tlotla dinketsagale gobane go na le dintho tse mpe tsela tsa etsagala motlhomong dilemolemo kapa nako e telele jalo sa utlwa fela gore tsatsi le le leng go na le ntho e mpe e lokelang go etsagala e mong o tla utlwa a sa bua fela ka gore ai a ke tlo gona ga ke tlo gona go fitlhelela dintho tse ntle nna ke sone gampe ona ntho nka ba ka e fitlhele ke se le polelo tsa motho e mongwe tsa letsatsi le letsatsi tseno e mo nga bontse fela gore ai no ha sa na motho a tlang gata kwa ona motho a ka bangata ho hang sa qetile e mo nga bontse fela gore ai monneno ka pamosadi nna na thuso hampe ke mo le ka no ha ofela o di tlhaga gore ha na thuso bana bana ba na thuso hampe ka bo khwebena ya ka ai ha itlo sebetse ai ha itlo sebetse tsikile mo hulo a hulo ka bo ai ke batho ba di tlerang tshabo bana ebe re bue tumelo ge di tlare faith e sa ba hala jwang mhlomong ke ha motho a bua ntho tse ka reng di feng ke ha motho a elelo hore seasonal nka ro yona ka bo boemo ba leng ka ro bona e ka nna ba bo buima bo thata bona di qholotso fela se watla se bua ka lelemela hae e tla ba dintho tse ka reng boemo bona bo ke leng ka hare ho bona ha bo hlalose bophelo ba ka ka ofela ke season e le nngwe fela ha e tlotla e hlalosa bophelo ba ka ka ofela ke motho e re tla utlwa a re e ka nna ba ha ke na karabo e felletseng kapa dikarabo ka ofela empa ke a dumela hore ho tlotla ho ba le mokgwao ya pele kapa ho na le kganya ka nqane ke motho e re tla utlwa a re ke tle nne ke tswelelle pele ke tle nne ke leke hape le hape ha ke sobe mo ke batlang ho fihla teng kapa ke sobe mo ke batlang hore ke fihlele teng fela ke tlenne ke tswele pele ke motho e re tla utlwa a re pastak ntho tse nyetsa letseng gale ha se tsona tse ntlhalosang kapa ha di hlalose bo ka mosobaka ke motho a declareang faith eno ke motho ya ka reng ha ke a phethahala molekane wa ka ha a phethahala ee ai o na le motshwarisa hlooho o na lore nka re fela le maemong ana ke a tseba modimo ntsana le morero le sephio ka ena fela le maemong ana ke a tseba modimo o na le sewantsa batla o seetsa ka gona le o se fihlela ka gona ga ke tlotla ke re ke ikwahla ya gore ke monyetse kapo ke nyetswe ke ena
empa ke tlotla ke mo gapella ke gapela go mogena modimo ska dumella ya mobi go tsena ka go lenyalo lena go feta gore ga re kopana le dikholotso ke mo jwetse ka mo go a sna nthuso ka teng ke mo jwetse ka mo go a sna mbo iphihlelo ka teng ntso reng ka le lemela hao mantswe hao a jarile eng jarile bophelo a jarile lefu Would have drowned in the Kaka Shaba Happy Unzo Inka Batwaba. Ubua Inka Batwaba. Found an escape.

tshware ge e ka nna ba ka nako tse ding re nagane ka re mantswe ke mantswe fela felelela moyeng fela mantswe ga a felelele moyeng mo mamedi o bua eng mo mamedi go batho ba bang gobane go na le dintho tse o re di buang go batho ba bang se re shebile ya pele gore na rona re bua eng ka rona kapo go rona o bua bophelo go wena na kapo ntse o bua lefu go wena mme ga o se o eleletse gore ga o bue bophelo go wena taba ena ke kgolotso ke taba e e reng o ko e atamela ka mogo fapaneng ke taba e e reng o ko e fetole ke taba e e reng o kobe intentional ka dintho tse o di buang go wena ikgopotsa gore o motle ikgopotsa gore o botlhokwa ikgopotsa gore le go ja o nno ka batla e be gona jwale o mane le mane fela wa tseba go ntse o na le sepheo ka gare go wena wa tseba gore ga wa feletsa batho ba bang lefatsheng mona wa tseba gore o botlhokwa o molemo bua bophelo ka bophelo ba gago mme ga o ntse o bua bophelo ka bophelo ba gago o ne o tswele pele o bue bophelo ka bophelo ba batho ba bang gobane le yone e botlhokwa ga ke tsebe ga e ba o kile a utlwa polelo e mona e reng wa tseba nna motswadi kapo nna mangwane kapo mang kapo baaisane ntho e ke e tsebang fela ba ne ba dula ba ga ke na thuso ke gotse ke tseba gore ga ke na thuso ke gotse ke tseba gore go thwe nna ga ke botlhale ga ke eng e be motho o sa qetelela ba jalo mantswe a rona mo mamedi a boima gakalo a boima gakalo mme re lokela go ela tlhoko gore na gantla bophelong ba batho ba bangwe re ntse re bua ka eng kapo re bua eng go hodima bone gobane ga motlhomong gona re ka ela tlhoko seo re se buang ka rona kapo ka bophelo ba rona fela be ga re tswetelele gore na re bua eng ka bophelo ba batho ba bangwe le yone e ntse sa loka ebile ntse se gantle o reng ka bana ba gago nna o motswadi e le goreng motlhomong ngwana wa gago ga a tlisa reporto o bona mosebetsi wa gae o sa kgotsofatse goreng wena o botswa gore wena o na thuse gore ore ga wena o tlholwa ke mang mang le mang mangwe se bile o ntse o ba compare o batho ba bangwe wena ga o mmamele gore o tshwana le ntata o gantle kapa o tshwana le mmao gantle mantswe ao e ka nna ba rona go utlwe kare a felelela mono empa baneng ba rona le batho beo re ba godisang a ka dula dilemolemo o ntse ore eng ka molekano wa gago o reng ka metswalle ya gago o reng ka basebetsi mmoo le wena o reng ka batho ba o utlwisitseng botlhoko na leleme la gago mo mamedi o le sebedisa go rohaka go khesa batho ba bangwe kapo wa ba hlonolofatsa ka go seng fela wa letsatsi o se buile eng go motho kapo ka motho mme re bontshitse fela gore a se a ka lokalo gore re supana ka menwana empa ke gore re ikelelelwe gobane ga se re ikelelletse re tla fetola dintho tse ngata ga se re ikelelletse o na le ntho tse ngata tse e le goreng re tla di fetola batswadi ke eng e ntse le bua baneng ba lona matitšhere ke eng e le buang go baithuti ba lona gobane le lona o na le dintho tseo le di buang go baithuti ka nako tse dingtitšhere tla ga ena ke tlile mosebetsing fela ga ke na boikarabelelo ba gore nne ke re ke bua eng le eng godima ngwana o feng le wena o le titšhere se o se buang ka ngwana e ne o mo rutang o tsebe se a dula gona jale mo mamedi ba bangwe ba rona ke a tseba re bua ka matitšhere motho mowa re ba re yo wa nghopotsa seemamma wa nghopotsa teacher mammang e sa le a tshwatsena go nna re ga o wona o na thuso gampe ene ya dula go nna e mong a re rilo ko jwetse sale ke sebeletsa gore ke tlotla ke prove seemammang wrong ke gore ke a gola ne ke passe ka first class tsena gobane ke batla go mo provela gore nna ke na le thuso ko re ne ga ke qeta go fumaa

results tsa ke ne ka reng ka mo fumana jole ka fumana o sothe e ha sa phile ne ka reng ka ya ka re bona nna ke na le thuso e lo bane khona le ntwa na ibuwe mantsi a gona mo mamedi a salla bophelong ba batho pelong tsa batho meenya batho wena o le mo ka medi mosebetsi mo ke eng o ntse e tshwa ka ka batho bo ba hirileng bane mantsi a bua nga a dula a bua wena o le partner ya motho ka go kamano ntso reng ho motho yo re ngwamagata motho o kgethileng ho tsamaya leto le lena ke eng o ntse etsho bane nnete ke hore ho bua bua bophelo ho monate kapa ho bobebe ha dintho di le monate a bona o tla retsa motho o thotse monate ha o le monate fela emela hore o kwate emela hore maemo a tsitsinyehe mo mamedi ke hona ke hona o tla elelwa se teng ka hare ho pelo ya hao ho bonolo haholo bua bophelo ha dintho di tsitsitse dintho di le monate di le bonolo fela ho etsala eng ha motho eno e sa lentso bua bophelo ka yena ka po ho yena ebe ei tsatsilena ha o tshware hantle ka po ei tsatsilena o elela mefokolo ya hae ke bang ha re re molekano wa hao o fihla highlight o sentso kwa tile ka mara mo no ntwa sentse di ya ne kwa pana le yana so iphumana o itse wena hona ntwe ye tsa yena paitseng sontso mo jwetsa hore I regret being with you go ke ikwahla go le gona baneng ke o nyetse ke hantle ne ke bona ng hwena se re bua mantswe ka reng o tshana le ntata go ke a utlwa bele ha ha o no thusana le ntata ona o bulelwa ke a bona jo lo tshana le mmao ka ra relationship o tse se bile ntse le bua ntho tsa hore nna ke sharp ka wena ke ke sharp a ke han ke sharp ka wena tsatsi le hlahlamang motho wa tswa ja ke ne ke kwatile ke ne ke sa e ne ke sa e bolele jwalo fela na ho kwata hore fa tumelo ya hore re bue ntho engwe le engwe yo re batlang ho e bua mo mamedi James 1:19 ere everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Motho emolemo o lokela potlakele ho mamela abe butle ho bua abe butle ho gena ka bo kwata tabena ya ho kwata ka bo gena ke emotion ke boikutlo mo mamedi fela se o re sietsang ka boikutlo bo ntse le boikarabello ba rona o go tlo ntho mane ya batho ba tla etsa ntho kgolohadi e be o tlotla hai ke la ka utlwa fela o sa itse fee ha se excuse o na kwatile ke nnete o naganne fela o na ntse a na le boikarabelelo ba gore a laole boikutlo bono ba gae o ka kwata o ka gena fela e be ha o hlekefetse o ka re wa tsa ke kwatile gona go ha ke kgone gore gona jwale ke be le puisano ene ke kopatla re bue ha maikutlo a ka sa theowile ke se gore re nna le wena re lokela gore re se ele tlhoko re ithute o se etsa ga ke tsebe na ke maatlang pelong ya gago kelelong ya gago gona jwale mo mamedi ha re bua ka gore na ke eng yo ntse o e bua bathong ba bangwe kapo over other people what are you declaring over other people me ha o ile lo ka po hona le motho ya tlang pelong ka pokelelong ya hao yeo e leng hore e sa lontso sa bui bophelo ka yena ka po ho yena yeo e sa le ontso sa bui botle ka yena motho tsongwe na fela ha o lokelo lo go ya ho yena cha o ka ya ho yena empa sa ka lokalo o ka yang ho yena o ka bua le wena le ntate Modimo o mo jetse ntate Modimo ke kopa tshwarelo hore ke buile le ifuka motho eno empa hona jwale a di tle ka le lemeng lena lo mphileng lona hore tsohletse ke di buileng tse o ileng le ifuka motho eno ka bophelo ba hae ka bokamoso ba hae ka eng ya hae hore ha ho jwalo ke bua le bophelo ho yena ditho ha go tsohletse ke di buileng ka le lemela ka ho motho eo
ke ya di khutlisa mme ke bua bophelo ke bua ka tleo so hletse ke se buileng ka lemelaka ho motho enwa ka maemo a motho enwa ka bokamoso ba motho enwa ke ya se khutlisa mme ke bua tswelo pele ke bua tso solo so ke bua tsentle fela ha holo ha re tse ma le me a rona ana le matla bo be bo bo re bo buileng ka batho ba bang ha re kope motsotsong ona mo mamedi hore ntate ntshagele hore ke buile lefu ka bophelo ba motho yenom ntshagele hore ke buile dintho tse leng hore ha ke a lokela hore ke di bue ne ke kwatile ne ke kgenne ke la ka dumella maikutlo a ka a nyetele pele empa ke bua bophelo ke bua lerato ke bua tsosoloso ha ke tsebe na wena ke mao hlokang go bua bophelo o hlakole bobe bo bo buileng empa re hopole go bua bophelo ka bophelo ba batho ba bang sa tsotele na ba go kwatisitse ha kae bebele ya re hopola gore matla a lefu le bophelo a lelemeng la rona wena o ka rata leleme la gago ga ntse le bua eng bophelo kapo lefu goba ntho ya dipedi leleme la gago e ka nna ba lentsha lefu nako e ngwe le ngwe a le le bua kapo lentsha bophelo

kelewari lo mo wa mili dumela e mongwa ba sotho ba ithutileng puo ya se China o re la ha se bonolo ha kalo melemo ya ho tsoba puo ena e ka etsa hore motho a ithehela mesebetsi ya ho ba toloko ka pa ho ruta sengisemane le fa pala me rule tikulo ho mogotlong le ntse le lukisa di gakeletsi tse pedi tsa manganeng malefilwane le ha moeketsane bo batsi ho boloka mehlodi ya metsi ngaka ya menu ya sepetlele sa mafeteng mofumatsa na mapasa ka fole o le mosa batho ba tsubang hore ba kotseng ya ho tshwara ke marenini ho lahlehelwa ke menu e ka sitana le ho ba monyetleng wa ho ba le mofetse wa molomo Ho tsamachaba se thosa komiti ya naha ya ANC Africa Borwa Dr. Nkosazana Dlamini Zuma ho ngotse lengolo le o ka lona a emang kgahlanong le ngewe ya tshenyo ya lebitso ya hlahletsweng kgahlanong le yena ke mongodi kakaretso wa mogafi Kileng Balula. Ho tseding barumuwa ba kgethehileng ba moporesidente wa America Donald Trump, Steve Witkoff le Jared Kushner ba bile le kopano le moporesidente wa Russia Vladimir Putin ho ntshetsa pele dipuisano tse reretsweng ho emisa ntwa ya Ukraine. Mamela ditaba ka botlalo metsotsong e 10 le metso e mehlano ka mora hora ya pele.

Ke ntho tsa boteng marangrang ba mamedi ba ka ke tsamaya ke go etseta tsa katse ga ke tsebe na ebe marangrang ana banna ga ke a tshepile kana sectioning e ne ke leng yona banna ebe where did we go wrong where did we go wrong ga sa a walaeta tsa katse je banna kwa Damn it. Tuna na marangang we. Tuna na ga le bona we. Tuna na ga le bona bana ba motho we. Empa he. Ho tla loka. Ho tla loka. Ke ntho tsa boteng. Di tsamaya. Ke ntho tsa boteng di tsamaya. Ke tla di bona na ke di rwalla. Ke tla di somersault. Di batla di somersault ya di sedi. Mekalangwa.

0: Ke ana he abti Bob James ka pina hae e monate fela e reng Restless. Empa na ke Restless ke fresh jolo ka cucumber, as fresh as a cucumber. All round city. Eh, wena o jwang o fresh jolo ka cucumber lwe. Okay. Jalo ga ke na ditabi Department of News. To the point. To the point. How about you, the Tava Sabonet?
1: Mr. Zulu Shemel, Mr. Michano, Camera Hora, Billy, Tava, PCFM, the Beloki, Tavello Janem, Mamadi, Jumela. La Papala Meruli to Kulohomo Hotlonga, Lenza Luki, said Hakelezise, Pedi, Etsa Manganeng, Malefilani, Hamwe ketsane bo batsi ho boloka mehlodi ya metsi motshisi ditabeng tsa paballo ya tikolo ho mahala bushudi o ne tefaditse sena na kongwe wa fananga ka tlaleho ya mesebetsi e sengwe entse tsebetsong ena e lebeletsweng ho nka dikgwedi etse robedi sa gakeletse ka sengwe se hirile batho ba mashome a mane a metso e robedi pa dilo sebetsa matsatsi a mashome a mabedi bushudi witse morarona o boetse tswe ho ntshafatsa mehlodi ya metsi ho sireletsa thepa ya metsi le ho theha mesebetsi molemong wa ho fedisa bofuma metseng. Ngaka ya meno ya sepetlele sa Mafuteng Mofumatsana Mapaseka Fole e lemosa hore batho ba tsubang ba kotsing ya ho tshwarwa ke marenene ho lahlehelwa ke meno e ka setana le ho ba monyetleng wa ho ba le mofetshe wa molomo. Fole o boletse sena kapa Fole ho boetse o re se kotsi le ho feta ke hore ha ba kula ba dieha ho fola ho feta batho ba sa tsubing ho ipiletsa ho setšhaba haholo banna ho kgaotsa ho tsuba e le ho fokotsa menyetla ya ho kula le hore ba seng ba le tlasa kalafo ba thuse ditlhare tseo ba di sebedisang hore di sebetse. Ho feta moo o bontshitse bohlokwa ba ho ya ngakeng ya meno kgafetsa molemong wa ho fumana matshwao a mofetshe wa molomo ka pele. Ho sa le jalo ya mongwe wa baahi ba ha kgobotle monghadi Refue Marabe o re banna ba bangata ba leke ho ya ditsing tsa bophelo ka ha ba ena le tshabo ya ho lawa ka thata a tshepisa hore ba se ba tla ya ngakeng ya meno kgafetsa. Ho tsa matjhaba, setho sa komiti ya naha ya ANC Afrika Borwa Dr. Nkosazana Dlamini Zuma o ngotse lengolo leo ka lona emang kgahlanong le ngewe ya tshenyo ya lebitso e hlahletsweng kgahlanong le ena ke mongodikakaretso wa mokga Fikile Mbalula. Mbalula o ile a qosa Dlamini Zuma ka mora hore a re ena Mbalula o rekile divoutu dikgethong tsa boetapele ba mokga tsa ka 2022 ho thusa moporesidente Cyril Ramaphosa ho ba presidente ya mokga. Ho sa le jalo Dlamini Zuma o re ngewe eo e kgahlanong le ena ke tshenyo ya nako le thepa ya lekgotla ka ha ditaba tse amanang le tshebediso ya tjhelete tsa ANC di lokela ho sebetswa ke mokga. O boetse a re ho putlama ha ANC ho bakwa ke tshebediso e mpe ya tjhelete tsena tsohle di etsahala nakong eo mekga ka ho fapana ho akga yona ANC e ntseng e sebetsana le ho hapa dipelo tsa bakgethi bakeng sa dikgetho tsa puso ya dibaka tsa ka Pudungwana. Ho tse ding barumwa ba kgethehileng ba mopresidente wa America Donald Trump, Steve Witkoff le Jared Kushner ba bile le kopano le mopresidente wa Russia Vladimir Putin ho ntshetsa pele dipuisano tse reretsweng ho emisa ntwa ya Ukraine. Nakong ya dipuisano tsena tsa maobane, Putin o itse maemo a renang ha jwale ha bonolo empa a re dipuisano tseo di bohlokwa. Ho sa le jwalo, Witkoff o lebohile Putin ka ho dumela ho emisa ditlhaselo tse lebisitsweng Kiev le Moscow matsatsi a mararo bakeng sa dipuisano tsena. Tebello ke hore Witkoff le Kushner ba etela motsemoholo wa Ukraine Kiev kajeno ho ya buisana le mopresidente wa naha eo Volodymyr Zelensky. Zelensky o tshepisitse hore ba tla emisa ho hlasela Moscow ho fihlela hosane ha fela Moscow le yona e sa bahlasele ntwa ena le entseng e tswela pele ya America le Israel ga tlhano le Iran te ballo ha ra di sosa tsa ho nyoloha ha ditheko tsa dijo le ditlhoko tseding selemong sena re phetela ka tsa boemo ba lehodimo. Lo dumela go etse ka go khatha dibaka ho mahareng empa ho phodile ho isa ho batla dibakeng tse ding ka maluting ka moya o fokang le bobebe ho isa ho ba mahareng ho hlaha le boya botshabela ho na le mongetla wa diperesente tsa mashoma mane wa pula e tjadileng e ka kgamang le diaduma le mongetla o fokolang wa ho khatha ha lehlwa maluting a ka le boya botshabela ho ka lebellwa hore le dulele kwa hetse ka ho kgetha dibaka ho be ho phole ho isa ho bata bosiu ka moya o fokang ho le bobebe le mahareng ho hlaha botshabela ho na le mongetla wa diperesente tsa mashoma mabedi wa pula mona le mane le mongetla o fokolang wa ho kgetha ha lehlwa maloteng a ka le boya botshabela moamedi ditaba di fella mona mamela dihlosa ditaba ka hora ya bararo.

Did I mention we've been up since 4 this morning?

0: fetse wa namela PCFM e le go tlotse be gona mhlomong o le haufi le man le mabalengano e ke tla be ke buletse go di papadi di ntse di papala gona teng o tlo gona wa tamela le wena o tlo kholong go shebella gona tse bapalang ke difeng he a o solo mna te hape ba ne jwale ka ntle ka mona ke di papadi fela ke di papadi fela ka ntle ka mona stoba sa gona sane sa di ya batho maobane si le sa hlolwa ka mane ka Mauritius ke se tlhoba sane se hlang ka mana ka Madagascar ka di ntlatse pedi go noto tabena ere ha re a sebetsa hantle a hole all right hey cat ke mametse ke le ka borogwaneng ka 95.6 ke makei o mametse ka 95.6 a makei ke na le wena ngwana mme ke na le wena ha re be mo ge be mo ka ge be ka ofela ye ke o jile ka tsebe ke le ka matala ke from Paul Muneti ka mana ka matala ge ke bona bana tse ding diteng ka mona your pals our beat ee ke sontabe ke e re ke utlwe gona ena ke WhatsApp line re tle go utlwe gona yena o di beya jwang e all right na le motho e mongwe a tlhankangtena re ke tle ke utlwe gona yena o re o re mametse a le go ka ke ntate thebe ya dira maboloka wa lebakaneya wa lebakabaka
1: ao khatlhakhatlha ntho tsa boteng a nna ke o jile ka tsebe ntse ke le ka makaonteng ka mona ke mametse mmino o monate fela a re qhobe re be re lo dikela ke sefadi ka makaonteng ka mona wa lebakaneya e ne ntse ke sa bone na ntse bapala jwang
0: madimatle monedi ke motho a re butswang ke Paul Monedi a re ke o jile ka tsebe ke le ka mona ka matala ngwana mme ke na le wena a re a ke na le wena ke ka mona ka matala ngwana mme ha re e qhube ka ofela le makei o re kamane ka borokgwaneng ke itse o ka ka mamela ka www.pcfm.co.ls o ko ba jetse bano ke baratiwa ba gago be e le gore be e le gore ke a tseba gore ba phela dinageng tse e fapaneng ka ba America ka ba Singapore gotlhe lefatsheng ba fe nthwane ya www.pcfm.co.ls ba mamele ba le mono mo ba leng gona teng e le go batle ba ikutlwe ba ntse ba le Lesotho kwana be ba bue le nna mane marangrang ka 6200 9956 o ba jetse o raya ka nnete mamela o ceta o mamela mono o bo o tsho gona wena o mametse o le go kae e bo tsho gona wena o mametse o le go kae e le go taba tsa gona ditsebo go tsamaya hantle mme bona PCFM ne ke batla ha taba tsa ka dintse ke di lokisa ka ntena ke tle ke o fe tsona tse bapalang ka jeno gore na tse bapalang ka jeno di bapala go kae neng haholo ha o reena boraro e o tlile hoduma hlotse ee e le go tlo tsebe go bona gona wena o atamela kae ee ke kabolwa ke lebakane le na la eso le re hei ga ke ipone gore na e ntse e tsang ga ke ipone gore na e ntse e tsang kitino ke ipotsa gorena re tla bona re ntseng ke ipotsa gorena re tla bona re ntseng ga ke ipone kitino gorena yena ya eso ya pakania e ntse e tsa jwang a e se monyamanyeng kane ee o tla kena gosane Funky El Pitso le motho a bitswang Maicheka Thethela Phumo mabakane a haeno ntate tla kena ha e leng goreng ya laboraro tla kena makgosi a mahlha ba ry a makgosi a jabolile ke DJ Boots o tsamaya le lebantikwe ak mabom batho ba nka bola ba bedi ba hai jele o tlo utlwa ga e ka tlwa ya tlhaba ka lena ka fatshe e ne ya makgosi a o tsebe yale le manšhine mane ga re be gantle best thing I never heard PCFM hunter tikrompontse kgubedu ke motho a bitswang Beyonce

ma bra PCFM ke ntse ke lebelletse go e ka nna ba ke tla ba le ba ethika jeno ha holo bane ba parliament thututu ba tlotla ba nyetela ba tlotla ba bua ka ditaba tsa bona tse loge ba ne ba nkile leeto ba ile ka mana ka Africa borwa ba lo palama e bona re modupi ka tla kutlo go na taba tsa bona ditsamajwa Joma fela PCFM hanta ta ikuno pontse khubedu e rikitle ke bona na taba tsa gona ditlotla ditama ka mogofeng kai fasimenya ke matswale PCFM hanta ta ikuno pontse khubedu

0: PCFM 100.7 ke motho a bitswang Kaifa Senia Matswale ke metsotsong yane ka bang e 19 pele ho rayane ya bone jalo ga ke ile ka tsho ka re ke tlotle ke ba le baeti ka kwana ka diphapusing tsa gase. Ne ke batla ke tshware hona jena mabiri wa PCFM le go jwa le ketle ke o jwetse gona ke na le bo mang ka kwano ka diphapusing tsa gase ke etetswe ke ba lekanang le nna tjena ke etetswe ke ba lekanang le nna tjena o tla ikutlwela gona bona ditaba tsa bona di tsamaya ka mogofeng ei ba tsamaya le godmane ya bona le ena o qetelela lekana le bona ga o ka ba sheba ehile ba qetelela e ka ba lekana ka ofena ke batla go qala to the champ mojwa mogotsi wa
1: Ao sharp ntate.
0: Ke batla ho etse tjena fela. Re ke re fela mme ra PCFM le ho taba tsa ka ditsebo ho lo. Ke re ke re fela. Alright, taba tsa ka di lokile. Ke na le champ e teng ka kwano ka diphapusing tsa gaso e bile etsa male mahlana a yona. Le bona ke tla ke ba fa monyetla. Ba tle ba bue radio gobane jwale monyetla ona ga o tlile ba tle ba o sebedise o tsewa mokgotsi wa
1: ga o sharp ntate
0: ga o kae morago ganyane fela wa eke gape eke alright e re ke etse tsena fela e le gore taba tsa ka ditsebologe go na le

0: Mabro Peace FM ke o dumedisa lebitso la ka ke tebo ke sotho vane ya ka me ke so di he ha ke le ka mora mike ka mona he mo medie motle me nna le wena re to tloa mona re ya hore nya botshelela ka lenane la hao le o ratang le nane o ke la re ya fa tsisa ke sontaha kgwedi ela ya lwetse ena le matsatsi robon 2026 ke selemo wena ba medie motle wa PCFM me sena sere ai ga nete o so bua golo ho se ho se o kae mo re ya e ho se ho se o kae mo re ya jwa le ha o le jwa lo he mo ba medie motle wa People's Choice FM ke nke mo yetla ona ho leboha motho wa bitswang motlatsi ga Peter Kete ka lenaneo la dipapadi le botlhobabileng kwano pele go yena ke re ba ntse wa bona mosebetsi jwale sena sere ha e ba ntse wa bona mosebetsi e bona mamedi le gona ga dula ga etsa wa rona mosebetsi go tloa mona go ya moo he wena mamedi motle le botlhe ka nnete ge le bohe gore be ba ile ba etsa mosebetsi wa bona ge le bohe gore ba ile ba etsa mosebetsi wa bona gantle mme ba o etsa ka makgethe wena momedi motle wa People's Choice FM mme dingata ditaba tse tlhentsa e tsagala bekeng ena yeo re neng re tloa go yona he momedi motle taba e nngwe yeo o tla e gopola ebile melemong ya batho ba bangata gagolo ke ena ya yeo batho ba e tlalosang ka mekgwa e fapaneng ke re batho ba e tlalosa ka mekgwa e fapaneng jale batho ba iketsetsa ba ithela le dipolelo tseo ba di buang ka tso ka tseo ba di sebedisang go bua taba ena e leng ena e amanang le tlhekefetso eo go tla le gang e ile ya etsagala mme batho ba bile ba bolela gorena e dile ya etsagala o kae e etsagalela motho wa moruti mono wa mme ee mme taba eno o bona e tlhe e le melemong ya batho ba bangata gagolo he wena mamedi motla wa PCFM ba bangwe ba e bua tsena ba bangwe ba e bua tsena empa wa botlhokwa ke gorena taba ha e le tena ga se nako ya go emela go sepolesa setse mosebetsi wa sona e tle re jwale a sepetetse ka tshebetso ya sona jale re tlo tseba gore gantle go neng o tlile go etsagala ke ofe kapa go etsa etseng ke ofe mme taba engwe ke ene ya go tla botho a jale re bona lebitso la motho ya a tlhekefeditsweng empa motho ya belaelwang the alleged person ga re utlwe lebitso la gae gore ke lefe me o ntse o te fela motho ya sebetsang ofising e itseng jale ke yona taba e kereng e bonagala jwale e le melomong ya batho ba bangata gagolo potso ko gore na others do they entertain tlhekefetso tsela ya o ba e thabelang ka yona ko gore na do they entertain tlhekefetso go bua ka ntho gagolo ga se o bontsha gore a ore ntho e itseng e nepagetse na wena mamedi motlo wa PCFM mme ga o boetse o ntse o sheba e ntse le yona taba eno ya tlhekefetso o boetse o tlhaelela gape ga o na le motho ye mong le ene yareng ke ne ntse ke re ke batla ke fumane gorena ke mang motho eno yeo le ene a reng o ile a tlhekefetswa ofising e kore o ile a tlhekefetswa ofising go a tho a etse dintho di gana o fela mo ke motho yo mogolo jale kore na ga o le jalo taba tsena di ebe direng he wena mo amedi e motle wa People's Choice FM la o le jalo he ge ntse gatela pele ditaba tsena ge tla ketelela ge di fumane gorena go e tsaetseng ke ofe empa go thweng fa magotla sebaka fa sepolesa sebaka se monyetla setse mosebetsi wa sona jale setse ba o latlhela taba magotleng magotla le ona jalo ka ga e le batho ba kotlisitsweng go etsa mosebetsi jale batle ba sebetse jale ba re fe taba qetelong gona gantle mona go tlhileng go e tsaetseng ke ofe kapa go pelaelo e leng gore go e tsaetse ke ofe he wena moamedi motlho wa PCFM mme ke ditaba ga tla di bona gana ko ntseya taba e nngwe gape eo le yona e boetseng ya utlwagala he mo ke re tsena tsa tlhekefetso ge tla di bona jale boemong bo bonke mona mo o tla elelelwa gore batho ba tebelelo ya batho mamedi ka ba gore batho ba bomme ba tshetse mosadi e mong ga a sa etswa gantle ga ke re motho a etswa gantle ke re tebelelo e ka ba gore batho ba basadi ba tshetse mosadi e mong ga a sa sebetswa gantle nna basotho basadi ba basotho ba bonala ba tshetsa kapa ho hleng ho itsalang ka bona ke ho fe he wena mamedi motho wa PCFM na hwane pala hore e ga ha mosadi ya hlaetswe ke bothata ya le basadi ba e bua ba e sotha ba ise kwa ha le monna ebe banna ba sotha ba e lebise kwa na taba eo ya nepahala wena mamedi motho wa PCFM ba o le jwalo he ke ditaba tsentseng di etsahala re a di bona re a di utlwa ntse di etsahala empa ke re fe magotla monyetla sepolesa se batlisise taba ga se se batlisitse he jwale se tle se re fe gore na go tloa moo kapa go etsaetseng ke ofe mme re se re bona ditaba di kena ka magotleng taba e nngwe eo ke itseng ke batla motho bona jwale ke ne ke utlwa ke sa mo fumane e ne e le ga ke utlwa go bua kela ka ena ntho se go utlwa kgona ngwamedi o utlwa o ntse o bua taba e tshwanang dikela ka sekutlo sena utlwa o bua taba e tshwanang mang a kwetelwa a nto o tlhokofatso mme ena a se motho wa gore motho o ka mo letsetsa ga se motho wa gore o ka mo letsetsa motho o ne ntse o e batle o pote ka nqena jale ke re ke batla motho mona ke utlwa gore gae ka nnete ga ke mo fumane mogaleng oo wa gae ga ke mo fumane mogaleng oo wa gae wena mamedi motle wa PCFM mme a ga gotlela morago mme taba tsena di lene tsa qoqwa mona gona PCFM mona ga ga gotlela morago gona tabenyane ya moruti yo pelaelo e leng gore o tlhekefeditswe he kapa go bile le attempt jale o tla elelelwa gore letona la ditaba tsa lehae le sepolesa le bile la ntsha polelo le lona mo maobane ka tsona ditaba tsena re ya kae re le basotho mamedi motlho wa PCFM re ya kae re le basotho ga ka ditaba tsa mofutao ka diketso tsa mofutao mme taba tse dingwe ga di tsheuwe gobane jale o ka fumana e wa mme o ntse o tsheya ba bang wa fumana eo wa mme taba eno le wena jale babega haha ga o sheba nako metsotso ke ene ya mashobedi ya metso e mmedi ka morago ra ena ya bone he sebentse ke bua tjena ke batla tlipi ya ka mona eo ke batlang ke o fe yona jale ga ke bone gore go etsaetse jwang mona ke entse dintho tsa ka ntle tjena ke bone gore go etsaetse jwang empa e re ke tle ke potele ka mona fela ke rekisa qeta go rekisa ke tle ke bone na ke tlatla ke sheba ka mokgwa o mongwe tlatla ke sheba ka mokgwa o mongwe o tla utlwa gore na yona e reng he wena mamedi motle wa PCFM tseo mametse lenaneo la re a fatisa kwano PCFM nna ke sodi he ke sodi jale ke gore ke bona gore ke a e fumana jala ke se ke e fumane he ke tlo o fa yona ke itsa ke sa e fumane ka nqe nngwe a ka nqe nngwe ke tla e fumana teng ka nqe nngwe ke tla e fumana ebe ke ya o ke o fa yona he mobedi wa utlwa gona e reng le ga o le jalo he ge ntse gatela pele ka lenaneo la gago lenaneo ke la re a fatisisa o na le seodi he kwano wena momedi e motle e batho re ketse tsena fela re tle re tsebe gore re tlo tswela pele le wena momedi e motle wa People's Choice FM. Ke potele ka patsipatsong ka mona.
1: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Re ntse re gatela pele wena moamedi motlo wa PCFM. Taba e nngwe gape ge ga ntse ke lokisa go jale ke tla o fa mme ka mane ka mokgwe ne se ke ebe ntse gantle ka teng. Taba e nngwe re boneng e etsagala ke ka mona ka difemeng ka station e moamedi mo o tla gopola gore e sa le basebetsi ba phomotswa moo o ntse o tho letlatla ka laboka ga tsatsi leno letsatsi pele o tsatsi ba gokelang ka lona ka mane ka Precious Garment ba fumane molaetsa gape hela se letla gotla ka labokana ga le satla ga e fitlha date eno gape letsatsi pele go yona ga le sa gotla se letla tla ka labokana mosebetsi mme nako yena e taba tsena ka go fela ntse di itsala mamedi motla batho bano ba bookamedi bona ntse ba ya mosebetsing ga ba ntse ba dudisa batho ba bangwe gae bona ba ntse ba ya kae mosebetsing ebile ba ntse ba fumana tšhelete ya bona e feleletse jale bana bona ebe ga ba fumane tšhelete ya bona e feleletse jale potso ko gona gotho ba lefa matlwana o ba dulang go ona ka eng ba lefa ba reka dijo jwang tse o ba lokelang go di ja gobane go ja o ne o thwe bookamedi le bona bo boela tsong e jalo ya gore moputso ya gae o tla tshwarwa le ena motlhomongwe ne o ka ba le phetogo jale na moputso ya gae o ntse o tla o ntse a mosebetsing o ntse a tšhentšha bana bana ba batho bana dulang gae letlatlaneng tlong lona ba ne dulang jalo fela yena o ntse a le teng letsatsi le letsatsi yena a godi fela oa bontsha oa sebetsa lona banna lona banna re ba sa dula ka mono ba difeme ka go fapana lona lona e ka nnete le ntse le tseba go reka grocery ga kgwedi fela le dula mahalona go lo ifela go lo itsa lona tsa madi na le petrol ya ja le bana ba ba mbona bona ba dula hai ba sitwa go rena ba tloetsa mosebetsi wa bona jwang wena mo mamedi e motle le ha o le jwalo he le ha o le jwalo re di shebile ditaba tsena ga di ntse di etsagala gorena qetello e tloba ya mofuta ofe ga o le jwalo mme re utlwile gore ka re Trump o boetse o ekeditse nako ka nako eno batho bona o ntse o tho ba dule hae go tho ba dule hae ba sekebe ya mosebetsi ke bana ba ntseng ba ya bona mme bana ba basotho ga se sa bona difeme tseno le bona ke basebetsi ka mono fela bamba ba le bookameding jale ga re tsebe na le matona a ikarabelelang ditabeng tsena na babe ba ile ba atamela difeme go tsebana go itshala jwa kapa le lona matona o monate ga o ntse o tsamaya o tseba gore a wena ntho tsa o di feletse le petrol o se o tla bona na ke bokae motlha o tswang botoneng ga o tsebe na ke bokae o tse utlwa o thokina ntsho ya mane fela ka tlase ka mane o e tshelwa o tsamaya unlimited la o le jalo mamedi ga re wa mane kgebere ditaba tsena di etse empae e re ke o bapalele taba tsena tsa ka ka tsela yena ena mamedi re thago le taba tsa rona ka bontsha gore o tla gopola gore matsatsing a sa tswa feta ana re bone mo motlhanka wa naga e na nageng yane ya Jennifer Mongale re seditswe le sane go bonagalang ditaba di mo latelela tse mo a bileng a mathela magotleng a molao ebe taba eo e mo sebeleditse kapa tšhe ke bontsha gore ke bile le puisano le yena e le ga ketle ke batla utlwa gore na ditaba tsena tse hlahang marangrang ke tsona ka batshe me ke ile ka mmotsa diputso ire ke o femo jwale a seng a araba diputso tse utsaka wena mo mamedi e motle wa PCFM a go mo mamele o ikutlwele
3: ndale suri go tso ntate le bitswela ka kere tshedisitswe le sane go bua lo hle mhlomphei taba tsena tseo o re ngodi bona marangkang se salosa mure kontraka ka khiro e terminate we made in banaha mona Switzerland Geneva ho hlile ho fela ho le jwalo ke thotse lengolo leno ho tswa ofising ya mongodi e moholo monghadi Thabang Legela rela salosa hore ke qetwe fihletsweng ke Public Service Commission ndate ke kopa ho hlalosa hore lengolo lena la teleko kapa ho kgaolwa hona wa kontraka ya kgiro ho fihla ke ntse ke tshwere court order-a ya lekgotla kgweding ya bohlano selemo sena ho ne ho ile hwa romellwa mona Geneva motlatsi wa mongodi e moholo le mookamedi wa lefapha la kgiro mono Foreign Affairs hore ba tlo tla ba ntshwarela disciplinary hearing ditabeng tseo mme Matebello Kgasipe a neng a lla ka tsona kgahlanong le nna. Batho ba bano ha ba fihla mona ke ne ke qala ho utlwa ditaba tseno ka bona tsa hore ke tlameha ho tshwarelwa disciplinary ho na le di-allegation tse jwalo kgahlanong le nna e leng taba e makatsang haholo hobane melawana ya kgiro ha ho na le moo mohlanka lokela ho nkelwa dikgato di qala mono ma sebetsang teng immediate supervisor a hae e etsa institute the process ko go qalella taba eno ya ho nka mehato ya ho nka dikgato tsa kgalemo ha e ba ho hlokahala di sebetswe mme ha e ba motho eo a nketsweng dikgato a sa kgotsofala a nke boipiletso bo yang ofising eno ya PS empa mona go tlile yona ofisi jalo e tlo qala ditaba qalong disciplinary tseno tse neng di tshwerwe kgweding ya bohlano ga di ka ba tsa fela ke ile ka nna ka hlalosa gore di etswa ka mokgwa o fosaetseng o sa latelang molao ka ya lekgotleng la bosebetsi lekgotla la fana ka taelo ya nakwana gore di emise hanghang le go tla sentse le fane ka taelo eno ke ha ke se ke fumana lengolo lena le ho thweng kontraka ka e gaotswe ke kgutletse lekgotleng hape ka ditaba tsena tse ntjha jwale le go tla la boela la fana ka khorodara ya bobedi yane ya pele ntse e phela la boela la fana ka ya bobedi hore tloela mohlanka eo a nna tswele pele ka tshebetso le se ke bela kenya tshebetsong ditaba tsena tsa order-a go fela re tlo utlwa mabaka a lona gore na ke a feng a o legelele moterminator le terminator kontraka ya gae ka ona go se o ntse o le lwalong ga ba e natsa order-a eno ke Switzerland mona ke ya ofising moo ke bonang gore eo e leng moemedi wa naga mona o fiwe ditalo tse boima gagolo se bui ma haholo tse wa mpanga sitwa fela hore a dikenya tshebetsong go bana jwa le mona ho sena enforcement yo ga sebedisa mohlomong from mafapha a tshireletso empa di ntho tse o le gotlalela etse ngore di etsa hale gore ke khutlisetswe ka hara banka jwa loka ke le ga di chelete mona ho hongolwe mmuso wa maswisi ho hlakola tabeno ya termination o bana jwa le ono so bile ho tsebisitswe maswisa lentore ha ke sa hlokwa mona ke tlame be ke le siko ha o so be le communication e thibelang ditaba tseno moebedi o ngoletse dikolo tsa bana ba ka hore bana ba se ke ba amoelwa o sa bile a regile le ditekete
4: se wa neng a lebeletse hore be le la pala ka letsa maile sonta sena se fitileng go khutlela le sotho empile ba hore ditaba di a sebetsa ka lokahane ya a lebeletse tsena ka ofela di etsa hala go sona le taelo ena ya bobedi jwa le ya lekgotla go so sa mamelo ya pele ho ntse termination termination is anything le khotla le laetse hape go ntse ho sa mamelwa taba ena ya taelo ya lekgotla ke bo mo bo re leng ho bona bo makatsang ntate bo ditaba di sebetsa halang ka bona taba tsena di etsa hala tsena go bane hona le pressure kholo le influence e hlahang ka hare ho le khotla la matona lwa le fihla le ka le lena la tsa machabeng metla me phethale go ya ka mo beng ba yona ba e be ileng ka teng ha ke makala ha ke bona ditaba tsena tsa teleko le determination tsa di contract di etsa hala ke ke le tsetse mona ka January ke mothabitswa Nthabo Kgasipe leo ke sebetsang le molekane wa hae mona e le nyena e wa hlahang e le molli to the purported disciplinary hearing tsena e neng e tshwewe mongadi Kgasipe ha le tsetsa o ne a halefile haholo a mpolella hore ke kgaohane le mosadi wa hae batho ba le mala ba tsokotsi ke ditaba tseno ha ba ntse ba bapalla ba hatseng ba batho metabe eno ebile e tla etsa gore ke fellwe ke mosebetsi ha e ba fela ke sa kgaohane le molekane eno wa hae ha mpa le monyetla go hlalosa ditaba tsena tsa hae hantle o mpileng go makatsa ke hore ke ne se ke ile ka tletleba nna ke ngolletse mongodi e mogolo wa lekala monghadi Thaba Lekgela ka tlhekefetso ya motabo eo ke etsetswang ke yo mogatsa ntate Kgasipe jwale ke a bona gore maofana o la tšhentšha sebae mona ya ba o leka go tlisa mollo ka tsela e nngwe ntate Kgasipe ka mora puisano e naka le ena ewa la ba kwala fono ke bolelelwa go bekeng eno e tshwanang ka lekgotleng la matona mokgetho wa mabato a mangala a na le ribe o hlaile ka mono a beya taba ya gore mission mona Jennifer basadi ba bona ba tsietsing ba ya haraswa ha ba bolokeya ka bohlaswa botle bo a e beileng ka bona ka moo ke bolelelwang ka teng e la ba taba e tshosang kapa e makatsang gobane jwale methati ya tsamaiso ya mmuso go ne go sena any report e ne e bontsha go na le ditaba tseo batho ba hlekahlekwang tsatsi le tshwanang mohlomphe itunagolo ke bolelelwa go ile a letsetsa ambassador a mo botsa ka ditaba tsena gore na gobaneng ambassadora a sa hlalose go na le diketso tseo bahatsa ba bahlomphehi ba hlekahlekwang mona mme ambassador o ile a makala gobane ditaba tseo e se ditaba tseo a di tsebang di so fihlile tlhokomelong ya gae ka kotlolo ke tlile kutlwa ka yena ambassadora gore o bile le puisano le mohlomphehi tonagolo ka ditaba tsena jwale ntate Kgasipe wa nletsetsa ka ditaba tse yamang mosadi wa ha ebile gore ke tla felelwa ke mosebetsi bekeng e tshwanang ditaba di bua ka cabinet ke motho o ke dumelang jwale gore o mogomme ha ba qeta go bua ka gare go bohlanka bona bo tlamebe o tlile ka January mona ka ditaba tseno tsa disciplinary ba mpile ba tlola go fitlhelela ba tla gona jwale ka May empa ka ha taelo e ba e fuweng ba ne ba tlameha go e phetha hantle kapa hampe ke mona moo le ha dikahlolo kapa ditaelo tsa magota se di le teng at least tsena tse pedi ba sa ikamahanyeng le tsona ndate ke lona leto le hore le tsamaileng le hore ntse re le tsamaya ge hile re tsietsing ho ge se re sanatse le mo magotla a buileng teng e le mo ge lokelang ho balela teng ha ge dumela hore ditaba ha di a tshware ya hantle ndate ke
2: virtual DJ
4: ke tla bona gore na di re fa setshwantsho sefeng direction e hlahlamang eo motho o lokelang go e nka ke efeng ha maemo a ditaba e le yana mme batho ba se ba jele mofelo wa pele gagolo ntate Sodi ke ne se ntse tlhile ke shebisitse manaka ka gae nako eo mmuso o ntshepetseng go tla ba mona ka yona ka nnete se e fitlhile gobane ka mmatšhe ne ke tlameya go ebe ke ya gotla jale ke ya bona gore tabe ena e dutse batho ga bohloko ba se ba jele mofelo wa pelo ga ba sana mamello ga ba sana mamello empa he re sa dishebile re tla bona gore na dia le go kae ntate dikgomo

0: Ndade.
1: Ah, ndade. Tshaka kwalo re moyi.
0: Okay, ndade.
1: Thank you, ndade. Mamela Peace FM re ntse gatela pele ka lena no la haule na ne o ke la re ya fatisa me he. Ke tla batla PS ya Foreign Affairs ke tla matla ke tlo re ke re tlo kwa ditabatsena go tswa go yena gore na yena o reng he mmamedi e motle wa People's Choice FM me gobane wa tseba mona ga re ke re enese ka ntho e ne tshekeletsane le ga o le jalo re gatele pele ka ditaba tse dingwe tse e leng gore re entse tsona ke a bona mehalane sentse panya ba batla o kena dabeng ena ae mamedi ga re fete re tla e bona ke tle ke matle mamedi ntlha engwe e gotlhe re tlolaga tsepamaisa maikutlwa go yona ke a jeno ke ntshetsopele ya ditaba tse ileng tsa qoqwa lenano la setlhotlhong ka la bobedi e le moo re neng re tle re shebile bona batlanka ba romelelwang ke naga go ya e sebeletsa dinageng tse dingwe taba ke gore na motlhomong criteria e sebediswang ke efe gona molemo wa bona ke ofe ga o tla tlhokomela kapa ona o elelelwa gore taba gore le ga go na le batho ba ntseng ba fue tshebetso ga kalo ke eo le eo o tla utlwa go bua ka yena gore ka go na le ntho eo a e etsang go na le ntho re tla e fumana empa bogolo ba bona o tla utlwa fela ntse o thwe beke le beke tonagolo le moifi wa gae o ba etetse dinageng tsotlhe mme ke ga ena a tsamaile fela re tla utlwa o thwe o tswa batlela baai bana ga ena metsuntsunyane dinageng tse dingwe na moamedi e motle wa PCFM gantle go etsagala jwang batho bana gantle mosebetsi wa bona ke ofe go feta mona moamedi wa PCFM gomanela tsona ditaba tsena ke lakaditse ke gona gore re bue le mongwe a diithuteng mo nageng yeo ke bontshang ka metlha gore ebile titšhere a boela a okamela banka ya temo dilemong tsa go feta mme le ga re qoka la bobedi jalo re ne re eleletswe le gore le nako eno e a fokola ditabeng tsena jale re tlatla re ntshetsa ditaba tsena ga e le sonta tsena wena moamedi e motle wa PCFM mme he ke mona re se re tle re se re na le ena ntate monae wa mohetso kwano PCFM lenaleng lena la ga fatisa e le sonta ga bongaka
0: Sunda sena se fitle. Le sentse ke le ka wena ke dimme se batho se mo. Ke me isa boka me di ba hao. Ba ma me di ba mbal na neo. Le ba sala moya. Ke yana mona he mafiti ntate. Amen.
1: Ntate ke bonza ba me di go fela bikeng ya o feta. Re ne re hle re bua ka bo bua ba so tu gona nna le nngwe. O bona halang o ikela le noka ka ha le melata ba le se o fumana ka bobebe go latela hore mola wa mobu. Ha o thibele motho ba le mobu ya nang le tokelo mona re shebile pokotho ga a na le pokotho ke tla o reka mme jwalo ka jeno tjena re tlotla re tsebamisa makutlo a godimo a bahlanka ba naga ena ba romelelwang dinageng tse dingwe gante criteria e sebediswang go ba kgetha ke efe le gore na tshebetso ya bona ka kotlolo ke efe ntate monae re thuse ga re tlale taba ya rona mono
0: Kanepo ile ke nnete gore batlhanka ba romelwa di-embassing kuka ona le e kgwatsi nako
1: mme ga e ka go nna ka mona ke a ipotsana ebe go e tsala
0: jwaneka nepo ise re nang le di-embassy mme re tsamaya romela batlhanka ba lefatshe se le motsana mme le sotlho ke naga e phelang ka naga tse dingwe le naga tse dingwe mme gona palagale le setswalele go fitlhela boemong bono ba gore ke re re na le setswalele le naga tse dingwe mo re tsamayang re romele baemedi ba rona nageng tseno ka sepeo sa gore ka kakaretso ba go batle ba metsentshwana ka mefuta yotlhe jale bomadimadi ke mokgwa ona o buang ka yona criteria e sebediswa ka gona go tshwanetse ga bua ditaba tsa sešwa gona ke re boinnete e le go tle re tse ba go fitlhela ntho e re batlang criteria e sebediswang e bonolo fela gore na o amana le mmuso o teng ditulo period go jalo jalo it may sound offensive that is a fact and o amana ga ka e le mmuso ditulo that is the criteria gore na lesotho le tlhokang ga le seke but first and foremost ha o khetha batho bona o amana ha kae le mmuso ditulo e ya ntate
1: mme taba ena ntate Mohammed tla elellwa gore le gona ka rona e ne a Lesotho beke le beke go ntse o na le o tla utlwa go thwa lenqosa le phameng la naga itseng le tlisitse mangolo a lona mane go motlotlei ya letsiwa boraro mme ga le gona re ntse re itsa tšhena o ntse o fapanyetsana jale ga re kene tabeng ya mosebetsi wa bona gore na task ya bona ke efe responsibility ya bona ke efe batho ba ba sebetsang dinageng tse dingwe ntate monae
0: mosebetsi wa bona ka nako ntate sodi e tshwanetse gore bahlabane ba lo ba tlela Lesotho metsentsinyane mafapeng a fakaparekaneng a bophelo Lesotho ke nageyane e tlase yagolo e ntse ga e le tlase yagolo e garang go gola mme
1: Nalemane.
0: Nale go gomme le ba hlabane ba.
1: Nalemane kala kalo mongaka o la nyamela kona o hlaha.
0: Okay, ke ne ke ntse ke. Le sotu ya ga na he nyanyana. Mme ka le tsone ga na dikama lona ha tsenga tsa le fatshe. Ke ntse ba hlabane ka sepio sa hore ba hore batlela metsinzinyane. Mafapeng a fapane ga bophile. Ke lo ga re lena ha e sanetse morao wa go. Mme e tlameng e sebetse ka thata gore re nyelwele boemong ba naga tse dingwe e le go tlea bafale le bophelo e le gwane palo re bene baeme dinageng tseno e le wa go ga bophelo nageng tseno se se ditswetse pele bogolo ba tsona gore fete ga e se tsona ka ofela ke mosebetsi wa pele baemedi ba rona go ya nageng eo first and foremost and understandably tshwanetse le gono ba tseba bophelo ba Lesotho gona Lesotho re morago ga kae ba tseba boikemisetso ba Lesotho na re batla go ya kae jale ba yemo lu ka mande yo hlakile ngona ba lo etsa mbono ba lo re hlokela eng so kula na so po na re mora wa ka me tlhoko tsa gona difeng le mo re batla go ya teng go ka e ya nda ke sa tsela go ke se ba ntseng ka ga batho ba go mela ni ba se ba tso go na e fela anything ka ga le tsa sa hantle go bua se re sheba gona bo pele mba le tsatsi ba na haena le dinga he tso ntse re phela le tswana ba hlabane ba ba ntse thomo yeo nna go kwisa go tsantsa go be jwalo
1: mme ntate mona ntaba ena e ntlisa mona jalo ka ga ke jetse Mohammed gore o titšhere gantle o titšhere jale re atla le gona mono jale ke batla gore re bue ka ntla ena o e thitsitseng botsetedi le seo re dumelang gore ke boikarabelelo ba bona go netefatsa gore bo a gogelwa botle ka rona e ne a Lesotho go tla tlhagisa mosebetsi mme gobane le bona ba lefelelwa gore be ba ile mone re ketse motlhala jalo ka go le titšhere go thwe ga e tlo kena ka re o setlhopha e lokela go etsa lesson plan e le go tla ke gore na ha e kena ka sehlopheng e tlo etsa eng ha e se e ntse mosebetsi ono e tswile ha be ke e fela e etse tlaleo ya gore na e ntse mosebetsi ofe beke eno ke batla re nne re gokele mona gore na mo teng a the o sebetswa jang tate ha e ba re sitwa go fumana botsetedi motho wa ya di-embassing a ba gutle re se o kutlwe botsetedi ke bona ge se o kutwe bana ba basotho ba ke batle nageng e itseng ba tlo ithutela bongaka ba ke ba ye kwana e tlo ba di-engineer ge jalo-jalo re thuise ntate monageng
0: ntate sone go tloa mane mone re criteria e sebetsewang ke yona e tla etsa determine our ultimate goal gore na re tla re fumane eng gobane jalo ka go bontshitse taba ya gore ditšhere e etsa lesson plan e tla etsa lesson plan gobane ile ya kwetlisa boditšhere jale ke itse mona ga o isa batho di-embassing ba nkua gore na ba amana le mang gore na motho eno o tsebang ga tseleng ga se ona o ela botlhoko mme o tlakile go thomo ya gone e re e batlang go ke kwa babobebe re fitlhelelege gobane a re a kgetha batho ba magabane ya gore ba utlwisisa thomo ya gone o tlo gopole the most embarrassing thing e tsa e sala mona ka moga 3 years ba lato gotho batho fiwa thomo which was never explained to us gona ke thoma mofuta ofeng mme potso ya ko gona bakgathe ba ne ba tsamaile ba reng ka lemo tse thago tseno ile ho hang ha ho ka tlo ya rona ho tletsa le transient e tla tswa ho tloa kgethong ya batho based on merit ile taba meritocracy e seng affiliation to the political parties the government ya ba le bona le bona bo ile ho ka la re fosa ho tloa ka lomfela ke se ke ra lebella transient sa ho se yang ke tla lebella transient bosa me re na le bonyetsa o mongata ho ba le tlhagaletsa ho hona ba tsena re kena le tlhokalo ya mesebetsi re tshwanetse re ha re romela re na le tlhokalo ya mesebetsi re na le thuto ya rona e tsaya se ko ntho almost ntho engwe lengwe e collapse bophelong ba rona ba letsatsing letsatsi in all ministries makaleng ano a teng a mmuso kaofela a tla se a putsane kaofela e le gore re na le monyetsa ga re ya di-embassy tsa rona di-embassy tsa rona di nyalane le makalano a mmuso ga e ba go batla di-sports go di-sports e be mokgwa o iphedisa ga re shebe naga e ratang di-sports e o phelwang ka di-sports jalo re romele motho a nang le tsakeno le kutlwisa di-sports naga eno eo wa moemedi wa rona ga e ba re tlhoka go a lema jalo re tlo tlhagisa dijo tsena tsa malapeng tse jwang re shebe naga ke naga efe e iphedisang e ipabotseng kareng ya tlhagisa dijo jalo re romele batho ba nageng e jalo mme re ka tseba go etsa jalo fela ga re sheba re isa batho ba magabane a tla dumelana le seo tse re se tlhokang nageng eno e re e batlang mme unless re ne pampieno ga na mogoba ba kaga tsena kokile mokore ga re bua ka temo motlhala temo ya rona e ntseng yo tobela letsatsi le letsatsi e ntseng yo tobela fela sheba rona dinaga tsa lefatshe dikonetse phepo e ntse ga kae maso fela we are not doing anything rona re lena ga o bone dikitsa rona dikiti tsa rona di bontsha gore go utlwisisa bothata bo re leng gaga bone mme re sebetse ka tsela enono ga re etse jalo ka lesona go re na le naga ya rona e megaselo e koto ditšhago ke tsaya semona mabalane ke mesikong ya ditšhaba ke loting kore e le go re na le monyetsa wa re ba romela batho naeng tse tharo di fapaneng naga ena ke ya metsitsa fela ke yalomo jalo go ithuta go na metsitse mono le ngwajang mesikong ya ditšhaba mola go lengwajang le mmobu wa rona tlhela ka boona o ka re thusa gore bonnyane re kgethe go na le ntho tse reng itlhokela mono kele re be le batho ba sebo tse jalo ke tlhokata ba bongaka lesotho ga re nke motlhalang tate ona wa tsena tlatse wa cuwa ke engwe ya naga tse me tlhaisa dingaka ka bongata bona bo tshabeyang ebile tse tlhompegang re tlameya re ka isa batho cuwa mono kapa ra isa motho embassy a lo sebeletsa go bana ba basotho ba etsang bongaka bo amanang le kwediso ya fanang cuba a e teng india ke ena re bua ka tsekere bua ka cancer se ntse re ga sepetse sa cancer mono ke se re itukisea ka ena a re se re rometse dingaka ke re tlatsa diphekola cancer india go ditlo re thusa ga re bula sepetele seo e be bona ba basotho mo nna se re na le manese ya jone mme o ka lebelere re be le di-technician tse wa mme ntho tseno re ka di etsa ga bobebe ka neletsano le kgokagano le moemedi wa naga lesotho mo ke sa bona o rometse mang o utlwisisa kae boikarabelo boo le gore na naga eno e tumme ka eng le gore na e ka thusa lesotho aka so o bona ka nnete ba di-the missing link o bona di-embassing e le ga o romele batho ka magabane ya gore na naga eno re amana jang le yona e amana jang letlhoko tsa rona bone ke pelong ya letsatsi ntse tla o kakang tate ga o na le report tse re di fumanang e madibadi ka o futa e swantsha batho ba tswang di-embassing ba gutsa the just come and idle e ka batho ba tsamaye le bana letsebo tse kalokalo ebantse ba fitlha banye go sa fela teropommosebe ba ga dikgwebo esele ga o bone na tsebo ya neng ngata yane na ba e gotlisetsa ka ga lekala ga e monana ntle le go e ne le mosebetsi wa bona fela ga o bone go na le ntho tse ya go ikotlang setsa ka tsela tse bonagalang male gore motho ya nona e le embassy bana ke bana ba tsamaba ile sekolong kaeka ke ba mabiro ba ile ba lwa le sebetsa le mabiro nanyane e sebetsa le mabiro bana ke ba fokoti ke ba lwaleng ke ba TSL ke bana ba thotha ba isiwa kona bo japane bo china bo jeremane mo etsang dikoloi go bua ntle tseno e se le go nele kwa bana ba babedi ba ba gago ba ileng jegemang ga gona go shebana dikoloi dingata ka lesotho tsena re na ba makeniki ba boemo sheba ditsela ke tsena re etsa ditselana kona ge lela ka ditsela ga o utlwe gotlhe lekala la thuto le kopaneng la ditsela ke leng le gometse bana ba tla tla ba etsa tsela tsena tse swang ke melata mona nako ena ka ofela re dula re lela rere bana ba basotho ga ba tsebe go etsa ditsela ba tsebe go tsebetse ba seke ba fuwa dithandara tsa go etsa ditsela ea seke nnete ga ba tsebe mosebetsi fela ba o tseba gobane ba etsa mosebetsi o latelela tsebo e ba efileng empa jwa letlhoko ya naga ya ditsela ga e sa le mone e ba phagametse mme ba tla etsa mosebetsi yone go latela tsebo e ba efileng empa ga ka ra etsa gore ga ba isa matlhaena ano a etsang ditsela tse re ratang tse re gatlhang matadi anana ga re isa bana bana ba basotho mone ba ithutela ditsela tse e le go tsela tsena tsentse re dimotha tse phame di tloetsa ke bana ba basotho
1: Ga sa le gona mono ntate mona heng re bona batswa ka bongata ka o le le re ithuta ka bang fela ha ba se ba le kwana mme ka bang ena ya boemedi ba Lesotho le monsina puso ena ha se ya pele puso ena e ke ka mo fela ena re ile ra bona ha di ofisiri tsena tse ile matšhabe le tsona di ntse di kabana gona kwa medina tsena ndate mna hengwe ta elellwa go bohlo ba tsona di ntse di tlisa mangolo a boemedi go motlotleng empa bona bohlanga bo bo gutle bo phela mane Pretoria na henya Afrika borwa ba bang ha go ba tlisa fumana go antse ya le na henyeno o yemetse na ha ya habo dinahe di na hentse batlang di le mmalwa ha se Lesotho ha se South Africa fela o emetse na haeno di ne hantse mmalo empa na ha Lesotho yona e ba ntsa fela ka bongata na engwe engwe le e be le boemedi ko re na ndate mona heng jolo ka o keta o be a mabakana seo se re tswela na ha Lesotho molemo ka tsela efe aiba motho ya mane ye mong ho tloisa bana ba be di na go nya theme ya haya le mono ya di le motse thago ka ba dihlano e tla ba ngwana le mong fela ya fuang e o dungola afumana scholarship ho ya na henyeno ba bang ha hona leto le itsalala potso ya ka kina hantle se se re tswela molemo kae ntate ntle le ho kena ka go mokotlo wa mmuso wa lebe ba le jwa ditshelete tse telele kwa mo baleng ngwana teng ntate mona
0: ba dira ho ene ba lantsa di ha ba tswa ba le bang ndi le ka go le ya fana ka mosebetsi ba ka go di modimo e le go rantsa mathata na ha ba tswa ka magho wa fapaneng kwa ba tsela na ha ina tshagollo tsana empa ho le ha u lwalo ke mo re bongata ba bona bo ketela mo go sitela mo go tsena ya le yena ha u ntwa ko bana ona ntwa ba ile tsa mo ba ga ke mo tsala ke mme ding a tsaba tsaba go a go ga ya tsaba ntate ha u tsaipane ya bonga o ho ya ntse ba yetsa ba ke ba tlompana ba ile ba fetsa na go na go fela bana ditaba ntse bona ga o fara ke ba tsala ke ntsela ba ke tle mantse ba khona tshe ding a tsaba fela e ke tla nga le yetsa ba futhumala ne ba le balwane ke ne ra phoso e go ntse tloa ka ntse tloa mane go selection criteria go go na go metse ba tswa mo tsa ofu ke ba khetile ya ya ha ha ke tlo bona ke tlo lo re re re se le ta performance appraisal ya bo o bana ha ona tsatswe re ba tsitseng yona ha ona standard re ba se di tsana o ba o se le taka tsoa jwale ke tsa ba tsola di matso ha o re motho mona re nga ise embassy go bana ana ha ya ya ha wa se sa motho o tsang o tsang bona ke tlo mona se sa tsimo ai ha re jere tsoa go na ha ke ke motho ha ya ba tsoa motho ai tsamo tsini so ke ne ke ba ke la botsa ba hore no up a free performance ya bona tsela go go ishebe na e ha ka e ba se tsone go itse ba go thata go bana ha ona motho o di o go di sa o motho ba mo tsini o ha ke ke ntse mo le ka thuko la le se nga go ya mo tsebetsi ba ha nne ke ne ke ba ke la botsa ba bo ha ke na problem go jwa thaba nga ba te bonga ta bona ho botsa ke se tsire bona ke pe ke a pila empa ke le bona go di ha bo etse go botsa bo lwana nne ke a go di tsawa la u bana go bona tsana ke ba yetsa mmane a ke go ntse bo go go sa se betse nne go ke ke ha la e mo e ya nda tlhalo nne wa bona ga bona ntse nne ba ba ga ke go ntse ba bo bishop bo ba ke tsala la how on earth go isa mo pemba tsa ba tsela la khoe ke ke education na wa tona bana mo tsela ba just I believe ba ba se go tsela go ba kwa ba ba di tsana le mo kwa tsela kana ba phila ya le go le ga itsho tsa tsa di tsa ni di di di go tlhoka go ba tsanje ina tsanje a di ya di mba tsela lo manya me ke lo manya me lo ba ke mo nya tsa go ke kopa me le fatse ka mathata go na ka kulu ani ga di talent tsa bana ba sotho le tlhoko tsana ke fapane ke le go ne di ya tsamela a bona ke bona ba tsena boya bona ba boya na ga tlo bo Australia le na se mo boya le ntse ya se tsang le boya a tlo se tlo le tsa family le mo ya boya mo ba go bona lo a rena batho mo ba re le batho bo Australia.

0: tshetsa re sa ba le re sa ba le taba ena ya temo hore re bue ka yona temo jwalo ka ha go na le dinaga tse itlhommeng pele go latela tlhaloso ya gago ka temo botlhanka ba rona bo tlholwa ke eng go nka malebela ao ge tloa kenya tshebetsong gae mo molemong wa go fetola temo kgwebo ge tloe mane mo o thweng ke subsistence farming mane mo o jale ge lemelang go ja jale e fetoe temo kgwebo commercial farming mme o etitse taba eno ko gona nna batho bana do they strategize ha ba tsamaya ba ya dinaeng tse dingwe gore kokowe ba dula le boetapele gore kapa ba fua thomo e seng jalo ka ntho ane o ile a bua ka yona bao re boneng ba latwa ngwagola ke ngwagola kapa ke le monsi go thwe ba tle jale e le gona ba tlo fua thomo ba ena le ntho na do they strategize ba dula fatshe ba bue le batho ba ofe wena o ya Cuba Cuba e tume ka tlhagiso ya dingaka tsa boemo jale ga o ya mo bo phameng le gona jale ga o ya mo o yo gogela naga e ore ge boneng ka bana ba rona ka bongata kapa e tlo tsetela ka mokgwa ore e tlo etsa sekolo mona ntate monae
1: mme re ka tseba go fitlhela ntsheno ya orele re romeme tucuba e le go bane a na letseo ya bongata e seng o tlo go romelwa motho fela wa diphota jolo ka nna go romelwe motho ya santse a letsebong eno yao ke mokgona ke tla nna re bue ka meritocracy batho ba nkuya go latela tsebo ya bona boinegelo ba le kutlwisiso ya bona and the profession that particular field go batho go santse re ise batho ba mo go tlhokang dingaka go santse re ise motho anga a o bua puo e tshwanang le bona fela a tsebe le go a tsebo etsa upgrade level ya gona gona o ba tlhoka boemong bofeng re go kae a ba fe tshobotsi ya gona go kae bongakeng fela ba tsebena ba re ba tloga di ya go kae fela bothata ntse kala mane go selection policy criteria go fela e nngwe bobedi e tsang go tema gona e be e pitsenang thata kuwa na rena national policy mohlala yo no ka lebella go party ka ofela di tshete kere national policy ya rona lo se tlo mona ga batla nna batla ke na pusho ga batla di be number 1 jale le di party ka o fapana di tshete ka ona temo di tlo ya temela wa jale ga tlo national policy jale ga ke tla ba ka go ya party policy jale le policy ya le kala jale temo ya rona e se tlo tswela pele go bane policy ka bo yona ke hanana le yona all together policy ya rona ke a dijothollo ga e re letlho ka ditlhagiswa tsena le tsila le iphoofolo fela so there is no way re ka fitlhelang boemo ba commercial farming ge ntse re tlholwa ke subsistence farming ke re dijo ntse di sagalekane ge shabane le tsona fela tsena dijothollo di ntse di sagalekane gobane policy ya rona ke ena e ke e lwantshago ke tla e lwantsha go fitlhela ena ya gore ebe o bolauwe mmuso o latlhile boikarabelo ba gore o ntse temo e le boikarabelo ya priority number 1 go bona go tšhaba se aja mme ba ka ikgodise ka go bona ba ikatlhele ka setlo tswana fela o bona mmuso wa rona o latlhile boikarabelo ba go tlhaisetsa setšhaba dijo jale wa privatize go thome ikutlwa pele wa e monono le nke ena moikutlwa wa pele ke ena ge bolai bona go ka yona batho ga re na dijo fela re na le bobokelegelenne batho bana ba itimetse ka bongwa ke disuma ga bona ga se tsa mmuso go bona ga re sebetsa tlasa leano lena la mogena la bua la mantlhatsala go lengwa tshimo ya motho e molemo ke mmuso o kenang se ya solong le batho ka bongwe jale be mmuso o nka meko tsena 80% o siela monga tshimo 20% 80% ena meko tsena 80 le tlhomeng mmuso wa ebe ya ditlogong tsa mmuso tsa setšhaba mme e tlare ka nako ya dikodua ya ditlala e be mmuso wa re phalela ka tsona mmuso wa re isa difatofatong ka yona mmuso wa re isa makoroteng ka tsona o re isa digaleleng ka dijo tseng e le go ne o sena mophalapa empa boemong bona bo teng mo mmuso o latlhileng boikarabelo go dima teng o itse gao monna fela a nang le matlhaka ka diphaka tsa gae moikutlo wa pele a itemela moikutlo wa pele a keta go sa mekotlhe e sekete mono o nka mekotlhe e 800 o e beya gagae beng ba masimo ba fa mekotlhe e 200 800 ena ke gagae ke gagae ka diswae mmuso o nna tematekano o imelwang ebile wa le bathata a mangata a batho ba seka mosele ke one wa lapua go lapua bone policy ya temo fela ke yone e ba kang tsala so batlhanka ba sita gore ka nako ngwe ba kgina go etsa mosebetsi ke tsone di-policy tse lopside di jalo ka yone e sekametseng ka tlhakogon le dileng e se ile ka go lengata setšhaba mme potso go na le batlhanka ba mono e ntse se bo mona ba ne ba gaila ba rokela baetapele ba ka pusong nna ke batho ba nang le ditsebo ke batho ba nang le lerato.

0: Aha,
1: tsaga ba lo fela he. Dinginat.
2: Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
3: PCFM, your pulse, our beat.
1: Khenze ratela pele mo medi e re ke itse tsena ke bale molaetsa mona ke utlwa go na bona o reng ke tla gotela go wena ka moka mo hale mo medi bale molaetsa ona fela molaetsa ke qale ka ona ya e witse jang gale ke batla go qala ka ona mongaona mo ya 62 e ke tlanga 31 a go pita molaetsa o wa ha mongaka ke bona ona o sa bulehe re tla tsebo ba pala empa o mongwe ba le yang kuna gore nna de sotho ke ya o dumedisa le ntate mona heng ho ya batho ba RFP ba hlakile jwa loka wena jena ka hara mmuso nna ke bona batho ba itshebile bona botso ya ka ke ena ntate go ntse hlokahala gore Lesotho le be le baemedi ba sa tswele naga molemo ore ke ya o sima sentle bjale o mongwe ore ke letshwara ka qwading ke bametse metsi wa rona ntate thuteng monageng e be ntate monageng a ka reng ka monagano o reng ka lebaka la nnete e reng ga se basotho botlhe ba dilemong tsa kgiro ba ka fumantshwa mesebetsi go ka ba bohlokwa gore mmuso o tsosolose le go tshetsa mekgwa ya tlwaelo ya boiphediso ba basotho go e na le ntshetsopele ena ya matsholo a theko e boima a mesebetsi ya nakwana e fanwang sepolotiki le go sebediswa e le mokgwa wa boiketo ba mekga e puso to boithuto bo ya paka gore phetlho ya motlakase ka metsi ke mokgwa o tshepagalang le go tshwarelela e be ke gobaneng a Lesotho le kengwa qhoqha ke bohlanka le bapolotiki go kgetha mekgwa e e sa etsetswang boithuto bo lekaneng ebile le theko e boima ya phetlho ya motlakase ka letsatsi kapa moya tseo ka lebaka la phetogo ya legodimo di leng tlokotsing ya go sengwa ke maoduotswana le difefo dithonatho mme tukiso ya tsona e kekeng ya e ba hanghang ntate monaeng wa ko kene go yona ke tsebe go ya go emeng
4: Ao di masentle ha o hloka le go ba huisa batho ba se nang ditsebo di embassy. O bana ba qetella ba bakelana ha. Di sinyelo tse ngata tse sa hloka hale. O mo go shebile na le batho di embassy. Fela o tla bona ho tloa batho ba fetang bo 80 ya bo 10. Ke ka tsana ba le bana. Ho tlo ba tsa maloko pa le na ha ye mo. Fela embassy di ke mono. Mme ndi yone ke le tsa ho le hlakile ho batho ba embassy eo. Tsara tse di ba phamedi ka ba bana bo khondwa ba ka di sebetsa. Ke nnete exceptional bo ka nna ba le moo go tlhokalang batho ba godimo fela le teng ka moga nako e telele empa o bona ntho e ngwe le ngwe e sa le ba buelela fela go a kua e teng mona go tlhoa batho mona Lesotho mona go tlhoa matona le di-ps batho ba bangata go tlhoa bo e buelela fela sentse re na le batho bono e le ga ba tlhokale ka bokhutshwane le masentle go yotlha mofuta wa ntate e tshwara Lesotho jolo kana e mogaogao e ntseng e thuthua ke naga e tshwanetse e na le mosebetsi o mongata go fetana tsotlhe gobane mogaogao mme e tshwanetse e kwale segeo ha go yetse mosebetsi o mongata ke ntse ntse makatsa go ebe naga e golang ga ena mosebetsi a ke re tla godiswa kore go yetse dintlafatso mme ditlafatso di tlaetswa ke batho gampe naga ya kang ena gona ga re a lebelela gore re hiwa golo re lebeletse gore dintlafatse re le naga go feta go tseka mesebetsi e nngwe mono go fuwa batho mokgwa wa o kenya letsogo ntlafatsong ya naga ena ka tsela tse ngata tse fapaneng mme o buleile agolo ntate gore ka sebetsa ke sa tse ke mosebetsi ena mmusena ha fela ke ga itsetsa gore ga amoela gore naga gona e morago mme re batla go e ntlafatsa jalo ka ke tshokere Lesotho ke naga e tshwanetse bena mesebetsi e mengata go feta naga tsena tse ding kao fela gobane e na le segeo se se se tlameng se kwale ga o reetse mesebetsi e mengata e yang date
1: Mabito Peace FM re gatela pele ka nnalo la hao kla ke ya fatisisa jwale he ke bele ke bale hape e meng ya melaetsa ore ke mampho ne ntse ke bua le mohlanga e mong wa timong a re he ibe re tshepile ndare mo tshobogwane a re ba tshwana a re ha ile PS wa Agric win ka hore buisa jalo ka bana ba hai kapa o etswa ke bophelo ha happy kapa o etswa ke bophelo e mongaka o itse bo etsa ka bophelo mo e tsa go bua le hai ka ntwana la mahlotsi a jema ke tla me ho bala melaetsa e meng o mongwe oe haile timomba kopiditse mano adina hatseding nentse ke kenella metseng ka bo 90s leano la fetuha ka bo 2000 ho sotwe se wai se wa isibe mo mosupisi a le nteng hona teng ha o tla thewa di resource centers ba supisi ya ba mamene mene ba se ba dula ditoropong ba ya resource center ho seng na hana fela bjale umongore ntate mona engwena le mokgethwaneng ha le bua ditaba tsanaha ha le shebe mebala le di bua di le jwalo oko me o mongwe re kopa ke a leboa mongaka nna mna nga go kene go tsona mongaka
4: e ra ya hore ba supisi ha ba dule di centereng mo motho neng le neng a tla mo fumana ha bona lo mo kopa tsi ko go ntse rona temo re di metlo mo ba kae e go ringile le yo mo mo se di la office ho so mo nwa ntse reng ya ka di tembe re di ya di madu wa mfloko ke tsa ha re fi ko ya bontsa rona re halala ha kae me ha re kutlisa go e re tsaletse bo pelo ha kae ke ile ka maleme re ya ibuya ka ditshwa ha re e ma tloa tena la supisi ntse la bidang tsa fetwa re ntse fela a tswa ntse la lutsi ba supisi ba ntse mo ba fumana ya dina go tsotsa a ke masole a ntse a me di ngwa ntate ba tla mo mikota go di ba sala bo gatsa kwa ba ile mo sebe di ba tla tla ha bona kana go hlokala fela ba ntse ba le mo sebe di mo go tsona ntse go be ba ba ha ke go bona ke manga itseng ha re shele me bala ha ona tana ri ya ga re ngwana e so nna ke le mona he nga busa ke manga ba mang le so tlhomo ha tla go kwana ha ke buse ke mmala go anybody mo politics go fika pa ofe ha tla go kwana go na ke ba ka witsana ena lo sutu ka ile go na ba sutu ba re hloka ha ba re sepila ka nga tsa mali e go tsika mo tla tla ithorisa ka nna re a ga e ga ntwe mo le mo e ga tang ditlaema ka maga ya a ke lwalo ha tla go kwana re so e hlompa ba sutu ke ba ulela lo sutu ke mo ulela maphelo a go nga tsa mali manga go o fika ba ba di tsena tsa tle ke go mo sane nga tsa mali ra fela go kwana ke a le boya ba go mo tsetsa reno che ke le boya le mo khetsane ha o mona le ba e ya ntate
1: ke etse tshena ndate mo naheng o ntse tshwere jwa lofela re tsebo tata ke na ho ye nngwe o etse jwa lofela o tshwere jwa lofela mabedi e re ke tshena

0: re sotho ke tsama go na ntwe le ntwe e kgolo e tsa kwa le sotho
1: ke ne ke bat ndare mo naeng
2: ndare
1: ne ke batla go ke mamele clip ene a le besepele o ba gwele jwale ke bona e hana go bapala entse tsanye gaoa jwale ne ke batla go bana jwale ne ke bona e hana go bapala empa e ge ke bona kae ka ge e tla loka
2: e
1: ya ndare ba ne ke ke bapala ntse tshege jwale ke ya bona ga e khona e tsamaye ka ya tshwara empa e re retse tsena fela mabira PFM re ntse ga tola pele ga nna nna ha le naneo ke la re ya fatisisa jwale e re nke ke leke ke bone clipi mona se di ntse di clipi ndane mona eng ha re mamele mo
3: ke ne ke re la re sotho ke le bisi ntate mona he ta ye nyena di empass tse sa re tswele molemo ke ditlamorao tsa hore go tloa ka motho re boetsang tonagolo ge le basotho ga re na sekolo se tirinyang ditonagolo ga gona sekolo se tirinyang maparamente ga re na sekolo se tirinyang matona so ga gona mokgwa o re tla isa batho ba nepaetse diempaseng ge fosa go tloa mane mo ntate matekana ana go a ikgethela ka ba otho demokrasi ga e mo dumelele
1: ko o keteletse o dumetse ntate mo nagae ne ke bona ga ke re ke a oapala o ema empa he ga kupena o kareng ntate
2: ntate lese o buanete ga re na dikwetliso e jalo ke mogona ne ke swa ke rena gobaneng batho ba tswang di-embasing be ke reng ba se ba bone batsi bana go feletse wang ba sabe teng ga ba le sebaka seo ba fanang ka tsebo e e le go batho ba yang di-embasing ba be ba le seding ya bobedi ntate lebese seporo sa gore matona a nepe tsenakgolo a nepe le mang a nepe ke nna le wena ga re bula ditaba ka yona tsela ena yeo re tlhatlhelelang re tle mona mo o nna ke dijang e leng gotla mo go tlo koka gona re agana jang re aga babusi ba gona jang molemong wa retse re phele ga monate re iketlhile ge babaletseng ga gona e babaledi gona le wena tlhego ye seporo sa go gaga baetapele bese re babedi mme le bona re ba gapelele re ba gapeditsa ba be le tsere ya utlwa ba seke ba sheba go ke molaeng kapa ke lebese ba mamele taba ke a leboa ke gole ke agabetse ntate lebese
1: molaetsa o monke o na gore ntate dumela o ntse o bua gantle ntate ke o mametse ke le thabatse ka mona o mongwe wa kena wa nyameletsa wane ke ntate mogajane ya tsebalang ka lebitso la kakapa ge mametse o ke batho ba modimo ga leboa le mogana motoko ka moo ka mantshwenyane ga leboa ga le natefetswe ke lenaneo ditaba tse buang kwano mme he ge ntse ga atela pele wena bomedi motle wa PCFM ga o shebana ko metsotso e se le jwale lesome le motsobolomong pele o gora yane ya botshelela moro ya rona nteng dumela mamedi
0: ntate ke tshoga
1: eya ntate
0: eya ntate ke batla o itumela ka temong kama batho ba ntate sotho o ka ba le nthela ya lesedi o thenkela tlhako le molomo wa e gopola kere
1: ke mametse ntate
0: ga ke se o bone ntho e bualo ntate ke batla gore ga o bua ka basupisi ba dulang ditoropong nna e se ke mpatalamang ba bonyeno ya ntho ena a tlhako le molomo ne go oka dikgomo jalaka kgomo di due ke manong mono ntate re dishebile re dioka jalo ka batho ke re lekala la temo ntate o ne o nagana gore ga o thile mosupisi o teng centereng eno o tla ka a tsamaye le metse ene a bona gona pheko e ka bang ga ofinyane ke efeng kapa na ke metse ene kae mo lefukeng a bolalang ke le sitse gagolo jale le o tla lekaleng a tseba gore bonyana re a tlo fala ka dipheko gona a leka nthong metseng mona mo re phelang teng re ka etsa batho bana ba entsang kgomo ka dithutogole mo ntate ore hi e tlile ntate basupisi ntate ba supisa ka mona ka diofising ditoropong mona ile mono ofising eno a lekala la temo mono eba motho eno mpotsa gona ke tswao kae ke a moetsa gare go gole mo rona ke tla mofa bokae fela ga ke aela nna go bua ka ntho o thweng ke sewa ga ke aela nna ke nna a tsedikeng go ke be gaufinyane le ke fitlha moo tere ke falo sa ditaba e nda den den ai nyina e tata bo go bolela tata bona bona bona bona baitsa
1: e dad kile bile monga ka mabula PC FM re ntse gatela pele mme o sheba metsotso se le robeng robong jwa le pele o hora yeo ya bo selela mo nna le wena re tlang o arohana hona teng wa u ka botata ke mona re itsena batho bana ba ka ntle empa he re nke mo medi e mong dumela mo medi
4: ja joaga
1: nda le masiri
4: ke ne ke re honta te ke a ketela ke setela ka mo botsa po go le mmwe
1: ke yana
4: ne ke nana ntse ke na di sa tsena go nyana o nda tele a bua ane ga tsaola ga le go batla ke ke go le nna ga tsaola ga tsona na o bona ga ga tsa ka le tsona go na bane ke na ha se se di tsale se di tsaola ga di go batla
1: ke mametse ka
4: ke ha ka lo fela tatwa
1: ke a le bona
5: okay
1: thank you dan mona nkie onda ma silo re mora o tsena dina tsetso tsempele ha di sa isa di sedi sebisa di fofane bile gona ndze re ya mana onkile mo homa
5: ah da de ma silo di de tsengi di tsone tse ba mphinyana ba bolana ka tsona mogena la bua na di sebedi tsa o tsela chefu ma simo mo ile wa di di tsin tsotse ene tsona mo bana tse ne ntse di tsena o tshelwa le gola o tshelwa siboko ke a go ba botlhoko go fela da de so ne da de ma silo bona le model wa agriculture ho ke camp comprehensive agricultural master plan mola mo e bontsha ngwana timo ka ka kgetse tshwedi tshwaolwa ke ja gona re ntse re ikhutlela go bana ha bua ka tema e feletse ke tsantsa re bua ka di lotollo ke bua ka megogo ke bua ka ditlhapi ke bua ka di ka di portfolio ke bua ka metsi ke bua ka ditsela ke bua ka ditlo ke bua ka metlaka ke mo tlhagatsa le ne di tema ya rona ke nna ho re ntse re go kula ka bodimo ke ntse re ba khailwe tshusang bona ona ba dira o ya le ma ke mono ke le ya re sa le ma o fella ka go la rena di jelo lwa ya di lema go ba ne ba ile mo ka ba le mo khaolo o a ka ritsa le ano le le di tswa ga ke tsena ka sutunga le sutuma ga ke reng
1: yena
5: fela ke le ke le ano le a ka ritsa mo khaolo ti mo tshwanetse ke tshwa go ka lona o a kha le bo matamo le tlo tsena go fela ke ha tsela ga sa tshwa ke timo jwa lo ke tsira fikela mo re batlang go bana e re ntlengwe lengwe di fate di betsa pasi di fate di betsa di tsholwa o sokana na ba tlhabatsela tsa lesotho di ka tsela 10 million na di fate tsa di tsholwa go bana mo kaga ga sa sebetse lesotho mo go ba jang tsala ga tsika me koti eno ya re pu ma fate tsela ya re ne tsela ya re kotula mme le go tloetsa di fate tsa tsoma ba di tsholwa tsa eno ke se nna ga di tsisa mo ka e o tla ba di tsela ga e mo tsala go le ge tsene ri yana ge tse di nwa ma poli ge tse di tlo mme o lengwe le ntlo tse ba ga di tsa di bolela ga tsa re na di tsheme go se na motho o tsimpela sa sebetse e tsene ha go di direla ka matshae ke tla laga ha ke a tswela ke matshae mo sha tshene se le tsaina ha go se ya le matshae no go se ntse re tshe ne ba ntse re ma re ba shefe ke tshwane tse ke phile yona tsho botsinyo yona ma e mongana bo inyalo e lo tema ya rona fa lentse ba tlhoko a tsamela mo modulu o re mo ho ma o le ima mo ne wa ntse ngwe ngwe ya go le ka mafopa nne ntse ngwe ngwe fiwe Jesu se ke go bona lo fela ke go bana le tsatsi le re sika gore e be re na le feme ya boya ka mo go ba batso wa teng ga tswa mangata feme di go tsa di phatlo ka mo se fitisa ke mo ke tseng tlo ka ni e be o tswana le mo se ka mo fela mmuso o ntse tshelete ma wa mo lo tswa 20 million go no tsiya tswa di wa isa ka sa ofuka mo ka di pop which was a good thing ka re 20 million no ha itswe le bana ba boga mehlatsi ba re mo limo go bana le boya bona ba se ba buye ntse ba mo tsimane ba dikudi ba dikudi ha bo ha bo tshele bana ba bona mosereng o lo tsiya South Africa ile go tsetelong ke fumana re lwa tsuo ke ga hlanyetse la tsang diwa ke bo ya bona o tswela nga ntse bona tse di bo tsheletsa teng ha ke na khanga la ya ba tsietse ya bo ya bo sa bo le bangwa tsana bo tsheletse ka gara bo ka go ba fuya tshele ya bo bo tsheletse ka gara nna bo sa itse mosebeng nda tsa so le mo mameng mbo e mo mbo go le ngwa bona ona e tshwanetse mo hato mo lo mo go nka ke re na re tla thela ngwana mo sotho mosebeng nna ke tla tlhela ngwana mo sotho ya go raka ata fela tawa tsa rona ka tsela e yolo ke tla tlhola ntse tsenga ntwe mo lengwe re etsang ke bona re tlisa pheko e bola a tlala e tlhela ngwana mo sotho mo sebe e ya ntate
1: mabri e re ke tsi tsina fela ke shebe e menya mela e tsa mona ba supisi ba se ba kenya manala ba pele ma mo ma medieno a ye mongwe nda de so di dumela le nda de monahe ke hlollwa ka metla ha ke mametse ntate monaheng o nkhopotsa ntate monyalotsa ha le sheba ditaba tsena tsa ka ntle tsaga jalo ntate monaheng e ka ga ba buisi ba ka le mamela o re ke thabiso le bitso la ha ntate monaheng
5: ke a le bona le thabiso ka le tlhomolo le thabiso ba buisi ba ka mamela nga o fa le toto la ntho tse ba di entseng ba ntse ba di nka ntse re bua seare moyeng di a taolo ba ga mamela ntate ha ko fe motlhala fela maoba mona go tswalela ka gore mmuso o ko tlwele go rekisa dipeo di fue bagodi a ikemetseng ntate motho bano sa ya boeleditse ntweng se ke buile ka ena metsi ra tshepa re ntse re bua ka ena go ko tlwele difeme tseno tsa diphatlho di re sotse ntate matelebo sietis a buaka ana e bitsang ntho e bitsang diversification e le gore ke re le ke ya go tlhagisa ntho dintse ka thoko diatla ba ga mamela ntate omba fela kobane ba kese ba tla mola ba tlase ka ba tla ke ba leboe sealemoyasela le ka re bitsetsa motho wa ona mafeteng a tlabuang kapa motho wa mafeteng o buile o kotse re tlo ukana monna go ntho na re epote kae jale gomadina ya ba teng ga o nana ka tsona kana tsa go kgwesa ditie fela go mamela teng ntate rest assured ba re mamela ka nnete mme ke leboa ba le jalo gapa re mamelela botleng eya ntate sotse
1: ga re se re phethag taba tsa rona ga kesalekae kapakae o ka re ntate
5: monae
1: ga re se re phethela ditaba tsa rona o ka re ntate se re itswela ka moe
5: a jentse ke kanete ke leboa monyetse re omphileng ona fela ke ntse ke kopa letona le nna le teng ntatetaba embassy ke shwele ka tsela eng embassy e tshwanetse e shejwe e le batlhabane ba naga e seng balebohua ba di-party gobane ketelong ya letsatsi motho yo o naileng embassy o tla gutla mme a go sena le tlhola a letletse naga re tlatle go o sokola ditlhaga re fitlha ka fole yena mono dipetlele mono jale re gutla go sena meriana ko e molemo o tshwanetse a tsebe go sa ntse a selema o tla tla sejaa mme o ka nepale ge ore ba tleke ba tlhokomedise taba eno mme ba tshietse go ba etsebaga ka mo go o tshwanang le ba supise ga ba tshwanela go shwe phoforo tsa batho tšhaia batho e seng ya masimo mono fela lekala le lona late mothobogane ba lokisetse go mokgwa wa bona o dule o e motle mokgwa wa bona go tsamaya le pabalo ya bona ebete ba tsela go dula mo eya ntate go feta mono ka nete ke lebile go menagane ke lebole bamamedi ka go fetisa ntate le wena tlhemongaka jolo ka metlha
1: ke lebile a golo ntate nae
5: ke a lebo ntate
1: tanki ntate mabelo a Peace FM yo ke ntate ithute monaheng jale utlwile ona re ne re shebile ditaba tsa rona jwang ka jeno le ena mme re kopana le wena lenaneong la setlotlolong hosane ka hora ya bo supa thapama jale ke se ke tsamaya le motho ya ne a bitswang Thapelo Lekanyane se re tsamaya le ena mono wena moamedi motle wa Peace FM mme a ke kutsa mona ke o sia le Bishop Stephen Matshatsi te mmitsa ka leno ka jeno ke sontaga wena mamedi e motle so ga e le sontaga tsena re lokela re bitse mabitso ano o tseba go Bishop mona ke mo o tlo o fumana tlhonolofatso nna ke sireletseile ka metlha mme ke sireleditswe fela ke baruti ba ka Bishop Matshatsi ke e mongwe wa bona ya dulang a ntse a mphepa ka moya o halalelang e seng moya fela wa ntho e seng moya fela ona wa nthona o halalelang yes jale ga ke ile ka fetswa jalo he ele pelo ya ka e ba tshweu ere twa mabelo Peace FM ke ntse ke batla go sheba mona ko sia le Bishop Matshatsi mona nna ke tswa le moo ke ileng ka kena le gona teng jale ebe o tlo kopana le ena o nke a ise gorenyane ya borobong lenaneng le nala leeto la sefapano jale mono ka nete o tla tla o sedile a o etse dintho di kore a etse gore o ikutlwe le wena gore ae sefapano jale ke motho le nna ja gona ge tswile bašana re be re ile ra ukwisa batho ba bang botlhoko gona Bishop Matshatsi ga kala re ke ena mona fela hey ona le ba u ka mbohloko hona hona hona hona ne ke re ke be mo na biso machatse o tlo skwa sokola
6: amen
1: tsena le ke be mo na o tlo skwa sokola ke yona ke yona yes le di tla loka he one jala ke go bona na di ntodi service tsa itse jwang ka jeno
6: amen
1: jala ha di kala di le jwalo he hey o tla u kwa ntate empa ire ke re fetle mperetswe ka ka tsela ena ntate o ya mamela le bitsola ka ke tibo soto ke suru mapeli ha re kopanelo ena o sane nna nna se hlongwe ringa mo super thapama ba le mamedi bo monate ba manene o hle a tlatela a se a le maisena sa PCFM.

bitsa ba kgathetseng. Ngwaneso ya ratehang, dingata dintho tse fetwa mokgathala leetong la bophelo. Tse ding o la ipona o le bohlale ha o ntso di etsa, o sa tsebe hore mokgathala o tla ba teng. Tse ding tsa tsona o no ipona matla, empa kajeno ha o sana matla. Ngwaneso ya ratehang, ha o sana matla, ha o sana matla.

0: matla swana ke bophelo mo mametse a ratehang charola dintho tsono DJ se fetuile mo khatala ka jeng khotso ebeteng
1: ga ma tsati
0: khotso mme
1: ao matla swana ke bophelo
0: matla swana ke bophelo yes ke le ba mme
1: ke tsama tsati kana modimo kana go ya e tsihile ya hotla ho wena
0: yes
1: e tsihile
0: yeah
1: how ke ke wa tshepela mogao ke tsama tsati
0: yeah
1: ke le motadi a matla
0: ke
1: ke se ke mo le ka ne a matla ke thusa bana ba go rona ke thusa le lokolo a go rona
0: yes
1: ke ka e tsaka dintho tsohle
0: yeah
1: ke tla rela ga e tsela
0: Ha!
1: Ke ne re songa. Ke la go dira ha bo foko ntate.
0: Jisa.
1: Ke se ka tsantsa le go khula bo foko bo mo nne. Ke bo tlisa ke bana ba go ntate ba ratang. Ke malo kwa go nae ga ratang.
0: Eh.
1: E ba go itlotsa diphofolo tsa lona.
0: Hai bo. Hai bo.
1: E ba tsa utlwa ke re. Ke re jo bo. Ke na utlwa ntse tsana nne. Ke re kwa ga ga le la pala gona mo le kanwa.
0: Tlongona la bo.
1: Ke ne go kwa ka ka re. Le fa tsene na le ka taboa ga tsena dipelo tsa rona di le bofuku ke le ba setsanyane ke di ba go ipoeletse ka tsinda ke machatsi ga go tsola ka ntle ke bona ka ka ga bona phofolo tsa rona di tsale mong ke re itseng tseng di mo tsanyaka ke mpa tsang kwa ka letsatsi le leng
0: ha o me waka
1: ba tsanda ke machatsi
0: mmm
1: e tsa tsine na kintse ke tshokeng ha o kule bofuku ke di le ka tsaba mudimo
0: ha
1: o mo tsela le ma e ntse
0: Don't know.
1: Ke ba nne ke ka re fola ga ke tsika teng.
0: Ke
1: ba go gatela le bana ba bo rona. Ke ba pholoetse. Ke di mo gore go ngona.
0: Lona bohle, lona bohle.
1: Ke le
0: wile mewa. Amen.

0: Metsotso ba shoma mararo ka mara hora ya botshelela di tabotsa phetela letsatsi PCFM di balwa ke tebello jane mo wa medi dumela. Sehlopha sa phepo ena pahetseng bere ya sebile kopanong ho hlahloba kgatelopele e fihletsweng mehatong ya ho ntlafatsa phepo ena pahetseng le kanetso ya dijo seterekeng. Maphepo wa setereke Tholwana Masopha o itse lekala la bophelo le sebedisitse beke ya lefatshe ya kanyeso ho theha dihlopha tse tshehetsang bomme ba anyesang ditsing tsa bophelo tsa Good Shepherd le St Teresa. A re dihlopha tse ding di tlilo thehwa dipetleleng tsa bere. Real Maluti Masopha o boetse a re ditho tse 90 a metsweng mmedi di kwetlisitswe e leng setho se le seng motseng o mong le o mong. La o le jalo o itse ngongoreho e ntse e le gore gara ditho tseo ga gona banna empa banna le bona ba na le karolo eo ba e bapalang kanyisong ya bana. Go feta mona lekala la bophelo le tlhatlhobile phepo e nepagetseng gara bana ba dikolo tsa dikonyana tsa Sebitia Bethany le Kolojani mo le fumaneng gore go se fitlhelege ga ditshebeletso tsa thero ya malapa go bakile go nyologa ga gelo ya phepo le gore basadi e be ba kgatshane kgafetsa ba be le bana ba sa sianeng gagolo. Go sa le jalo lekala la temo le re hara megatlo ya phepo ena pahetseng e sekete le kgolo le metso ya robedi e temberea e 80 ya metso e meraro ke yona fela e sebetsang ga jwale. Letlole la tlhokomela banana le nehelane ka dibethe, materase le dijo go sekolo sa bana ba nang le bokoa ba kutlo sa St Paul le Rebecca la bohlano go tshwaya dilemo tse 50 tsa tswalo ya motlotli Masenate Mohato Seiso. Gara dijo tse fanweng ke dinawa, mabele, setampo, mafura le raese. E ka sitana le dieta tsa sekolo, dikausi, mesangwana ya bohlweki le disebediswa tse ding tsa bohlweki. Mookamedi wa letlole Mofumadi Madibetha Mai o re dimpho tsena di reretswe go ntlafatsa boiketlo ba bana, phepo e nepagetseng le thuto ya bona. Tamai o lebohile balekane ba letlole a re le tshehetsa dikgutsana batho ba nang le bokoa le karolo ya setšhaba e tlokotsing. Go sa le jalo mookamedi wa sekolo Mofumadi Mapotla Kora Koti o lebohile letlole ka gore dithuso tseo di tlilo nolofatsa mosebetsi wa bona. A re sekolo se se se amogela bana ba nang le bokoa ba kelello go latela leano la lekala la thuto e kenyeletsang botlhe. A bua lebitsong la lefapha la thuto la setereke Mofumadi Modiei Modupi o itse dimpho tsena di tshehetsa thuto e kenyeletsang botlhe. A re di bile di tlo kgothaletsa batswadi ba patang bana ba nang le bokoa go ba dumelela go kena sekolo jalo ka ga e le tokelo ya bone ya mantlha. Go tsa matšhaba, ba boholong Democratic Republic of Congo ba butse dipatlisiso mabapi le molelo o qhomeng moketeng wa lenyalo o neng o tshwaretswe Lingwala, Kinshasa, moo go dumetseng batho ba ka bang 22. Go tlalegwa ga molelo ona o qadile labohlano go fitlhela mesong ya maobane. Tlaleo ke gore ba bang ba baeti ba tlholegile go balega ka lebaka la ditsela tse neng di sa tsamayege go tswa sebakeng seo. Go sa le jalo majoro wa Lingwala Nobert Nzindula o re mehato ya polokego e ne e sa latelwa le menyako e sebediswang go balega maemong a tshwanyetso e ne e fokola. Go feta moo Nzindula o tshepisitse gore o tlilong ka dikgato tsa molao kgatlhanong le dibaka tsotlhe tsa Kinshasa tse tshwarang mekete empa di sa ikobele melao ya polokego ka ga melelo e tlwaelegile gona Kinshasa meagong e sa ikamaganyeng le melao ya polokego. Go tseding, Amerika e re e tlilo emisa go tshehetsa mananeo a Namibia a thibelo ya HIV le AIDS ka tšhelete ka mora selemo se e tlang sa ditšhelete. Amerika e re e tlilo tshehetsa mananeo a thibelo ya HIV le AIDS a Namibia ka tšhelete e balwang go didolara tsa Amerika tse dimilione tse 45 selemong se e tlang sa ditšhelete. E be ka mora moo Namibia e itefelela ditlhare le mananeo a yona ha America yona e tla fana ka boeletsi fela go tloga ka 2003 e sale America e fana maybe ya di dollar tsa America tse di milione tse mashume a mana a metso mehlano ha jwale ka karetso ya tšhelete eo Namibia e fuweng ke di dollar tsa America tse fetang bilione e le nngwe go sale jwalo qato ena e tla ka mora gore Namibia e hane go arolelana tlhagiso leseding ya lekunutu ya lefapha la bophelo la yona go kenyeletswa diteko tsa madi le America. Namibia e itse go arolelana tlhagiso leseding ya lefapha la bophelo la America go tlela melao ya naga go bile go bega boipuso ba naga eo kotsing. Re phetela ka tsa boemo ba legodimo bo lebeletsweng gosane. Legodimo le ka lebelelwa gore le kwagele ka go kgetha dibaka go be magareng empa go phole go isa go bata dibakeng tse ding ka moloting go na le monyetla wa diperesente tsa 40 wa pula e itjadileng e ka kgamang le diaduma maya o ka lebelelwa go foka o le bobebe le magareng go tlhaga le boya momamedi ditaba tse phetelang letsatsi di felela mona mamela tse latelang tsa Sesotho o sa noseng ga gore ya botshelela e fetile ka metsotso ya 30.
1: Ya re tswela pele mo mamedie motle Jesu o bitsa ba gathetse mone so ya ratehang ha ke tsebe mo gathala wa hao o bakilwe ke eng ye mo ngare le lemelena la ka khabareng le ntliseditse mo gathala ka le bakala go bua dintho tse sa aiseng ka leleme ke kabantse ke ntse dintho tse bohloko ka lona bana ba batho ga bana kgotso ka lebaka la leleme ke mongore mokgathala wa ka ke diketseletso ke ditshebo mokgathala wa ka ke boikgomoso mokgathala wa ka ke lehloyo mokgathala wa ka mokgathala ke sebe se nkapereng seo ke se etsang la ke se ke sa rate taba yona ke mokgathala e mengata mekgathala yeo Jesu a bitsang batho ba leng ka ra yona. Jesu wa bitsa ngwaneso ya ratega ba kgathetseng

0: kgotso a bete kgotso
1: o tsere re wena ntate
0: kgotso mme
1: ke mane nya le tsatsi
0: e em
1: go kopana le mongolo le matla
0: le bitsa magatetse
1: bonna
0: yes
1: rona ba gatetse
0: ha
1: ke tla le monna
0: my ma
1: ya ke re sopo le mongolo la kuriya le tsa
0: yes
1: e tsai shi se moya wa ka ke mane nya le tsatsi
0: Oh, Jesus.
1: Ke hopola nako. Ke ho thini nyolo yile le le tshwele. Ke fumile.
0: Ha! Mai.
1: Ho tshea ga nga tsana pele. Ke hana tsho ke le fuli se ka pele. O ne a tswa fodi. Ke ho kopana le mo la pula le tsa. Ke ho kopana le lona re kutla ke ntse ke lebele se tshe ko ke lebele se u fola.
0: Ya.
1: To fala meleng ya gona le meleng ya go.
0: Jesa.
1: Ke mona le na ye ye go le la go ba khatetseng. Mora na yeso wa ba mema. Ke a ke memo.
0: Mai ti. Ke memo. Yes.
1: Go tshwa go nna.
0: Lo na bo.
1: A tla. Lo na ba khatetseng.
0: Ba khatetseng.
1: Mo tla khatetseng ya sebedise.
0: Ha.
1: Ha na o tla ka khatelang tsela.
0: Gisa
1: ke teng di ntse re di sebetsa mbifo
0: tsa re di sebetsa
1: ke di sebetsa ka matso a rona
0: yo
1: ke di matla ka matso a rona
0: eh
1: ke di sebetsa ka malimi a go o ka mo ntse mo tlo di sopo
0: eh
1: ana a khatetse ke bolong
0: Gisa
1: o ka mo ntse mo tlo di sopo
0: eh
1: ana a khatetse ke go so
0: mighty might
1: o ka mo ntse mo tlo di sopo ya nang khatheditse go
0: u. Jesa.
1: Mo sa mo ntse mo thudisa pa. Ana khatheditse go tsoka mo stress ya matso.
0: Eh.
1: Ke mpa mangana yo so. Ke re sa tshepiso. Wa re me makale ka tsitsi lena. O re tlo ho nna. Ke go bona ba ile.
0: Jesa.
1: Ke go bona ba khatheditse.
0: Eh.
1: O re yo sa ga. Ke bo ikhati.
0: Ke pa hlwa ka ena bo.
1: Ah, ke ga mana mo le tsetela ka bishopo.
0: Eh.
1: Ke ga tsela tsela fumana la me aro na populo.
0: Ya.
1: Ke se ba ba tsoga populo ya me ya gona.
0: Eh.
1: O ba ne ke ho ba hopa tsela.
0: Yes.
1: Ho mo ya wa le ya gona ka phumula ntse. Ha ona se ba ka se me ya gona ka phumula. Ke tsela ho di hopa modimo wa gona. Mo me ya gona e tla phumula.
0: Jesa.
1: Ke ne ke ga tsela ho bana ba ba tsali ba le tso. Ha ke ba jotla ho ya ntse ba utlwisise ho le phomola se ho mo di bo ha se ya re ka matlela ho Jesu ho ba ni tsia na le hang e se me nela ho re tle re tsie ho ya le ho ntatai ho ba ni tsia na bo go
0: Jesu
1: ke se ka motho o mo di bo ga se ha ke tsholo jena ke a ke ba se ka mo di mo ka ho ya di tsere tsa moya
0: ha
1: ka le tsere tsa na ma se ra ke tsetse mo kwa tsho tsa le party lena ke sa go tsene mo limo ke batla mo phelo ke batla polo le nya gona ke ne le nya gona ke tsotse gona di tsolo ka tsela ka le bakala le ngolo ya tsena ya tsa ke tsa ke ya le bo
0: ke le buile mewa
1: ke go mama wa tsa ka le di
0: ke le bang go mama ba ote amen
1: ke le bang tsa tsa bana sa no fa
0: amen amen thank you ma mwanes o tseba mo khathala wa gao wa tseba na o khathala tsuki le so baketse mo khata wa setse

0: go tswebe teng
1: tso e le lo wena ntate
0: na te
1: ye no ha khala mo no fika
0: ke
1: o tsana le mo tla mo se ana le nanga se tsaba sa tshwa ele
0: phamisane ntse ntate swa
1: o tsotsa e ga bitsa
0: eh ka tswa le ntse lo ka phama motho a force yes
1: ntate
0: o motho a force le ntse le phama ntate
1: ke bana ha go tswa le ha
0: phamisane yes
1: okay dire mo tla mo tsana ba tsotsa
0: eh
1: ga ele
0: I repeat.
1: I say Israel.
0: Jesus.
1: If I can lack a man.
0: Hey.
1: Hey, Kare, how is Sadi Matabayena? It's one of the most of the Tabangarawana. It's one of the Malabani Maluk of the Tabangarawana.
0: Jesus.
1: It's one of the ye ke le pile ba mona o ni ba ile ba go tsupa ke mo re a ka di ke ba ba tla go e ntire wena
0: ya
1: so ga tla ba fitla go le ka ga le ke khojwa ba le be se tsama ba ne ha ne ba re bo tlhogo ba ha ke bona.
0: Yes.
1: Hata.
0: Right.
1: Salamu alaykum.

Mokamedi a renang o tseba seo re se hlokang. Momamedi a rategang mefuta ya mekgathala e mengata baneng ba batho ebile ha e tshwane. O mong ke mokgathala wa motho ya lwanneng dintwa tsa bophelo ba lefatshe lena. Ya ba ntwa ya ha e fetoha mokgathala leetong, leetong la bophelo. Motho enwa ba kgathala, ha kgathala motho enwa, a batla hore a lese tsohle ka lebaka la mokgathala, e ba o tlohella tsohle, ba ne se a sa fumane molemo letsong la Modimo. Ya ba taba ena ke mokgathala o kenelang karo yena. Jesu bitsa, Jesu bitsa ba kgathetse, Jesu bitsa ba kgathetse. Ngwaneso,

Hallelujah. Ke tshwana le wena ka dintho tsohle. Ke tshwana le wena. Ke tshwana le wena ka dintho tsohle. Sebetsi ya ka e pake boteng ba hao. E pake matla. Re ka nna re tsamaisana ha mmoho fela re saletswe ke mehlano metsotso re fetela lengolo le leholo.

0: Kgotso e bete.
1: Kgotso moruti wa ka.
0: Kgotso nta.
1: Ka utlwane ntse. Ke bua le mo. Ya senang kgotso. Ke a imetseng.
0: Ha.
1: Ke dintho tsa hae. A imetse ke mokgathwa.
0: Tate moke.
1: Wa o soka kgo.
0: Ke sa.
1: A batlana le kgo.
0: A sa e fuma.
1: Ha. O bane ba tana le kgo.
0: Eh.
1: O tuba sele se ke le rato. Ba batlana le le rato. Ba gathetse.
0: Ke sa.
1: Ke mo khata. Wa o batla le rato. Le rato le tsedi. Ba tuba ku.
0: Ha.
1: Gathetse. Ke o ku. Ba mo khata leng. Jesu o re tsongwe.
0: Yes.
1: Mona bo se ba khatseng. Ke tla ni mol.
0: Ya, ya, ya.
1: Mo tu mo tu aka. O ni nan ni na so. O re nya ka ya le. Tadi.
0: Di sa.
1: Ke tle se khari. Khale ke tsenye.
0: Ya.
1: Ke pa bo ye se.
0: Eh.
1: O re le mo an se se yo.
0: Yes.
1: Le ka mo ke ni wa.
0: Ya.
1: O re le bule.
0: How bon?
1: How bon?
0: Tu t'as les choses
1: là? Tu t'as les choses?
0: Ya.
1: L'inde se trouve ici. L'inde se trouve
0: ici. Jesus.
1: Le mouan si est ici. Le mouan.
0: Eh.
1: Eh, le tamon si jouan. Tu t'as des machati.
0: Eh.
1: Ouan est au pilote qui en a fait là. Et papa tu as raci.
0: All right.
1: Ouan est bakhe le sujet qui est.
0: Yes.
1: You start it out, Mure. Mince, Liatane. La Rota, Kabore. Little Hololia.
0: My.
1: Who want to watch us with you, Mokata?
0: Eh, Anta.
1: What do I wait?
0: But to my name,
1: you Mokata.
0: Ha.
1: Kurana, you are. Let us have it cooling. Tell him about Mokata.
0: Oh, Jesus.
1: He bought that Seri melang ke khatetse o bane tsela mo di mo wa ke le gata mo di mo gata batho ba khutse.
0: Amen.
1: O bane mo di mo tsa di tsota ya khutse.
0: Amen.
1: Go ja ga khutsa ga tla ho yena ke khutse.
0: Ya.
1: Ya le tsa re lopolla.
0: Amen.
1: Ka le tsola hai le tsa re nana bela le o tsitse ngwa rona le tsa re tshwarela.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Jesus.
1: My.
0: Amen. Amen. Yeah.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Thank you, Dad. Kalaban, Dad. Yes. Refetela. Lengolo le leholo. Momameti a ratega. Testamente ke a khale. Bukenya mo profeta Isaiah. Khawlo. Yamashume amane mitsimiraro Temana ya bobedi fela momame Isaiah khawlo yamashume amane mitsimiraro Temana ya bobedi Harifu mane are bale hammo Sehlosere Jehova ke Jehova I know thi Yakalo pola Israele. Temana yabobedi. Khautsela dinoka dikeketsa onka le o feta ramollo o keke wa cha le malakabe a keke o tlabola ke peta se khosere ke jo finoti ya tlalo pula Israele te mana bobedi ha o tsela rametsi ke tla ba le wena ha o tsela dinoka di keketsa onka la o feta ramollo o keke wa cha le malakame a keke o hlabula lena ke lentswe la Modimo Then I kill him. Lamudi.

bo mamedi ya ratehang wane somoreni temane nyere badileng ere ke nkefela mo hlodi thero temane nyere badileng ebe go fetola mantsoa How tsela me ke tsaba le wena How tsela me ke tsaba le wena bona se ya rate hang di tendi ba ka tsao re hlokang botse mamudi tsao tsama ya le Leo yema le hlakore la rona. Leo sebetsa le rona. Hau fita. Haramala kame. O keke watcha. Ye kholo mamamedi. Ye o tlamengwe yetsa. Ke o fete. Maemo ngonana. Ke o fete. Kara din thotsena. Ke o fete wane suya ratehang ele o fitile o tseba o bona matla a modimo o tla bona jwang ga o sa ke wa feta ga o feta garamollo ke ke wa tsha ga o feta ga o tsela ra dinoka ke ke tsaong Na hadin cho tsabo phiro ba le fatsile na e ka ba di noka tse tsalang ba philom ba hao fela ho tsama le yena o tlo fita ka le ba ka o bani ke a fitisang ke a fitisang ba mo mamedi a ratega o se ke wa tsaba Kobane ke na le wena. O se ke wa tshoa. Bane ke modimo wa hao. Ke tla o fa matla. Ke o thuse. Ke o tiise. Ka letsola ka le ditona. Laolo ka haka. Bane se ya ratehang. Ga re tsamaye re inotsi. Maemong ana. Ao re tsamayang. Karao, kare fetege le bang, maemongana, aure fetang, karao, oteng, diana le matla, oteng, ya tsepeha, mopedi, kabina sefila, kerate timana, kemantjama khutswani, haole teng, ke tsela ke matla le mahlomola ga sababa kwane se ya ratang e ka kgona o fete kwane se ya ratang ya binang se fela o le mona ke musong wa dira magotla a ntikile a ya rora ke tsela pele ke lebile gae ke o bane mo mamedi o na tlame ao feta ke o bane mo mamedi o na tlame ao feta maemo ote mo mamedi ao sitisang gore ka ipona o fetile ka ra dintho tse o tlameyang go feta ka ra tsona kwaneso ya ratehang O lokela o feta. Tenya fetisa matla. Ke na le modimo ya matla. Ya re ntho tsena. Di etse ditsore le fete. Maemoana. Ga etse ditsore le fete. Tseo re kopana le tsona. Di etse ditsore le fete. O ka feta jwang. O soka o feta. Di noge di tletse.
kafeta jon osoka ofeta karabalakabe kafeta jon koroto ofite koro ofite malakabe malakabe aliting koroto ofite kore dibupi tebe situeng shata kaleme shake labet niho bale batseba gore ba tla feta ba ne ba tseba gore ba tla ba fete kore sebopi se beswe ba tle ba tseba go feta momamedi a rategang ngwaneso moleleng re a feta ka gara maemana re a feta ka gara dintho tsotlhe e re lokela gore re fete momamedi ke mongore ga a feta ka letsatsi le leng go ka tlala maru go a fitlha lefefo setswalle sa Jesu ga sena phetogo ke gana a feta boemo mo a tlamehang a tlamehang go feta ka garabo momamedi a rategang ke lokela go feta ka gara maemo ke lokela go feta dinthong tsotlhe ee ngwaneso ya rategang ke a tseba go feta kore o be le dinoka tse tletseng bophelong bophelong ba gago gore o fete tlhokelo be malakabe a besitsweng a tukang a shebang jalo ka kganare kganare ya lelakabe le tukang e be lentswe ke le reng tlasa boemo jalo se o tlamehang go seetsa ke gore wena o fete ka gara maemo a jalo faneso ya rategang ke tadimane le wena o feta ka gara malakabe a tlhabolang ga mollo ke tadimane le wena o feta ka gara dinoka ke tadimane le wena tswale ditletse tsa bophelo ba lefatshe lena di o tlaletse fela o tlabe o fete bone ya re tshepisitseng wa tshepega ya re tshepisitseng ke a na le maatla otlhe ke lokela gore re fete momamedi ke kene ke be re fete ka gara malakabe ke lokela ke kene ke be re fete ngwaneso ya rategang e re lokela go feta ke a tseba momamedi e ka nna ba boemong boemong bora bona boo dintho di sa o etsagaleng tsa bophelo ba lefatshe lena ntse re bishopo ke dumelana le wena ke tlameya go feta fela ke bone ke feta jwang ke kopana le maemo a nsitisang le o etsa fela ntata rona maodimong ke kopana le maemo a nsitisang faneso ya rategang maemong a tswalo ke lokela gore re fete ke fete kwaneso ya rategang fane di apere maatla tlasa le lorapoloko re apere mogau ka gauetswe ke bone letsogo la ya tshepega ke bone maatla a tswang go yena ke bone megauelo ya gae mengata godima rona faneso ya rategang e ka kgona re fete dinthong tsena kao fela se fele maatla moratiwa wa ka o tlo bona ka moo e leng modimo ka teng.

0: mamamedi ha o feta karamalakame ke ke wa tšha bone tshepiso ya rona ke reng ga nka ke ka o latlha o seke wa tshaba gobane ke na le wena bona ba tla swaba ba hlabise dihlong bao e leng dira go wena ba tla o lwantsha ba tla ba joloka ka e ka ba le seo ba fele bane seo e rategang ba tla fela pela gago wena o tlamehang o etsa ke gore o tsamaye o tumela o feta o tlamehang o etsa kore o tsamaye o tumela o feta malakabe a le teng a bophelo ba lefatshe lena kwane seo e rategang go tlamehang o etsa ke o kena ka gare ka ra malakabe o tlhobone poloko ya modimo ao yo aparela kwane seo e rategang ke teng dintho tseo re sa tlamehang go aparelwa ke tshabo ga re kena ka gare ka ra tsona di teng dintho tse re sa tlamehang ka lebaka la gobane ke latlhe joko ya o re jereng magetleng ya rona ka lebaka la gobane ka re tsamaya ka re maemo a re setisang ka re tsamaya ka ra dintho tse re imetseng ka re tsamaya ka ra maemo a thata e go jwetse one se a rategang momamedi e motlhe o tlo feta malakabe a ntse a le teng o tlo feta di tletse dinoka tlo feta ka baka gopola taba ye molemo ka baka gopola banong teng ya tsamayang ke a tsamayang le batho o teng ya fetisang ba thatafalelwang o teng ya emang ngwaneso ya rategang karekananeng ko nngwe ga o kopana le maemo tse batlhe mo mamedi tsena tse o kopana le tsona ke etsa tshepo ya gago e kolle ka gare ke etsa matla a gago a tule a le teng ke etsa gore o be motho ke apere maatla a kekengra fela le ka motlha o le mong ga o tshela kgara metsi a keke o nka ga o feta kgara malakabe o keke wa tšha kwaneso ya rategang tadimane lefela le lelakabe ke o le tadimile ke bosung bona-bona o ntse o re na ke tlo feta jwang dintsho di gana go etsagala ka ra bophelo maemo a gana kwaneso ya rategang o tenyanang ke na le maatla ke apere poloko ya kganya o teng ya tshepega ya reng kena ka ra malakabe kena o tlo bone maatla a ka ga iphetha mefokolong ya gago ngwaneso ke tlo kena ngwaneso ke tlo feta ngwaneso ke tlo phunyeletsa ngwaneso ke tlo thola maatla ngwaneso o tenye re tsamaisang ka mehla le mehla tenye re apereng maatla a tswa mo yena o tenye re disang ka leswai o teng ya re godisang ngwaneso ya rategang le ga lebatama le utlwagang bara le batema fela fela wena ke ke wa tlaboa go tlhala le batema fela ke ke wa tsha go tlhala le batema fela ke ye tsongore o tshole matla go tlhala le batema fela ke ye tsongore o phunyeletse Kofita.
1: Hey. Mama mama.
0: Kofita. Kofita. Kale ba kala bani. Ore lentsin la hai. Ha fita ramana kabe. Ke se ba tsabo. Ke na ya tsho. Ya na le matla. O fetu la mala kabe. Eskaba mala kabe. Quando si era te han che na mai mo che na mai mo che na cara di tutto le chiama emo scava fella mo va sangue fella te le cari in tro o so bon ti mo so camoto ya sta mai an la sta sta mai so camoto ya rinca ceba O na le matla, ke a tseba, ga o tsitle letho, ke a tseba, ga o motho, ya ka etsang dintho, tse o di etsang, o modimo, ya sa robaleng, o modimo, ya leng teng, ya sa ne a be teng, ka o sa feleng, o modimo, o modimo. Ya phela o modimo ya tseba tsang matla mo matla a fokolang teng
1: mai mai

0: kgotso e bete kgotso kgotso na
1: le ha o ka feta ka ga le la ka re
0: mm
1: e ke tla bala o tla bona
0: all right
1: ha o ka tama na ga metsi a di ke ya unka
0: yes
1: my dad lo ra ke go tsena ka mina se se la o reng
0: ya
1: ha le tla go tlhola le thata
0: hey
1: ke ka tla di mare go di
0: eh anta
1: Ndade Paulo.
0: Ndade, udumelezo koko.
1: Kokota.
0: Eyana.
1: Tahare. Oba na bale ke ba se fapana ntate. Ke le na le ke mamela nga mo hlale matsa.
0: E le bile ntate, mongwe di kakagetso e be o sontso go ntate Paulo si u kopa kokota ga le bantate.
1: Amen.
0: Thank you ntate. Mori ka kagetso taba kitse khotso
2: khotso ntate bishile na letsatsi nda ka jeno ke utlule lengolo hantle la le batla le tsitsintse mo ke ne se ke mohlomo
0: yes
2: le hane di kampolaya ke ne ke sena ho gana
0: ha
2: ya go go bane mo gana ne bo katina sare
0: yes
2: aboleletso hantle ke mahlana hai ba mo boleletse go na le banna ba rapela modimo
0: eh afem
2: ba sa rapele seo e le ntumelano na henye go ro rapela se tshwantsho
0: yes
2: ma something na ke ne bo get necessary
0: yes ma
2: ka le tsatsi le leng ya ba o be sa mollo
0: eh
2: ha supa ka magatla supileng
0: eh
2: ya ba le tsatsi le a atamela ba fa swa sa tra ka misha ke le a betini go kwa tamela hantle mnyakong wa sebupisa mollo
0: ah
2: kwa gatha banna banna ba dinata banna ba ne banka shataga ka misakele a betini go ba lahlela ka sebupisa mollo ya re go bane ba ba lahlele
0: ya
2: shataga ka misakele a betini go a tiana le monga bophelo yana ga keng la ka tiana hantle hantle le malaka be ke ke gatsa la ga ka ka ba ka ga metsi a mangata a sna ntaolo ga ke ke ga metsi
0: ya
2: ga ka ga ja di chefong ga ke ke ga swa ya ba ba tiana le monga bophelo a ba lokolla bana ba ne ba ba ghela ba ba ba timela ya ba ne bo katne sare wa tamela mo monyakong wa le soba Ale soba la sebupi are shataga ka misakele a betini go tso ga mo ha ka batho ba ba tsamaya e bile ka ba tsamaya le monga bophelo ka ha go holela kabe ya ba shataga ka misake hore ke tlo rapela monne modimo wa banna bana shataga ka misakele a betini go ya go bana ba qete ba tu ya ba bana ba ne ba bolela tsa shataga ka misakele a betini go ba nkuwa ba sadi ba bona ba nkuwa ba nna ba bona le bana ba bona ba lahlelwa ka sebupisa mollo ka Christ morena wa rona modimo wa rona ke a phelang
0: ka
2: mehla le mehla amen
0: me
2: mamogatu ka mamena ne
0: ke a lebang mamogatu ka lebang
3: Jesu a kena mahlomuleng a maholo empa a rapela ka mantle mofufutso wa hae wa ba ba fetu wa dikhororo tsa maa
0: Yes, sir.
4: Jelo ka motho ya le mane bele ke ka tshepo ho le re ile fihle le furu le tsha.
0: Ya re se pra.
4: Ba re ya ya ne ga tsena pele ho thwe na a fona.
0: Ha.
4: Taba ya le tsatsi la ka ja mo ntate ke ya bua ka di nka. Ho ke ne ha bana ka re a bollo.
0: Ha.
4: Ne ha bana ka re a bollo ntate pa bisho.
0: Ya ma
4: no. Ke bana ka re a bollo.
0: Hey.
4: A o ka wa tsena ka ga o. A ke ke a o tsabola. A keke a o chesa.
0: Chesa.
4: O ba le ke tabanwe.
0: Tabanwe.
4: Ke modimo. Ya ba ntenka ga se buti sa mollo.
0: Hai ma.
4: Ke modimo. Ya tsetse la faya mo ha ne ga dinye ja ge. A ne a se a itse. O rapele seo. Ke na se ntse nye le motho. A ikha ka ntse a bone matla a hae a boholo ba hae le motho.
5: Can I get a

0: ha o tshela hara dinoka di tletse di keketsa ho nka ha o feta mahareng a malakame ke ke wa tlabo ke tshepiso ya Modimo o tsamayang le batho ke tshepiso ya ya leng teng ya tla nne a be teng ka o sa fele go tswa be teng
1: ntate go na le noka ena o buang ka yona ntate o ga o itshise na e keke ya onkanke ka bishopo
0: esenta
1: ga ke tsaba gore na ma ntate ya sagang go bona bopaki bona bo botlisitseng ka jeno
0: jesa
1: ga ke tsaba na ke momamedi ofeng ka ka bishopo ya o moya o galalela mo buang le ena gona jone ka noka ye wa itshela kena ge pa re tlisa the testimony ka noka tse a tshelwang ka ka bishopo go na le nako yao ya gapeta
0: Yes, and that.

0: ba inkele sefapano maetleng a bona. Ha re tsamaye mmoho le wena mo mamedi. Ha re tsamaye leeto lena mmoho. Ha o tshela dinoka dikeketsa nka. Ha o fetara malakame o keke wa hlabua. Kgotso e bete. Namruti, namruti.
1: Amen. Hai ke to ka di tlo se se o ke morena o tla re boloka ka ba mo tsadi se ya go tsile o ba le go pele le le yona ne mo tsama tsama di tshimo ke tlo tle se tsile o ka ya ha ya ya ya go o tsile le yin se le ona ke le ona jwale ena ma tsela mo tsing a se yo bo go po fika ba hai jo le to go na mo tu ya le le se ntso se se o ke yin se o tsadi abaka go kwa le tsatsi le
0: a ba khola yola tam o si mapoka mile ka le ba mme ka le ba mme ka le ba mme hlompa tlolo yo modimo sa o tlotsitse ka yona le boholo ba Jehova phamisa bona ka le ba mme. Hey. Yeah. Jehova ke modimo phela. Ke modimo ka nna go tsohle. Ke modimo utlwa. Ke modimo ya phela.

kena thapelo mo mamedi Mwaneso Murene. Udemo ato feta le wena. Ato bona hala bophelomba hao. Autise au matlafatse. Hare kwane mahlo ke rapene. Udimo ntate wa le godimo le lefatshe. Setšhaba sao ke sena Modimo a lokileng. Ba fe matla ho feta ka hara dibopi le melo e besitsweng. Melo ya diketseletso le bokgopo. Ba fe ho feta mabale. Wena ya leng teng ya tla ne a be teng. Ka o sa feleng sena tla sa go loka. Ke bitsa wena toning ya gao Modimo a lokileng. Wa galalela Jehova wa magotla. Lefatshe lotlhe le tletse kgang ya gago. Tate ya ka wena ke mang? Ke ga e le mang ya re ka mapisang le wena? Ke ga e le mang ya etsa mesebetsi e tswang ko wena? Tlhogo nolofatsa mo mamedi wa lenaneo lena. Tate ya lokileng ya na le matla otlhe. Mo fetolele dintho ka botjha. Tsa mo dula mererong ya hae Modimo. O tseba tsa di tsetselelang ka mehla. Le tse batlang ke sefahleho sa hae. Ha o le teng le tlelwa ke matla Modimo a rona. Ke mahlomola ha sa ba ba sena tlasa go loka. Theoa a tela roli. Theoa mesia mabaledi. Batlo bona botemba hao. Batlo bona poloko e tswang wena. Pane dintho tsohle di etswa ko wena. Tate ya lokile nyana le matla otlhe. Ke atametsa ba ditronkong. Ke atametsa ba dipetlele. Ke atametsa ba kulela mahae. Ba mafu a ganang go fola Modimo. Letsola o halolo o kamela le phaameng. Ka ra dipetlele e metsana Modimo o lokileng. Tsa mokena wotlhe o phunyeletse. Le malapeng a senang kgotso. Kgotso e tla aparele batho ba Modimo. Di le kari di nako Modimo lokileng. Matlafatsa tumelo ya bona botlhe. Ka Jesu Kriste Morena. Ya ratetse lefarisi la bophelo bo sa feleng. Mohau wa Morena wa rona Jesu Kriste. Kopano le lerato le matla le matshidiso. Di be le rona botlhe. Botlhe Modimo lokileng. Mohau ona se ke be wa feta le a le mong. Le a sa o tsebeng a tla o tsebe. Ha o ntse o nesetsa lefatshe pula. E be o nolofala ha dipelo tse thatafetseng. Tlo o Morena le Modimo a kganya. Tadime lefatshe la hao Modimo. Kganya e be teng ho lona. Bophelo bo be teng ho batho ba hao. Ba phele ka ho sa feleng ka Kriste. Moloki wa rona. Amen. A le ke lenewa mahau le kgotso ke Modimo ntate le ke Morena wa rona Jesu Kriste. Amen.
modima le boloke bohle a reteletse sefahleho sa hae ho lona me a le fe kgotso kgotso e tiileng jwale ka Jehova ya ituletseng troning e senang mosutha le ha o ka tlala maru wa fihla difefo setswalle sa Jesu ha sena phetho morena wa kgotso a le etse hantle botlhe a le baballe botlhe a le ne tsohle tseo le di kopang ho yena a reteletse sefahleho sa lona ka mehla le mehla mme ke re le aparelwe ke kgotso botlhe le aparelwe ke kgotso botlhe mahauona o sekebe wa feta le a le mong o le bone botlhe o le matlafatse botlhe jesu ya busang dipelo tsa lona a le ne tsohle bophelong ba lona mme re re kgotso e le aparele ka mehla le mehla kgotso.

What a Savior He is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.